0: eleksyon, mga higala, magingo nila ang kining mga tao. Nga, mabutar yun kayo para mananapay ayuda. Pero there is pagadian ang gihimo, dili ayuda. Na may ayuda, mga higala, pero kato naging sa tabangunon kayo. Ang una yung gihimo, kining gitawag na to nga pagpangimbitar o mga dago mga negosyante aron daghang makatrabaho. Aron sa mga higala, na ikwarta ang tao. Okay, kanang ayuda, butang na to. Mula kina, kwintada. Makadawat lang kag 6,000 o di ba ka 15,000? Total 15,000, mga higala, sulod sa isa ka tuig. Nahaman ang 15,000 nimo, mga higala, nga dawato nimo sa swildo nimo nga 10,000 kada bulan.
1: So, dako na na siya.
0: 10,000 kada bulan, i-divide nimo nag 12, wapay labot, mga higala, ang kineng inigabot o Disembre. Nga naman kay mga bonus niya. Butang na to, 12. 10,000, mga higala, dako na kay na. Pila naman na? 100 naman na? 100,000. 10 times 10. 100, mga higala. Sulod na siya sa katuig, di mo. Pero dito ka sa ayuda, 15,000 ra, sulod siya sa katuig. Habang ka. Sa 100...
1: Ano naman ka, taga-anong ayuda?
0: Sa 100,000 o sa 15,000? Habang ka pili.
1: Na mo nagingon nga, di ka mo trabaho, natatulan yung ka.
0: Dali ang kayong oras o panahon, mga higala, Lunes po, ito may pabate mga mensahe sa mga ahensyas gobyerno po. Ang tod, Lunes po, sa mantak na o sa mga istasyon, kini yung igalas kahanginan.
1: Kini sa Elmer Bagets Magano.
0: Kini sa Rex Robot, yung naging salamat sa pagpaminaw o may adlaw ka na itong tanan.
2: Inyong nabati ang usa ka binayran nga tulumanon kuno unsa ang gipamulong sa mong magsisibya iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon. Daghang salamat.
3: Radio Magbating. Sunfold Plus Gold.
4: Shira, taga Bohol. Gahupo nga akong tiilog akong kamot. Sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitubultos ang pagtake. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Ibiktibo kayo ang Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Gold.
5: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
6: Armando Castillo ng Danday.
7: O, Tatay?
6: Mindoro. O, po'y nun ay, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, nag-face ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Narinig ko yung

0: May nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Rock Radio. Magbating.

0: Radyo Magbating.
1: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
2: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
3: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Dagana man na tong akong pamanhod og ka normal pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay nindot man.
1: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Andi na ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga naisangkap sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong og peppermint nga nailala nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies og daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Lamaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 09-380-02-8888 o gama sa 09-35-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
5: Ngayong National Kidney Month, ating pahalagahan ang kalusugan ng ating mga kidney. Ang kidneys ay may mahalagang papila sa pagpapanatiling malinis at balanse ng ating katawan. Ngunit ang sobrang alat at kakulangan sa pag-inom ng tubig ay maaaring magdulot ng sakit sa kidney. Kaya ugaliing uminom ng maraming tubig, kumain ng masustansyang pagkain at mag-ehersisyo araw-araw. Kapag nakakaranas ng hirap sa pag-ihi o madaling pagkapagod, huwag mag-atubiling magpakonsulta agad sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
0: Radyo Magbating.

0: Radyo Magbangting.
1: Di ana ang gamhanan o gay bulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, o peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-sama, skin allergies o daghang panguban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa, lamaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line product package o sa kabattle sa Target Line food supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-5885-488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mangga.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8:30. Radyo Bagting.
2: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Radyo Bagting.

0: Radio Magbating.
1: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya, bag-ura ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Sandown Plus Gold. Naulian yun ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yun ko dako sa Sandown Plus Gold.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
3: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem,

0: High cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gihigugma ni mo siya, palitin na. Og Target Line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line product package, usa ka bottle sa Target Line food supplements, kauban sa tulo ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gaba ka dawa sa grasya o kalibayon, aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Lang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
1: Ngayong National No Smoking Month, sama-sama tayong huminga ng malaya. Ang usok ng sigarilyo ay naglalaman ng mapanganib na kimikal na maaaring magdulot ng kanser at iba pang sakit. Delikado rin ito sa mga bata, buntis at mga nakakalanghap ng secondhand smoke. Kaya mahalagang piliin ang smoke-free na pamumuhay para sa sarili at pamilya. Huwag hayaang masira ng sigarilyo ang inyong kalusugan. Tandaan, ang pagtigil sa paninigarilyo ay isang hakbang tungo sa mas mahaba at mas malusog na buhay. Sama-sama nating isulong ang smoke-free na komunidad. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.

Namnamin ang sarap ng kape. Sed Panyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9.
2: Radyo Bagting. Radyo Bagting.
3: BBC Daglit Daglit Balitang Balitang.
4: Kabagding o kabalkada, mayong buntag kaninyong tananan niya ng BBC Daklit Balita, alas 9. Nahidangat na sa Olingan, Dipolog City, kaghapong adlawa ang lawas ni Hanileth Zamoras sa ka-UFW nga gipusil patay sa Lebanon niadtong Abril 14, 2026. Bisan walay aktibong OWA membership o record sa DMW, mitabang ang Overseas Workers Welfare Administration, Department of Migrant Workers o guban pang ahensya sa gobyerno sa pagpauli sa iyang lawas, paghatag og financial assistance o burial support alang sa iyang pamilya. Inyong nabati ang Daklit Balita, alas 9. Ako si Bagding 29, Cyril Uniot Lirazan. Daghang salamat o may buntag kaninyong tanan.
3: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
2: Radyo Bagbag.

Rosan, pinilit kong pagkasyahin na isulat sa isang kanta ang lahat ng nararamdaman ko para sa'yo. Pero kahit 10 kanta ay hindi kayang ipaliwanag at iparamdam sa'yo kung gaano kalalim at kalawak ang pagmamahal ko sa'yo. Rosan,

0: Radio Magbatin.
1: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems ni Sandy sa Set Cogon Herbal Capsule o Set Panyawan Plus. Siya naulian.
2: Kahit nagyo sa ayo akong kilid na nakahilid yung kogdo ko. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Ipalit na yung ko. Awan na kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up. Wala naman kong ibati. Nakahantog karo. Nagmintin ako. Antog karo. Naayo na ko. Gunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isaisinta na kapin. Sabay na bis ka.
3: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
4: Ano?
3: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no!
3: Paprenta Printing Services. Hiningtanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
6: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
7: Maribel 26, sa akong kilid sa tutoy na ining turok bitaw nga bukol nga murag Julin kadako, mga 4 ka bulan. Ako gid gisiguro og tumar ang Sandown Plus Gold. Ning tuo gid ko sir, naulian na akong bukol. Okay na ko karon. Kamo po, distinct food mo ani.
6: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
8: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw naay sakit o naay kailangan naay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon Gamakadawa sa grasya o kalibayon Arun ikaw makatiam-tiam Alang sa mga gustong avail Mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 O gama sa 0935-588-5488 Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9 y media.
2: Radyo Bagting. Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
2: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
4: Experience the best accommodation from a hotel. The new
5: Pensione de Eliana.
4: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Eliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Eliana.
6: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
7: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, nanggalayan akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad niya. Probahin daw ang Bila Bila Coffee. Masig maulian ka. Ang hinoon, wak na may. Basta kainom ko, dahil naging maglayan ng kabuhi.
6: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
8: Congratulations sa mga bagong certified public accountant sa Pagadian Capital College. Dako kayo nga garbo og kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 licensure examination for certified public accountant. Christine May C. Capistrano, CPA. Crizal Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tung 2018. Nakaproduce na ang PCC o gunom ka Certified Public Accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niya tong 2022. Pagadian Capital College, diin magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior or Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue, Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod garong Abril 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di ba kabisitahan ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
9: PCC, taking the lead in providing quality education.
2: Radio Bagting.

0: Talawa po ng Taklob, basin makaswerte mo.
1: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Samson Lucia, 45. Kining akong kilid, nagsigig sakit. Tangak magugko sa adanan. Sakit, gib kayo bangon. Kunya, patsik ako. Deto, naapod ko hugaw bitaw nga huwag daw kagawas. Ninginom ko Xanton Plus Gold mag 1 month na giyod. Sa pagkatinood, okay, good kang pamati ron. Salamat, Xanton Plus Gold.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Xanton Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Xanton Plus Gold o Xanton Vitamin C.
3: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa taran. Daghan ng naayo tumod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cysts, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. Og target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tuluka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon Gamakadawa sa grasya o kalibayon Aron ikaw makatiam-tiam Alang sa mga gustong avail Mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 O gaba sa 0935-588-5488 Alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
4: Rock, rock, radio, magbating, ting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10 sa buntag.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka na to, nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: Radyo Bagting.
4: BBC.lit. Balita.
2: Kabag di kabalkada may buntag, aniyan na ang BBC Daklit Balita alas 10. Patingho ang mahatagan o kalidad ng edukasyon ang mga tinunan. Ipatuman karon sa Department of Education ang three-term school calendar. Aron matubag ang learning gaps nga nasinatian sa mga estudyante sulod sa niaging kamakatuigan, ilabi na sa Zamboanga Peninsula. Ang nasang pinagkabaguhan na kiniilalom sa DepEd Order Number 009 Series of 2026 diin na katulo lamang mapailalom o eksaminasyon ang mga tinunan sa lunso sa katuig. BBC Daklit Balita alas 10. Ako si Bagting 17 Florence sa FEMA. Maayong buntag.
4: BBC Daklit Balita.
3: Radyo Bagting.

0: Radio Magbating.
1: Sundown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Dado galyo de bay, 30 ang edad. Nakoy bukol sa akong tuho, dapit ba? Nya, sakit kayo lakaw. Akong gitumaran og Sundown Plus Gold, kay mao may ingon nila. Moro gyud nakaayo sa ako, sir. Karon, wala na koy bukol sa tuhod. Daghang kaayong salamat. Tagadigos day ko.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold og Sundown Vitamin C.
3: Adelico Optical Anniversary Sale, buy one take one nga antipara. Yes, sa kandidat nga 800 pesos makaangko na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kini agi pasalamat sa ika 45 na katuig nga pagserbisyo. Ang Adelico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Adelico Computerized Optical nahimutang sa Paharis Avenue, Pagad and City. Ug ang Adelico branch nahimutang sa City Basement Floor, Santiago District, ning syudad. Adelico Optical Anniversary Sale, buy one take one nga antipara. Clear vision is our passion.
4: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment, 100% organic herbal mga higala nga naisangkap sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga nailala nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-sama, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa, lamaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon, aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10 y media. Radyo Bagting. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagalian.
2: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy, 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyaga: Juris Doctor, Criminology, Accountancy, BEd, BSBA Major in Financial Management, BSIT, ug aduna pay junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027 magsugod karong Abril 20 o 2026 o ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC na nahimutang sa Tuburan District, Pagadian City o mamay mausap nga mubisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon o updates.
3: PCC, taking the lead in providing quality education.
4: Radyo Bagting.

0: Radyo Bagbag Ting.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
2: Ano?
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay ug mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya ug tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
0: Radio Bagbag Ting Ting.

0: Radyo Magbating.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Maayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas o mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas o sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan og tinai para masala, mabalansi og makabuhat og mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayop nga lifestyle og dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom og bino og pagkaon sa mga mantikaon o tambok nga mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga nakapit ito sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver o malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver o ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: The Secret of Health.
3: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold! Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix,
4: mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinulik compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
5: Santon Plus Gold.
6: Ako si Nikki, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat pug dako sa Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold,
3: mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Nga samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit o balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer o mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na, healthy pa.
0: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Jan, isang ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalon niyo ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghunahuna. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C ug Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika sa Mercury Drug, TGP ug South Star Drugstore ug para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
0: The Secret of Health.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11.
2: Radyo Bagting. BBC, daglit, balita.
3: Kabagdig kabalkada sa kamayang buntag, aniana ang BBC Daklit Balita alas 11. Gilugayan sa Bureau of Internal Revenue ang deadline sa tax filing, tax payment o pagsumiter sa mga dokumento sa mga lugar na grabing napiktuhan sa magnitude 7.8 nga linog sa Mindanao. Ilalom sa Revenue Memorandum Circular Number 62-2026 ang tanang deadlines gikan sa Hunyo 8 hangtod na sa Hunyo 29 karong tuiga. Ibalhin ngadto sa Hunyo 30 alang sa mga taxpayers sa General Santos City, Sarangani ug South Cotabato. Sigun ni BII Commissioner Carlito Martin Mendoza, trabahin kini sa Whole of Government Response Administration aron matabangan ang mga negosyo ug lokal nga pagamhanan nga napiktuhan sa kalamidad. Ipasabot usab sa BIR nga walay penalty, surcharge or interest nga ipahamtang sa mga taxpayers kung sila makabayad sulod sa ikatakdang extension period. BBC Daklit Balita alas 11. Ako si Bagting 17 Florence of FEMA. Maayong buntag.
2: BBC Daklit Balita.

0: tanawa po ng taklob, basin makaswerte mo.
1: Gusto ka ba matrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nakinahanglan o mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar o Kuwait. Sa mga kababayanan nga nagpangidaron o 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex-abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng accommodation, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitahan lamang ang ilang buhatan nga nahimutang sa may Puro Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. O di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. Og bisita ha usab ang ilang official Facebook page at JPM 88 Angels Pagadian.
2: Hala girl, grabe ka kagluwing ay, unsa man imong sikreto?
3: Ay sis, dili na sikreto, skincare na sa Skin Shop.
2: Skin Shop? Asa man adapit?
3: Naasa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
2: Unsa man ilang baligya dito?
3: Daghan kaayo, tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products, naa sila tanan.
2: Safe ba na ilang products?
3: Ooy, FDA approved tanang baligya nila. Maka-sure jud ka nga sa Skin Shop may safe ug legit tanang baligya.
2: Nindot lagi, murag kinahanglan na nako na.
3: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
4: Mag-Skin Shop na, mugwa para ka, mo income pa ka.
5: Rag Radio, Mag-Bag King King.

0: Radyo Bagbating.
1: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
2: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
3: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka normal. Pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
1: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
5: Kipapayo akong tiyan nga grabe katuwad na ko sir. May gani kaya ato nga tayo mga ako sir. Wapagin po nabli. Dahil pagpag-abli, mauto siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kay siya. Ami Duyag Pakarat o Pagadian.
4: Maayo gani kayo nigamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
6: Adelico Optical Anniversary Sale Buy One Take One ng Antipara. Yes, sa kandidat ng 800 pesos, makaangkon na ka o duha ka Antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kiniagig pasalamat sa ika-45 na katuig nga pagservisyo. Ang Adelico Optical natukod at tuig 1980 o dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa Antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Adelico Computerized Optical na himutang sa Paharis Avenue, Pagad and City. O ang Adelico Branch na himutang sa City Basement Floor, Santiago District ni Siyudad. Adelico Optical Anniversary Sale. Buy one, take one nga Antipara. Clear vision is our passion.
7: Experience the best accommodation from a hotel. The new
8: Pensione de Eliana.
7: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with old CR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
9: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
10: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakas sa pumasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako na ano, napupuyat sa ano, hindi ako napapagod sa biyahe.
11: Rice coffee any time of the day for a healthy family.
0: Radyo Bagbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11:30.
2: Radyo Bagting. Radyo Bagting.
3: Aduna ka ba'y problema?
4: Dili ka na magkatulog.
3: Tungod sa sigaw huna-huna. Ayaw nagkabala ka. Kay anina na ang mudugang sa inyong mga problema.
5: Let's get ridiculous!
3: Hudya ka sa kahanginan.
6: Kauban si Lady Antonia.
7: Yeah! Hudya ka sa kahanginan na mga kahanginon. Pero dili ni siya negatibo nga pagkahanginon, ha? O bani na po ninyo ning hanginon nga DJ mga kaudyaka. Ang hudyakas kahanginan. Kaubans Lady Antonia. Shout out po sa ato mga nanay, mga tatay, sa ato mga suwing di paminaw, ang kamulo na og diskartes panginabuhi matag adlaw. Ay sa ato ang mga chikiting diha nga gahulat gyud in town sila sa sunata ni Auntie Lady Antonia matag programa. Oh, nanay mga gipang request og song mga kaudyaka nga di gid nato matagaag pagtagad usahay tungod kay kinaraan man ni atong tukar. Pero ay mo kabalaka mga kaudyaka karong taknaa makapatukar gyud kog bag-o. Makakiay gyud kamo. Ay, pwede ka ninyo ipadangat inyong pa-joke time mong paudyaka, ha? Sa itong mga lolog, mga lola. Ang uban in town, kikwintas na in town radyo karong mga panahuna, mga kaudyaka. Kaya, hinahinay naman in town ang pandungog ni lolo, pero gusto man in town siya nga makamonitor sa itong hudyakas kahanginan. O, mauna siya nga... yan na in town, gipasaan ang radyo. Soko, ganin town siya, di mapasaan niya, mga kaudyaka. O, labi na gyud. Sa mga nagamit na. Ang uban kay nagamit na sa itong mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Kay mikuyanap na magunin yung mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mga kaudyaka. Pwede kayo ipadangat inyong pa-joktay paudyaka katong numero nga akong giminsyon, ha? Ang 0997-765-9923. Sa mga nangapi diha, pangapi na in taon mo. Kaya ako'y bahala ninyo mga kaudyaka, ha? Musaya makamunian yung sunata nga akong gikuan. Ipatukar. Mubalik rapo! Si Lady Antonio!

shout out po sa mga nagapidi ha. Oy, speaking of kape. Oy, pero kung ingon gani mo mga kanabitang mga kanang makuha nga kuan mga kaudyaka mga benepisyo. Abalo mo unsay benepisyo pod aning Nature's Gift Purple Corn Coffee mga kaudyaka. Grabe ka kuan oy, grabe ka dako gyud kaayo na og benepisyo sa imong palawas. Kaya ang Nature's Gift Purple Corn Coffee na mapalit sa tanan mga butika sa inyong mga lugar, pinaagi sa Nature's Gift Marketing Corporation. Taas kay ni siya og taas kay ni siya og antioxidants. Oh, nga pwede ikapuli sa ato ang pamahaw o protektado pagid ang ato ang lawas bisan na wala ta nakapamahaw. Inana kanindot ang Nature's Gift Purple Corn Coffee. Sold na sold bang imong kabuntagon. Kaning Nature's Gift Purple Corn Coffee, maprotektahan atong lawas gikan sa mga free radical. Suporta pagid sa atong atay, kasing-kasing, kidney ug nerves. Unya ana kanindot kay naa man ni siya kana bitawng mga ingredients sama sa mangustin, barley grass, psyllium husk, og stevia ang gigamit ka pang patamis ani. Nindot kaayo ni para sa inyo. Shout out po sa mga magkakapamilya nga kamulog paminaw sa tong programa unya gihimong background na tong programa. Shout out ya kaninyo ha. Na may nag-text diri ingon pa niya Antonia. Ano to nawa man. Shout out me Antonia. Makawa magkakakapoy imong programa Antonia. Uy, salamat kaayo naminaw na pud minimo pagpaila pud siguro mo oy mura mo tagulilong di ha. 81475 pagsaba pud mo sinyo ngalan dira kung kinsa man mo naminaw di ha. O na pud gitawag mga kodiaka Nerflex capsule ha. O muna ni siya para sa inyong mga kaugatan. Indyot ka ni Nerflex capsule makatabang mapagligon sa itong mga nerves. Paprotektaran ang atuang nervous system mga kaigalaan. O pagpakunod sa sakit o discomfort. Magkontrol sa itong lihok, reaksyon, pamati sa itong kamot o tiil. Inana ang ugat sa itong lawas na ay mga benepisyo. Munang ayaw gyud na ninyo pasagdi ang inyong mga kaugatan. Ayaw gyud na ninyo pasagdi mga kaudyaka. Okay, abi ninyo mga kaudyaka. Kani bitaw nga ang atong mga kaugatan. Maon dako gyud kay na siya og hinungdan sa atong lawas. Kay kung wa kay ugat. Pasin robot ka, walang kakabalo. Basin robot ka, walang kakabalo. Ako di ay Lady Jean. Lady Antonia. Lady Jean. Mo pinay pangalan ni Ate Jane, ang Lady Jean. Alaylag spelling ang imuha. Alaylag spelling ang imuha, pero kani si Ate Jean, Lady Jean, bagyapon si Shuna. Diba si Jean? Antonia, shoutout ya kanimo. Ang kanang Nerflex capsule? Taga 18 super capsule ni siya mga kaigalaan na. Ayaw mo po og kana kakuli og pangutana kung unsa manggaling ang mga unsa tawag ana mga kodyaka? Unsa manggaling ang inyong ipangutana kabahin sa Nature's Gift Marketing Corporation? Okay, naman po tayong numero, naman sila naman po tayong kaugalingon nga kana bitawng hotline kaning Nature's Gift Marketing Corporation para pwede po mo direct og pangutana. On money ang numero mga kaudyaka ha. 09 1717 4360. Para na sa mga nangutana kabayan sa Nature's Gift Marketing Corporation product. Syempre ang Nerflex capsule. Nindot kay kanay vitamin B1, B6 ug B12. Para bitaw normal ang pagkomportable ang inyong lihok sa pagadlaw-adlaw mga kaudyaka. Gamit mo sa gitawag nga Nerflex capsule. Mag-joke time sa mga kodyaka, Bik, para ma-relax mo din.

Joke time, gikan ni Arlene Bahian. Agoy na napunis, Arlene Bahian. Problema, napakuha na yung joke ko sa'yo, kaya ako pa may explain asa dapat.

0: Paminaw mo! Paminaw mo! Sa akong ipatag na, paminaw mo! Ha? Paminaw mo, ha? Mangutana ko sa inyo, be. Unsa may tingog sa barko? Unsa may tingog sa barko, be? Ingon in taon suwan. Ay, kasayon, tingog sa barko? Tut! Ah, saktuhan. O, ikaw, Buknoy, be. Unsa may tingog sa pump boat, be? Unsa may tingog sa pump boat? Ha? Ang tingog sa pump boat? Ang tingog sa pump boat. Boat. Oh, grabe ka, balungin, bay! Daw, be, pagkataon-taon, mga kaudyaka. O, saan tayo tingog sa barko? Tut! Ang sakuan! Pampok! Boot! Pagkataon-taon, mga kaudyaka, naman ka na nilabay pabo? Ingaw na intos pabo. Ah! Tikol! Ambot ni mo Arlene. Ikaw rin nasayot sa imong joke, Arlene, na tikal-tikal na Arlene. Ato nga joke gika ni Arlene Bahian, ay na nag-usba ati Arlene, maluwin taon ka sa imuhang kuan. Pagkababayi. Pabalik ras Lady Antonia!
1: Pwede magtanong, saan mo dito

Ah, kasi makatubag dito. Ato, asa mang barangay peti peo peo peo peo. Ah, napingis ug sinayaw sila. Shoutout ya kaninyo ha. Grabe lang kiay mga kaudyaka. Oh, labi na to mga bata nga gipatukar nagkano kada ng mga bata kay sige man intaw balik-balik aning Ate Antonia ba ipatukar ang barangay peti peo peo peo peo peo peo. Anyways, dapat ay Verticure Capsule. Oh, basi nalipong na ka mga kaudyaka, ha? Kay naka vertigo, di ay ka. Oh, gamit mo sa gitawag nga Verticure Capsule. Produkto ni siya sa Nature's Gift Marketing Corporation. Makatabang sa papakunod sa kahilo. Makatabang sa pagpayos, balanse. Makatabang sa papakunod sa sintomas, vertigo. Oh. Onya, ang nakanindot mga kaudyaka, di makamalanganin ani. Okay, suporta man siya para di na kamalipong-lipong. Okay, kaning Verticure Capsule, tagpila man, 18 per capsule, ragin mga kaigalaan. Oh, Lady Antonia, manginaot ko, unta sa pagigdaigda na ko diri taparan, kung dagang kwarta. Amay, nakaingon sa ako na ni Aging programa, na po iniingon ka ron. O niya, katong ingon ni Agi, wala naman nag-ingon, basi nataparan na to kwarta ba? Oh, bitaw oy. Dapat ay Memo Smart Syrup! Ah, sa inyong mga kabataang barangay diha. Gamit, gyud kaayo ning Memo Smart Syrup para sa inyong mga kabataan. Oh, de gamit kaayo, labi na gitong mga kabataan na nag-edad 1 to 12 years old. Oh, labi na mga bata, daghan makikipangutanas kinabuhi, kabantay mo. Muingon beta sa una, ambot lang karon. Mga bata ko nung kusog kay mangutana, bright. Ambot lang karon kailan mga bata, kayong uban, mga bata, mga kaudyaka. Wa pag ipangutana mo, tubag-tubag naman. Oh, dako kayong diferensya ba? Sa una, ayari kita mo tubag kung kuan, pangutana na tas ginikanan, pag uman nila giyaw-yaw. Unya karon, wa pag ganita ka pangutana, gatubag-tubag ng mga bata. Pero abi ninyo natin gituwag nga Memo Smart Syrup ha. Oh, dakog tabang labi na gyud sa mga ginikanan para sa ilang mga anak nga dugay gyud makasabot. Oh, usay bitaw kanang malagot na lang gyud tag una-una pero dapat maluoy pud taw gatong tagaan og suporta ang atong anak kung di kasabot. Oh, kung dili gani. Oh, kana bitaw dili kasabot mga kaudyaka. Kanang mga bata, mga kaudyaka nga kana bitang slow learner mga kaudyaka. Oh, kanang mga bata pud nga kana bitang dali ra makalimot ba? Oh, dali makalimot. Nya dugay kay kasabot. Sige bagot bot. Oh, ba? Ang mga bata mangod nga dali makalimot, dugay kasabot, magbagot bot. Hoy, patumarong inyong anak og Memo Smart Syrup. Pag-try mo ba? I-try sa inyong mga anak ba? Ang Memo Smart Syrup, 200 pesos per botelya. Lagi mo alkansi ana mga kaudyaka kay syrup mana, imnon mana, kinailadman may igun ana, labi na ang atong pangutok, labi na gyud sa mga bata. Nelson Siganapan, shoutout, ingon man ni Hybe Reyes, taga-Tapilon, Daan Bantayan, Cebu. Ingon man ni Lola Bising Sanchez og Lolo Zinaido, permiga paminaw si imo. Uy, salamat yung kayo, ha nga. Ipaibalog ninyo mga kaudyaka nga, permi mo gapaminaw. Bisan dili akong oras akong programa, gapaminaw, gyapon mo. Aga, syempre po, naapot ay Memo Smart Capsule. Kani po, sa mga hamtong, kaya ba sinaibog mo ba nga mga bata rin na Memo, Memo Smart? Kita po nga mga dagko, mag-Memo Smart Capsule po ta. Oh, kaya na yung mga panahon, mga kaudyaka. Uy, loading kay ta, uy. Sawayan din ta. Okay. Kani, akong programa, di ko pwede nga maloading ani. Kay live yan eh. Unya, kung muundang lugar kong istorya, kung saan naman, kung loading ko, pwede ko nga, mga kaudyaka, kanang, wala man ko'y maingon. Kuan mga kaudyaka, kanang, sige, babay na lang, putlon ta na itong programa. Oh, di ba, di man pwede. Na muna, magpa-bright-bright kita, ani. Bito ka ning Memo Smart Capsule. Nindot kayo ni siya kay, dako ka ni siyang tabang sa mayong performance sa Matag-Adlaw. Labi na gyud sa ito ang mga
ato bitang mga working moms, mga working dads, sa ato mga atig, mga kuya nga ga-eskwila gihapon bitang bisan ang edad taas na. Natay Memo Smart Capsule. Oh, naamag ni siya kombinasyon sa natural nga herbal extract ug essential nutrients. Istadihan gyud ni aron makatabang sa pagpalig-on sa atong memorya, pagpaayos konsentrasyon ug mas klarong panguna-huna mga kaudyaka. Oh, pagpalig-on, pagpataas sa focus o concentration ng gitawag nga Memo Smart Capsule nga naa sa Nature's Gift Marketing Corporation. Pagpakunod sa stress tungod sa kalimot, pagpa-improve sa atong mental alertness, supports learning and information retention. Tagpila! Ay sus, tagpila ang Memo Smart Capsule. 20 pesos per capsule. So, ay mo balik na po si Lady Antonia.

0: prak tesra. Namay na ulahi pag hawak mo ang beat. Namay na ulahi pataas lagi sa kamot. Darlene Chavlag, Akalane, Ronald Arabis, Jane Kampugan, Jessica Gomez, Jean Rose Lasconia, uy, Ressa Madnos.
1: Tatay, gitawag nga Nature's Gift Vision Pro Capsule. Kabalo ba mo mga kaudyaka nga usa ni siya ka advanced eye health supplement nga espesyal nga gihimo aron makatabang sa pagatiman simsog ninyo nga pananaw. Tagpila man eh. This is 8 per capsule. Mapalit sa mga butikas, mga naadya sa inyong dool nga mga lugar mga kaudyaka. Ang Nature's Gift Vision Pro Capsule makatabang sa pagpalambo sa mas komportable o mas klarong pananaw. O niya labi na sa mga adults nga pirmi magamit og cellphone. Sige baka computer. O niya uban pang digital screen. O gamit kayo.
0: Sa tanan-tanan, salamat sa inyong pagpaminaw. Kini nga oras, kini nga programa, gyatud kanato sa Verticare Capsule, Memo Smart Syrup, Memo Smart Capsule, Nerflex Capsule og Nature's Gift Purple Corn Coffee. Kini sa Lady Antonia para sa programa Hodiaka sa Kahanginan.
2: Radyo Magbating. Ani ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabatol sa Target Line Food Supplements kauban sa tuluka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o kaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.

0: 9 万。
1: Set Health to 70s. Ma'am Jean Fuentes, adunay hyperthyroidism.
2: Naman ko po'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka lang murag perminti. Kung madunlan, inigaon. Magpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take na itong seed panyawan capsule. Hey, karoon, dili na kayo kung magpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
1: Ang seed panyawan plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands. Ug mutabang pa kini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
3: Sundown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
4: Samsonot siya, 45. Kining akong kilid, nagsigig sakit. Tanak magugko sa andanan. Sakit, gib kayo bangon. Kunya, patsik up ko. Eto, naapod ko yung hugaw bitaw nga wa daw kagawas. Ninginom ko Sundown Plus Gold, mag 1 month na giyod. Sa pagkatinood, okay, gid kang pamati ron. Salamat, Sundown Plus Gold.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom o Sundown Plus Gold o Sundown Vitamin C.
5: Pinakanindot o di kalidad ng printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
6: Ano?
5: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas. Antigo og mga batanong manahiay o mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
7: Oh no!
5: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
3: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
8: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kugon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
3: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
9: Isang kwantong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
10: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa atin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
9: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Rock Radio!

0: Radio Bagbag.
1: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma nimo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauman sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon Gamakadawa sa grasya o kalibayon Arun ikaw makatiam-tiam Alang sa mga gustong avail Mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 O gama sa 0935-588-5488 Alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 12:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.

0: Bangking.
1: Ang buwan ng Hunyo ay Prostate Cancer Awareness Month. Alam niyo ba na prostate cancer ay isa sa mga pinakakaraniwang uri ng cancer sa mga lalaki, lalo na sa edad 50 pataas. Ngunit kapag ito ay nasuri ng maaga, mas mataas ang tsansa ng pagaling. Kaya hinihikayat ang Department of Health ang mga kalalakihan na regular na magpatingin sa doktor, lalo na kung nakakaranas ng hirap sa pag-ihi, madalas na pag-ihi o pananakit sa balakang at likod. Ang simpleng screening at maagang pagpapatingin ay malaking hakbang upang maiwasan ang paglala ng sakit. Tandaan, early detection saves lives. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang inyong pinakamalapit na health center o konsultahin ang inyong healthcare provider. Dahil sa bagong Pilipinas, ang kalusugan ng bawat kalalakihan ay mahalaga.
2: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule o Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
3: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting nga na ko capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugman ni duty jud ko.
2: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
5: Maribel Bentisay, sa akong kilid sa tutoy, naining turok bitaw nga bukol nga murag julin kadako. Mga upat ka bulan, ako gid gisiguro og tumar ang Sandown Plus Gold. Ning tuugid ko, sir. Naulian na akong bukol. Okay na ko karon. Kamu po, distinct food mo, ani.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
0: Rock, rock, radio, bat, bat, ping, ping.

0: a la una sa hapon.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radio Bagbag.

0: Radio Mag Ting.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
2: Sana all.
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede daw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no.
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya ug tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
0: Rag Radio Magbating Ting.

0: Radio Magbating.
1: Sun Town Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Dado galyo de bay, 30 ang edad. Nakoy bukol sa akong tuho dapit ba, niya sakit kayo lakaw. Akong gitumaran og Sun Town Plus Gold, kamo may ingon nila. Morgi nakaayos ako wa sir. Karon, wala na ko'y bukol sa tuhod. Daghang kong salamat. Tagadigos day ko.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sun Town Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sun Town Plus Gold og Sun Town Vitamin C.
3: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati og kidney problems. Nisandig sa Set Kogon Herbal Capsule og Set Panyawan Plus. Siya naulian.
4: Kidney yun ayo akong hilid nga naka-hilid yung kogdo. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo nga kogon o panyawan. Ipalit na yung kukawan. Ah, kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko naka-patik up. Wala naman kong ibati. Nakahantog ka rin. Nagmimitin ako. Antog ka rin. Ayaw na ko. Bunikan sa kogon o panyawan. Pablito si Modlan. Amon isa'y sinta nakapin. Sabay na bista.
5: Hala girl, grabe ka ka glowing eye. Unsa man ang imong sikreto?
6: I see siya. Dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
5: Skin Shop? Asa man adapit?
6: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
5: Unsa man ilang baligya didto?
6: Daghan kaayo. Tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products, naa sila tanan.
5: Safe ba na ilang products?
6: Ooy, FDA approved tanang baligya nila. Maka sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe ug legit tanang baligya.
5: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
6: Wait, there's more. Naganawat sab sila og resellers, wholesalers and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
7: Mag-skin shop na, mugwa para ka, mu-income pa ka.
0: Radyo Magbating. Radyo Magbating.
8: Ngayong Hunyo, atong ipinagdiriwang ang Scoliosis Awareness Month. Alam niyo ba na ang scoliosis ay isang kondisyon kung saan ang spine or gulugod ay may hindi normal na pagkurba. Maaari itong magsimula habang bata pa at lumala kung hindi agad maaagapan. Kaya mahalaga ang regular na check-up at tamang kaalaman tungkol sa scoliosis. Ang simpleng pagpapasuri ay makakatulong upang mapagaan at mabigyan ng tamang lunas ang kondisyon. Huwag matakot magpakonsulta. Early detection saves lives and improve quality of life. Para sa iba pang detalye, bumisita sa pinakamalapit na health center or healthcare providers sa inyong lugar. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa Bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, ala una y media. Radyo Bagting.
2: Handuraon nato pagbalik ang atong mga kagahapon.
3: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wala yung mo iking balatia, nagsapuang sa imong saluma.
4: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
5: Kinsa siya!

0: sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villarronte.
3: Kumusta ang tanan? Welcome sa programang Tudling sa Mga Garay. Kini atong programang Tudling sa Mga Garay, pasinsyahin ninyo, inyong Kuya Cardo, akong pagaw-pagaw nga tingog, manumbalay sa inyong tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan. No, para nga maghatag ninyo lingaw o ingon man mga informations regarding sa mga produkto sa RSV Life Care Marketing Incorporated. Ubay bi po na itong mga product no sa RSV Life Care Marketing Incorporated. Naghantag mga produkto. Ay, ubay-ubay gid po. Kanang Wonder Herbal Oil, kanang Wonder Animal Vita, kanang Wonder Banaba Plus, kanang Vitron Drops, kanang Vitron Syrup, kanang Vitron Tablet, Wonder Cardio Care, Wonder Hemo Aid, Wonder Herbal Coffee. Ay, mga produkto ba? Ubay-ubay ang mga produkto sa RSV Life Care Marketing Incorporated. Labang tayo Wonder C Plus, no? Oh, sa may isgutan na ito. Sa'yo, pwede po. No? Wonder C Plus. Nanay drop, syrup, o tablet. Ah, capsule. Kompleto na. Alang kanin yung talon. Mga pinalanggan, digba minaw. Sa dihang gipangita ko ang kalipay, nahikaplagan ko ang kasakit. Sa dihang gibaktas ko ang kahayag, misulirap ka na ko ang kangitin. Daw sa gidula-dulaan ako niining kapalaran sa kinabuhi. Mga samad nga nahiaguman, dili na mada og tahi. Ang akong mga adlaw, inanay nga namingaw. Ang akong minahal, wala na nagpatimaw. Naisama na lang ako sa bulak sa hardin nga awaaw. Wala na duawa sa mga buyog o galibangbang o wala na sidlaki sa haring adlaw. Ang akong mga luha, naglumba sa pagdagayday niining api. Mga kasakit dili na maanto sulod ni ining kasing-kasing. Ang ako mga pagbakho mo'y nagapabanha sa kaadlawon. Sa matagabi ipanganduyon ko na lamang ang kamatayan. Kung unsa kapaspas ang imong pag-abot sa akong kiliran, ingon ni ana usab kadali mo akong gibiyaan o gitalikdan. Pagbiya nga wa ko dama nga imong mabuhat, maong ako karon naghilak kay ang imong gibuhat dili ko gayon madawat. Walay gabi'i ug adlaw nga di ko ikaw mahandom. Saksi ni ana ang mga panganod, bulan ug mga bituon. Walay higayon nga di ko ikaw hilakan. Saksi ni ana kanunay ang akong banikog unlan. Gilunupan na ako sa mga luha, gumikan sa tumang kaguol. Kasing-kasing kanunay nagpidok tungod sa tumang kangulngol. Sugdan ko na lamang pagkuykoy ang akong kaugalingong lubnganan. E kung wala ka sa akong kiliran, kinabuhi mahimong way kapuslanan. O kung niining kinabuhi, adili ikaw ang gitagana sa ako ah. Sunod na kinabuhi, pangitaon ko ikaw pinangga bisag asa ka pa. Aron mapadayag ang timos kong gugma. Dili malabuan sa bisan kinsang binuhat niining kalibutana. Mao nang panganti alang kaninyo tanan mga pinalanggang tigpaminaw.

0: Kung ikaw ay isang panaginip, ayaw ko nang magising.
1: Uyaw, ano?
0: Aday ko nana. Hatod sa pinakadabes nga haplas sa buong mundo ang Wonder Herbal Oil. Balo ba mo nga, kanang atong haplas nga Wonder Herbal Oil, Dave, bisag ahan na naabot. Oh, naabot ng Australia, America, China, bisag ahan na lang yun. Naabot ng atong haplas nga Wonder Herbal Oil. Kay paborito kayong gamiton sa tanan, haplas sa mga gipamaulan, isakitagtian, mga mabdos. Gamit kayo ng Wonder Herbal Oil. Paminawa, na itestimonya, gagamit ni Wonder Herbal Oil.
2: Kisa kanini, ma'am?
3: Ah, si Bibi Saladaga.
2: Bibi Saladaga, taga?
3: Palolos, Bonifacio, Misamis Occidental.
2: Sige, salti daw mi ma'am kung aunsa ka epektibo ang Wonder Herbal Oil.
3: Ang Wonder Herbal Oil, sir, anang alas 12 sa gabi, gisulan ko upiyan. Dayon, kanini ang nagpulbahan kay ko kay katunod yung ko na niatos among PR kay nagkalibanga di ko sir, pwede yung tuula sa kong PR. Dayon, wamang di ko ilang naunahunaan na tambal sir, kay wamang ko yan daw lahing tambal. Ang kanang Wonder Herbal Oil, mo'y akong di
2: haplas.
3: Kanang tubig sa tasa, o akong di patuluan o katulong turo, sir. Gayon.
2: Imong ginom.
3: Kaya yun akong kumbaka, alas 12 sa gabi eh. Kaya yun sa ginoo, sir, maurag yun na pauli pag inom na ko, agid at pig sila ka minuto na aulian, di lang akong kanini ang sakit sa tiyan, gayon. Kanini ang nawala ang sakit sa tiyan, wala na akong nagkalibanga katulog kung nagkalibang sa din. Pagkaugma akong gutuhan, sir, bisag wala pa. Ang kananaang wala na mabalik ang sakit kay Juan, kananaang katulog yun nakauli. Ang akong pagtuhog, sir, maog yun nakauli. Kaya wak magilaing kung tambal inom, dayon. Ang akong pong anak, pagkabuntag, murag, tanahon dito sa sing sakit sa tiyan. Ang akong anak, hindi ko siya masakit akong tiyan. Yung kung naadili o kay gabi, nagkalibanga po. Ako ning imnali, kaya mo gini, tambal gabiin ako. Sa una, sir, nagtukatalibang ko, sir, na nakaadto di ko, doktor, pero karon kaluoy sa Ginoo, wala, gib, katungtuar, gib, tambala mo lang, gib ko, kawala, anang Wonder Herbal Oil, sir, nagpalit ko.
0: Inana, kanindot. Muna yung nakanindot sa ito ang produkto ng Wonder Herbal Oil, di ba? Wonder Herbal Oil. Muna nga, plus, gaway ka parehas. Kanang na i-tailer, dili na mo, aoy. Wagi mi labot ana. Kanang ay Tyler, wag mi labot ana. Kanang Wonder nga WO, wag mi labot. Kanang Wonder nga mabuak ang gisudlan nga butilya nga haplas, di po naamo. Ato a plastic bottle, green ang taklob, naka-shrinkable film. Inana kanindot ng atong Wonder Herbal Oil. Bantayana ni Wonder Herbal Oil karon kay pertindaghan ng gasoon-soon. Makapalit sa dili mao. Looy po. Okay. Manaway unya. Mingon nga. Sa maning ingon, nindot ni Dimday ay. Na. Kaya Dimday, mao imong napalit. Imog yung liliyon kay naman ay marka diha nga manufactured for RSV Life Care Marketing Incorporated. Lili, giyog ka. Mao na yung pinaka-importante nga mulikli, giyog ka kay naay marka nga manufactured for RSV Life Care Marketing Incorporated mga pinalanggang tigpamina. No? Niya, kana nga itong Wonder Animal Vita, may punas nagbuhig mga baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda o guban pa. Okay, kinang lang mo nagvitamins na nga itong mga kahayupan. Ngunit mo siya katuumog, tao lang magvitamins. Pati mga kahayupan, i-vitamins ta na. Kaya ang pinakadabis nga vitamins, Wonder Animal Vita. Eh, maminaw ito, testimonya mo ni. Gagamit sa produkto nga Wonder Animal Vita.
2: Pangalan o kumpletong address?
3: Chris Barunday, sir, taga Tugop, Titay, Sambuanga, Sibugay.
2: Sige, salti daw mi mambi kung nga unsa ka epektibo ang paggamit aning Animal Vita diya sa inyohang mga alagang hayop.
3: Epektibo, sir, kay kanang mga manok na mo, amo mang gibutang, di Animal Vita, epektibo, sir, kay nagsakit among mga manok, mga ulian man. Mga iro, among gipasulayan ang iro po na mo, sir. Among gipakaon, na-aptik po kayo. Talahig sa una o karun, sir, nga nakatik sila sa Animal Vita.
0: Ingon ana, kanindot ang ato ang produkto nga Wonder Animal Vita. Ato pong Wonder Banaba Plus, nindot po kayo. Baka magmahay na itong produkto Wonder Banaba Plus. Lisod kag bawas, nakay bugon-bugon sa suso, nakay goiter, bukol-bukol sa matris. Kani, Wonder Banaba Plus ang gamiton. Inani siya'y mangustin. Wonder Banaba Plus mangustin mani. No? So, epektibo gini kayo. Paminawa, o, testimonya na gamit sa produktong Wonder Banaba Plus.
2: Ano sa itong pangalan, sir?
4: Lisi kagula, sir. Kaga
3: paradise ramon man sayo sayo mga
2: lisor. Okay, salty daw mi kung kumusta man ang atong paggamit sa Wonder Banaba Plus.
3: Akong ika din simulig yun sa Wonder Banaba Plus. Kini akong asawa sus porbida nagagoon lagi ko kayo kay gipa-admit ako ni sa doktor. Ya karon akong gipa-ultrasound, ingingon ang doktor nga naada ko ng bugol-bugol sa iyang matris. Kuwam ko na siya sir, kining upat na siya kaya bulan nga kusog kayo yan dugo. Nakuyawan na kayo sa kong asawa. Lindot daw ni Wonder Banaba Plus. Iko, ako ka nagsisting. Ano, daghan kayo ang mga tambal nga giresita sa doktor. Gisugo ko sa asawa o papalit sa resita sa doktor. So, wako mutuman. Ala kong ipalit ang Wonder Banaba Plus ang Bitron. Ang Wonder Banaba Plus yun, may importante. May akong duwa ka-estab ang akong ipalit. Akong asawa, sir.

0: Mga sibugay ni. Salamat sa pagbasa Kuya Rose Obigacos. Tare ko sa Argilis Briones Acopiado Tulin Paluso family. Kumbana si Marcos Paluso ang duha ka anak si Janjan og Jayjay Paluso og tanang taga Sinaman Dipulog. Garay Marifi Argilis sa Barangay Sinaman Dipulog City. Kining nagamit og Vitron drops o kanang mga bata bago na tao taman 1 year old. Ang pinakadabis sa gamitong vitamins na Vitron drops. Para imong anak dili magsigi og hilak magabii, unya dili magkinabog, unya imong anak dili mahila, hilantan, sakit. Imo nang gamitan og Vitron drops.
1: Pangalan og address.
2: Inaisa Cuevas, taga Aurora, Tagulalo, Kamuanga, Dilsol.
1: Okay, istorya daw mi ma'am, kalabot sa unsa ka-epektibo ang paggamit anang Vitron drops.
2: Sa pagkatawan niya akong bata nga, wapaning 1 year, o kapatrabulan ka ron, saka nakaingon nga ka ng malurus daw ng mga pagkabata. Ay, pwede ko na kayong gamayan, kanang may unong makalakaw, o dali-dali-dali. Kadihang permintin ko mamino sa inyong programa ni Kuya Card na encourage kayo ko sa Vitron drops.
1: Pilay edad sa imong gigamitan anang Vitron drops?
2: Dapat siya kabulan. Dayon hantod ng pulo siya kabulan. Vitron drops, tapana. Mauto nga, abtik ayang bata. Dayon, tungala among mga salingan nga, ningakaw na kunang bata. Dayon, unuran na daw. Hantod, ganado kayo siya matulog, mukaon. Dayon sa mga sakit-sakit.
0: Ingon ana kanindot, no, mga pinalanggang tigpaminaw ang atong Vitron drops. Anang Vitron syrup, maayo po na. Para po na sa mga duha katuig nga bata tamag 12 anyos. Anak, pili ang pagkaon, bugo-bugo sa klase. Hindi ka maos klase ba? Oh, sige lang oguan, sige na lang oga hinuktok ay di ka balo mo answer sa mga ansiranan sa klase mo ng mga panahon nga mugamit ka anang atong Vitron syrup. Ay, maminaw ko na, may testimonya na. Di may nagamit og Vitron syrup mo ay magmatuod sa ka-epektibo sa Vitron syrup.
1: Ma, mangutana ko anang kuan, kalabot anang Vitron syrup. Mao na ang imong gigamit sa katong nagkumbulsyon ang imong bata.
2: Kumbulsyon siya, sir. Kumbulsyon siya, o alauna. Mabalik siya, o kumbulsyon, alas 5 sa buntag. Ano ba, magpabalik-balik. Hindi ko katulog.
1: Unya, imang, gipatuman ni mo ng Vitron syrup.
2: Oo, oh, palit na po ko. So, ilim na po siya, karon, sir. Okay na ba po, sir?
1: Okay na kayo ang iyahang lawas.
2: Oo, oh, tulog, yung pagkaon, sir, iya po, pagkaon, iya pang una-una. O, oh, naraman ganun siya, sir, sir. O, oh, patkatawid na po siya, gayaw-yaw.
1: Sige. Kinsa ganin eh?
2: Evangeline. Gumo, sir. Ako ang address na adri ko karon sa Greenfield Sanito, Bugay.
0: So, yung nana, kanindot ng ato ang Vitron syrup. Ang Vitron tablet, maayo po. Para po ni sa mga nag-edad o 13 anyos pataas. Si tatay, si nanay, si lulo, si lula, si papa, si mama. Ato na ang gamitan og Vitron tablet kay naanay vitamins, na po na iron. Paminawa ang testimonya sa nagamit.
1: Kinsa gani pangalan nato, ma'am?
3: Si Rosie Estable Aslag, taga Tumpagon, CDO.
1: Ma'am, nakagamit na mo sa Vitron tablet?
3: Oo, nakagamit na ko, kuya.
1: Unya, kumusta ang resulta?
3: Maayo ka ay sa tanang tambal. Kay sa una naman ko makatulog og makamata ko kadlaw na. Makamata ko sa alas 3, di na din ko makabalik og tulog. Pero pag inom na ako sa Vitron,
1: okay.
3: Alas 7 na ko sa buntag makamata, oy.
1: Taas-taas na gid kayo ang imong pagkatulog. Makatulog na gid kag tarong.
3: Oo, makatulog na kag tarong. Maayo gid ang Vitron. Nagpasalamat pud ko sa inyo, sir, kay nakakuan pud mo anang atambal nga para gid sa dili makatulog. Basta naghangyo ko sa tanan, pareha na ako nga dili kay makatulog nga mopalit gid sa inyong produkto nga Vitron tablet.
0: Ingon ana kanindot ang produkto nga Vitron tablet, mga pinalanggang tigpamilya. Magpagaray ko kang Dusano Duhak sa Inchikay Gasoline Station from Sandy Duhak, Manyayay, Lianga, Surigao del Sur. Salamat kay ni mo, Kuya Carl. Shout out mi diri sa may Palaw-Palaw. Kauban ako si Darin, always gipaminaw, tudling sa mga garay. Salamat sa pagbasa. Rita ko akong self nga broken. Mo-request po gugsong, nandito ako from Marmi Luza diri sa Kalawit. Sambuanga del Norte. Pagaray ko na Rina og Bikbik. Nagpagaray si Boy Sars taga Hingoog Talon. Katong mga heblaron ba? Maybe apod maayong magkumpiyansa rong panahon kay tungod sa pagkaon siguro na to, kalit lang yung atake ng heblan na. Blimag yung kakong mga atake na. Labi nag mapiktahan na yun na imong dagway, muhiwi, imong linakwan, mautro. Ayok sugot maabot ka diha. Kinahanglan mag-inom ka kada adlaw og Wonder Cardio Care para mo normalize ang circulation sa dugo. Diha sa imong lawas makaagi gyud, no, aron di mo taas ang pressure, ha? Nang mo gamit yung

Who Wonder Car Joker. Paminaw, mga hiblaron, paminaw mo ron. Kato mga gagbaig, bikil, daigsaka ng inyong dugo, niya daigsakit ng tangkugo. Na! Pag-inom og Who Wonder Car Joker. Dayon, katong atong mga kaigsunang na yung mga almoranas. Okay, kay bawa magyukong, nga di mabuka mo angkon, huwag na kay almoranas. Isa ni almoranas, butas ang kamot. Huwag mo angkon, na. Pero magsikrito na lang kagpalit og Wonder Himo Aid para imong imnon para mukupos ng imong almoranas aron nga dili sakit unya sa imong pagbawas. Dili apektado imong kinabuhi adlaw-adlaw, mag-inom ka anang Wonder Himo Aid. Ha, amina, kung napong kay colon problem, Wonder Himo Aid ang imong gamiton, mga pinalanggang tigpamina. Take note nga itong lawas, dili kamaong muproduce og vitamin C. Wala gyud capacity atong lawas nga mag-produce og vitamin C. Ang vitamin C sa atong lawas, ato ginang makuha outsource. Usahay gikan sa pagkaon, gikan sa prutas. Pero pila naman lang katao karon ang mukaon og prutas kada adlaw, mahal man kaayong kilo, no? Wala pila naman lang pud katao karon ang mukaon og mga pagkaon nga puno sa vitamin C, murag wa naman kaayo. Kay naanad naman tag kanang mga instant nga mga foods, no? Mao na ang akong advice nimo mag-inom kag Wonder C Plus nga capsule. No, kay kanang atong Wonder C Plus nga capsule sangkap na sa mga vitamin C gikinahanglan sa imong lawas aron di ka daling hilantan, subawan, ubhon ug uban pa. Napo tay Wonder C nga syrup, no? Katong mga bata nga 2 to 12 years old atong paimnon og Wonder C Plus nga syrup, ha? Ay mo kalimot kay mao nay available nga produkto nga pwedeng gamiton para makalikay ta sa posibleng mga balatian. Pananglitan po na kay problema sa kanini ang pagpangapi, kay ang imong kapi, gipaundang na sa imuha, giingnan na ka nga, di na ka mangapi. Imo na hinungdan magpalpitit ka. O, giingnan ka na. O, giingnan po ka, hindi pangapi. Imo na hinungdan, mitaas na imong sugar. Giingnan ka na. Di ba, mo na yung mga kwan? Inang ka, ayaw nagpangapi. Kay kanang imong kapi, mo na hinungdan na imong hyper acidity. Munang aslom ka manugab, kaya hyper ka, na hyper acidity ka. Oh, grabing acid dito sa imuhang kwan. Ginhawaan dito sa imuhang kuto-kuto. Ginan ka na. Nakadungog ka ng istorya, ka ng alinya. Aw, pag-ilis og kape. Ari ka sa among Wonder Herbal Coffee, kay dili mo taas imong sugar. Nga naman, ang gigamit pagpatamis is stevia. Ah, ari ka sa among Wonder Herbal Coffee, kay di ka kulbaan. Nga naman, herbal man eh. Oh, ari ka sa among Wonder Herbal Coffee, kay dili ka magka-hyper acidity nga naman, herbal lagi. Oh, ilisin na imong kape. Si mga tinira na nga, mo na hinungdan na ng pagtaas imong sugar, mo na hinungdan, kulbaan ka. Oh, pag Wonder Herbal Coffee, at na ihatang ni atong hotline sa Mindanao, 0917-772-9310. No, 0917-772-9310. Muna ang atong hotline sa Visayas o Mindanao. 0917-772-9310. Shout out ko diri sa akong kauban, Dudoy Birting, Janjan Dudong Iana, Faisal Marites, Laika Jordan Bryan, GCL din, Joel Francing, Robert Mercy Suping, Kankan, Jairil, Christina Yangyang. Garay si Dudu Pundulan from Linggisan, Tungawan, Sambuanga, Sibugay. Garay na ko si Bibi Love, Jean Kalupi, Madil, Grace Arlene Bahian, Carol Micaela, Winnie P. Atilieti Lidisma, Joy Garcia, Linda Montesirio, Mylin Abista, Tilma Maglasang, Trincia, Jibar, Ricky Boy, Mama Remark Boy Kiat, Garay Rinan Miranda, kaya i-greet silang Sherwin, Karen, Kilindon, Alpas. Greetings coming from Dalapitan. Pag-aray ko akong palangga diya sa Purok Rimat, Lower Pulakan, si Felix Bambao Jr. Salamat kayo, Kuya Carl Paliog, Gugbasa. Paan siguro ka nang ako tagalimong dasigon nga magpadamog balak. May biya po ito magpadamog mga balak. Uy, parang kanang daghan po tayong mabasa di riba. No? Unya, nagkalapad na biyaning ato ang coverage. No? Sa ato ang programa ang tudling sa mga garay. Kay, kinibiya itong programa, di biyan ikuan lang. Oh, di ba ni basta-basta lang nga kana bitong ino nato. Giplay lang sa mga Wonder Radio nga mga station. No, giplay po ni sa dili mga Wonder Radio, daghang mga naka hook up, naka play ani atong tudling sa mga garay. So kana imo mga balak, sikat gyud ka oy. Sikat gyud ka diri sa tudling sa mga garay. Pagpadag balak oy. Oh,
bilang may pagsuwat anak god unya na kaya hire po nang kisa may mudawat kisa may muhatag nimo 3000 karon og imong balak mo mapilian nga pinakanindot anang bulan na be kisa man be oh, kisa may muhatag nimo 2000 be kun imong balak mo mapilian nga pinakanindot oh ikaduha nga pinakanindot kung ikatulo pod nga pinakanindot 1000 mo ni mga premium nga naghulat no para sa mga mag-appeal sa balak writing contest. So ako nagdasig ko kanunay sa mga mamuhatay balak o kamutagik ba nay topic nay rhyme o, ang importante man gyud ang balak nga moabot og 5 ka istansa ng imuhang balak o, kay mao man ay parts ato ang criteria for judging no 5 ka istansa unya kada istansa minimum of 4 sentences mao man ato ang kan mao ginang tinuod nato nga dagway ba yun ana gyud ba no 4 sentences muna akong gidasig ato mga kaigsoonan kung gusto mo nga makadaog sa balak writing contest, bulan-bulan magkita ani ka proclaim, magkita sipiat ani kada bulan, magi mudaog og 3000 kada bulan, magi mudaog og 2000 kada bulan, magi mudaog og 1000. So amo kung amo among gidasig, ako among gidasig tanan, apil mo. O, balak writing contest tudling sa mga garay. Padala ko na sa RSB Broadcasting Network Incorporated or Wonderman Richard Villaronte, ay padala niya. Lakan mag-access kung mo makapadamo, pwede po ilbisi, GRS, GNT. Ato na yung hatagag pagtagan ng entry, pinada ni Eugene ni Minyo. Tagapurok 2, Makalangot, Arakan, North Cotabato. Ang title siyang balak, Sinumpa ang Gugma. Sinumpa ang Gugma. Ato na yung hatagag kinabuhi. Ilalom sa bulan ako nanumpa. Ngahigugmaon ka nga tinuod og buhi pa. Sa unos kinabuhi di kabiyaan pa. Kay ikaw rang tag-iya sa akong kasing-kasing nga mahal ka. Bisan pa ang hangin mag-usab sa dalagan. Ang panahon magdaog kalisdanan. Saad ko kanimo di gayod mailisan. Sa imong kiliran ako magpabilin hangtod sa kahangtod. Sa matag luha nga gikan sa imong mata. Wani akaron mo pahid og mag-uban kanimo sa problema. Sa kahadlok nga musulod sa imong dughan nga hilom. Akong gugma mahimong kusog og kahayag sa imong handog. Kung ang dala nato magkalayo man, akong saa di gyud mailisan, bisan pa sa kangit-ngit og kalisod sa kinabuhi. Kaw gihapon ang pilio ning kasing-kasing kong putli. Hangtod sa katapusan sa atong panaw, ang akong panata magpabilin nga klaro og may paglantaw. Sa sinumpa ang gugma nga way pag-usab, ikaw og ako mag-uban hangtod sa kahangturan. Entry ni Eugene ni Minyo, Purok 2, Makalangot, Arakan, North Cotabato. Sinumpa ang gugma sa balak writing contest sa tudling sa mga garay.

Yes! Alang to kanini yung tanan. Ato na ko? Kuya Cardo Villaronte, mingon ng Diyos atong alagaran, pinagis tinuray nga pagservisyo siya mga katawhan. Maayong pagpaminaw, Visayas o Mindanao! Rock, rock, radio, magbating!

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas dos.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
4: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
5: BBC Daklit Daklit Balitan Balitan.
6: Kabagting o kabalkada mayong hapon kaninyong tanana niya ng BBC Daklit Balita alas dos. Patay ang usa ka security guard human aksidenteng may buto ang iyang service firearm sa Barangay San Roque, Zamboanga City alas dos sa kadaon kagahapon Hunyo 11. Ang biktima gila lamang sa ngalan nga Gilbert nga nagtrabaho isip guardya sa usa ka cargo yard. Dayon pang gisusis mga otoridad kung ang insidente tungod ba sa malfunction sa pusil o aksidenteng nasayop sa paggunit. Inyong nabati ang Daklit Balita alas dos. Ako si Bagting 29 Cyril Unyotli Razan. Daghang salamat umayong hapon kaninyong tanan.
5: BBC Daklit Daklit Balitan Balitan.
2: Radyo Bagting.
7: Ang kanilang tapang at sakripisyo para sa kalayaang tinatamasan nating lahat ngayon. Kaysa ang PCSO sa paggunita ng makasaysayang araw na ito. At tulad ng mga bayani na nagbigay ng pag-asa sa ating bansa, patuloy rin ang PCSO sa paghahatid ng tulong, pag-asa at malasakit sa ating mga kababayan sa pamamagitan ng iba't ibang charitable programs at serbisyo nito. And because today is no ordinary day, our prizes are just extraordinary. At aabangan nyo po yan mamayang gabi. Kaya sana po ay hindi ninyo makalimutang bumili ng inyong mga lotto tickets dahil baka ngayong araw ng kalayaan, swerte yung mga numero mo. Alright, sisimulan na natin ang Lucky Vibes ngayong hapon. While getting ready with your tickets, i-welcome na po natin ang mga bisita natin dito sa Draw Court. We have our Lotto Draw panel judges mula sa Gaming Public. Also joining us are the representatives of the PCSO and the Commission on Audit. Isang magandang hapon po sa inyo. And to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator na kamukha daw ni Jericho Rosales. Magandang hapon po. Araw-araw, PCSO conducts pre-draw procedures. This is to ensure transparency, integrity, and fair chances of winning among our lotto players. Para sa highlights ng TVT kaninang umaga, panoorin po natin.
8: Sa isinigo ang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
7: Lotto players, are you ready to win thousands of cash prizes this 2 p.m.? Get your tickets ready and let's play Lotto!

0: Udi Lotto Players, hawakan ang lucky tickets ninyo. 4,000 pesos ang pwede ninyong mapanalunan. Basta mag-match ang 2 numbers ninyo sa mapipiling 2D Lotto winning combination and exact order. You can also try the Rambolito system play where you can take home 2,000 pesos. Reminder po sa lahat, only 18 years old and above can play and win in any of the PCSO games. There you have it, our 2D Lotto winning numbers. For the first number, we have 19. And the second number is 17. Again, our 2D Lotto winning combination for the 2 PM draw is 19 and 17 in exact order. Magandang balita muna sa ating Creative Lotto fans. Sumali na po sa PCSO Tagline Making Contest. For the complete details, let us all watch this.
1: Do you have a creative mind and a lucky vibe? Then get ready for the PCSO Tagisan ng Galing Tagline Making Contest. This is your chance to create the next iconic tagline for your favorite PCSO jackpot-bearing games and win up to 75,000 pesos per tagline. Here's how you can join. Buy at least 100 pesos worth of jackpot-bearing game tickets corresponding to the game on your tagline contest entry. Take a clear photo of your ticket as proof of purchase. Snap a selfie with your Lotto ticket. Create your original tagline in English or Tagalog. Scan the QR code to submit your entries. Here are some important reminders. Each tagline must be original. Must be 5 words max. No inappropriate language. Include a short explanation of your tagline. And remember, one ticket purchase equals one tagline entry. Who can join? All individuals 18 years old and above. So what are you waiting for? PCSO Tagisan ng Galing Tagline Making Contest, where creativity meets luck.
0: Mga kalaro, here's another chance to win thousands of pesos. In this game, 4,500 pesos ang panalo kapag nag-match ang 3 numbers ninyo sa mapipiling 3D Lotto winning combination and exact order. Kung nag-Rambolito system play naman, you can win 750 pesos or 1,500 pesos. Friendly reminder lang po sa lahat, please play smart, play safe, and play responsibly. And here's our 3D Lotto winning numbers. For the first number, we have 8. The second number is 4. And the third number is 8. Recapping the 3D Lotto winning combination for the 2 PM draw, we have 8, 4, and 8 in exact order. Congratulations po sa lahat ng nanalo.
2: Radyo Magbating.
3: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati ug kanunayng kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton, apan aduna nay paragis bila-bila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
4: Kapoy kayo, sir, kanang magtrabaho ko. Hago akong trabaho niya, kapoy kayo. Kaya nga, may sulay ko, anong paragis lagi. Taluoy sa Diyos, may angay man ko. Ano na, maninda ko diha, may alsa-alsa bukat, na, dahil palingki.
5: Agri na, palingki.
4: Oo, maligi ako diha.
5: Ano ang palingki, ano mo na?
4: Mais.
5: Yung kung bawal mo sa kanay sa naminaw karon na sa yung testimonya sa yung bat na mawala yung mga kapi sa panawas ni sa tong doktor na.
4: Katong wapa maka sulay ani eh, sulay mo di ba mawala yung mga kapoy ako bitong bata nga na ako nang uma hindi po di yung inom mo gamit niya ka nang gika sa trabaho palong sa trabaho mainom si ani eh. Siya makawa medyo ni kakapoy ma mo ginin ang pilil pero may nakapalitan Soledad Rodriguez Madaong Dagong.
5: Kulay daw.
4: 24.
3: Busa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bilabila. Paragis Bilabila. Paragis Bilabila.
2: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
6: Ano?
2: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
7: Oh no!
2: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapal sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
3: Sample Plus Gold.
8: Ako dahi si Gary. Grabe katas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Sample Plus Gold. Akong gibanatan dahil ginom 3 times a day gid na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Sample Plus Gold. Pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-18 na lang. Grabe epektibo sa Sample Plus Gold.
3: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Sample Plus Gold.
9: Radyo magbating.

0: Rádio Barbarim.
1: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Maokini ang iyahang testimonya.
2: Kapoy kayo niya, nalagay magsakit sa kong lawa. Sa diyang nagmintin ko ato, raon naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Ang bukid doon eh, gani ay. Sa diyang nagmintin ko, ana ay, pati nalihayang lawa. Magrapag yun ko atong mga guloy yun.
1: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, og peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, sabad-samad, skin allergies, og daghang pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Lamaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 09380028888 o gama sa 09355885488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
4: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
5: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oo, minom na ako, Kuya Boy, ng, ano, ng rice coffee.
6: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
5: Talagang ano, maganda yung ano niya, yung kinalabasan nung ano nung rice coffee, dahil nung una hindi ako nakatulog. Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na nakatulog, tapos yung pagdumi na nakatulong siya dun sa pagdumi natin, talagang nakakaginawa ano, Kuya Boy.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
7: Set Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes adunay hyperthyroidism.
8: Naman ko po'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka nang mag-permente, kumadunlan, inigaon. Magpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong seed panyawan capsule, ay karoon, dili na kayo kumagpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
7: Ang seed panyawan plus makatabang sa pag-normal sa atong thyroid glands ug mutabang pa kini sa pag-protektar sa atong kalawasan.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 2:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.
4: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
5: Pot na migmati ka niyo, pa-check up ko dito. Tapos doha pag yun ko sa Regan o diha sa Sigaboy, balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na, wala na ko igiinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang jud sa kapi na lang jud niya nga paragis bila-bila niya pagkatong lisensya namo, pag medical namo kay kinahanglan naman sa mong lisensya, ana na ang kuan namo nga tik. Dayon na jud ang imuhang UTI, wala na jud siya kuan. Okay na jud, wala na sa una maproblema na siya kada medical niya sa kuti, lala na imong kuan tibay imong UTI. Kumuha gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko dito ng kape nga bila-bila, okay na jud kaayo, wala na ko lang giinom, kana lang jud siya. Ang Ginoo jud ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning nga produkto. Simbi ako din ang giampo no nga Lord, tagai lang jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maay man to kay pagkape nimo buntag sayo kape. Nya ko to inom na ko. 3 times ini kape jud ko nga paradis bila-bila. Lisa Heron Pausos. Kuan ako 5-7.
4: Busa sa unsa mang banatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila.
7: Paragis bila-bila.
6: Paragis bila-bila.
8: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
9: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
8: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.

0: Radio Bad Bad Ping.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Jumar Santillan, doon ako'y Bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Santon Plus Gold, epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan, isa sa aga, isa sa uto, ug isa sa gabi, ug sa sulod, sa usa ka buwan. Kaloyan sa Ginoo, ang akong bukol nawala. Salamat sa Santon Plus Gold, para to kang epektibo.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika.
3: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma nimo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tuluka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalipayon, aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
4: Ngayong Hunyo ay Dengue Awareness Month. Mag-ingat laban sa dengue. Ang dengue ay sakit na dala ng lamok na maaring magdulot ng mataas na lagnat at seryosong komplikasyon. Kaya mahalagang isabuhay ang 4S contra dengue. Search and destroy mosquito breeding sites. Self-protection measures. Seek early consultation at support fogging kapag may outbreak. Kapag may sintomas ng lagnat, pananakit ng katawan at rashes, agad na magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider. Isang paalala mula sa Department of Health. Sama-sama nating supuin ang dengue.
0: Radio Bad Bad Ping Ping.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 3.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilang Ko.
5: Ano ka, Jesus? Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
2: BBC Daklit Daklit Balita Balita.
3: Kabagting o kabalkada mayong hapon, ganinyong tananan niya ng BBC Daklit Balita alas 3. Ihatod na kaganyang buntag sa Sarangani Province ang hatod tabang disaster relief mission sa Pagadian City isip pagtabang sa mga biktima sa magnitude 7.8 nga linog nga miigo sa maong lalawigan ni Antonio Ocho. Ang mga truck nga kargado og food packs, sa family packs, hygiene kits, kitchen utensils, guban pang batakang panginhanglan, gipadala pinagi sa koordinasyon sa City Government of Pagadian o Office of Civil Defense Region 9. Sumala sa lokal nga pangagamhanan ang maong mission, simbolo sa panaghiusa og bayanihan aron suportahan ang mga komunidad nga nabiktuhan sa kalamidad. Yung nabati ang Daklit Balita alas 3. Ako si Bagting 29, Cheryl Uniot Lirazana. Daghang salamat og maayong hapon kaninyong tanan.
2: BBC Daklit Daklit Balita Balita. Radyo Bagting.

0: Radio Magbating.
1: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason. Pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Sed Panyawan Plus.
2: Usa ka bulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong kong tiil. Maghigda rin yung kumpirme kay giturob na ko. Hupong mo sa gmayo. Ginaim naman po na ako Sed Panyawan with Magusin. Dantan o mga lokasimanan. Pag nakabaklay-baklay na kong sugod. Ato nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr. Taga-poblasyon na Gunoy Davao del Sur. 40.
3: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
4: Sana all.
3: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede daw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no!
3: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
6: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ila na nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies o daghang paguban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sama tagbalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulo kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
7: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
8: Mio,
7: okay po si Tatay Mio.
8: Opo, pero tunay ko pong pangalan ay Romeo.
7: Opo, pagbilaw, Quezon. Opo, tama po yun.
8: Pagtrabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para estel po baga sa bukid. Sabi ko sa misis ko, kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie, at nakatulong sa atin. Kaya ano laki po, Kuya, ng pagbabago. Now, hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo, opo. Ay, ngayon po ay nawala na.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
9: Ngayong Hunyo, ating ginugunita ang Dengue Awareness Month. Alam niyo ba, ang dengue ay mapanganib ngunit maaaring maiwasan. Ang lamok na may dalang dengue virus ay nangingitlog sa malinis ngunit nakatiwangwang na tubig. Kaya mahalagang ugaliin ang 4S contra dengue. Search and destroy mosquito breeding sites, self-protection measures, seek early consultation at support fogging kapag may outbreak. Huwag baliwalain ang mga sintomas tulad ng mataas na lagnat, rashes at pananakit ng katawan. Agad na magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare providers sa inyong lugar. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
0: Radio Magbating.

0: bukas a las 3:30.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule ug Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
3: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugman ni duty jud ko.
2: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Congratulations sa mga bagong Certified Public Accountant sa Pagadian Capital College. Dako kayo nga garbo og kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 Licensure Examination for Certified Public Accountant. Christine Macy Capistrano, CPA. Crizal Jessra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tung 2018. Nakaproduce na ang PCC o gunom ka Certified Public Accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niya tong 2022. Pagadian Capital College, diin magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior or Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong Abril 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di ba kabisitaha ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
5: PCC, saving the money and providing quality education.
6: Radio Magbang Ting Ting. Para kang tinig na nakatus.

0: Duha sa gabi ug duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag ug sakit sa akong kamot. Epektibo kayo ang Santhol Plus Gold.
1: Santhol Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santhol Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Santhol Plus Gold.
2: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cysts, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma nimo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ninyo sa Target Line Product Package o Saka Battle sa Target Line Food Supplements Kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon Gabakadawa sa Grasya o Kalibayon Arun ikaw makatiam-tiam Alang sa mga gustong avail Mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 O gaba sa 0935-588-5488 Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
3: Hala girl, grabe ka ka glowing eye. Unsa man imong sikreto?
4: I see sa. Dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
3: Skin Shop? Asa man adapit?
4: Naa sa Trace Arcade Building, ground floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
3: Unsa man ilang baligya didto?
4: Daghan ka ayo tanang trending sa online ilabi na sa TikTok nga beauty products na sila tanan.
3: Safe ba na ilang products?
4: Ooy, FDA approved tanang baligya nila. Maka sure jud ka nga sa Skin Shop main safe ug legit tanang baligya.
3: Nindot lagi murag kinahanglan na ako na.
4: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
5: Maskin Shop na! Mungwa para ka, muin kampaka!
1: Rag Radio Magbaking Ting!

0: Radyo Magbating.
1: Ikaw ba dunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud piliun ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix maunay kape nga walay caffeine, maunay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang ato mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects, o nya, mapalit ni sa mga butika.
3: The Secret of Health.
2: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si JM. Kidira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Sa kape na gani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rigod ang the best. Sa kada higop ni mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay og soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan ni, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
2: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga mao'y moresulta sa sakit nga cancer.
3: The Secret of Health.
2: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy ug matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension ug uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog ug epektibo.
6: Santon Plus Gold. Ako, usa ka padre di pamilya, gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, kay lalaki gud ko. Pero usahay.
7: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold!
8: Santon Plus Gold!
9: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold!
3: The Secret of Health.
2: Sa panahon nato karon nga dili na nato malikayan ang mga free radicals, ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata mga higala.
3: Visionix, daghan na ang natubangan.
10: Sugod na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga ning tumar ko og Visionix Plus capsule. Mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian gyud ko. Karon kaklaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus capsule. Ako si Noemi Panugan.
3: Visionix, sulay ang kaipitibo. Visionix Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
2: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang premium D3 coffee mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa.
1: The secret of health.
2: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og healthy coffee og Santon Plus Coffee Mix or premium D3 coffee mix nga gipatamis sa stevia og Bisunix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
1: The secret of health.
2: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Rock Radio.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: BBC Daklit Balita.
2: Kabag di kabalkada, anyan ang BBC Daklit Balita alas 4. Nagpadayon ang pagpangapod-apod og tabang pinansyal sa Department of Agriculture Regional Office 9 pinaagi sa Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program sa Zamboanga Peninsula. Libuan ka mga beneficiaryo nga nagikan sa nagkalain-laing bahin sa rehiyon ang nakadawat na og ahinabang gikan sa gobyerno. Ang karapusang batch sa mga mag-uuma og mananagat nga nakadawat og cash assistance sa sakapin na 1,000 ka beneficiaryo gikan sa tulo ka munisipalidad sa probinsya sa Zamboanga Sibugaya. Tumong nini nga mahatagan o direktang tabang pinansyal aron masuportaran ang panginabuyan sa mga mag-uuma o mananagat o magpabili ng ilang produktibong pagpanguma o pagpangisda. BBC Daklit Balita alas 4 ako si Bagting 17 Florence Fima. Maayong hapon.
4: BBC Daklit Balita. Radyo Bagting.

0: Radio Bating Ting.
1: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Maribel 26, sa akong kilid sa tutoy na iningturok bitaw nga bukol nga murag Julin kadako, mga upat ka bulan, ako gid gisiguro og tumar ang Sandown Plus Gold. Ningtuo gid ko sir, naulian na akong bukol, okay na ko karon. Kamu po, distinct pod mo ani.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
3: Experience the best accommodation from a hotel. The new
4: Pensione de Eliana.
3: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
5: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure o atake sa kasing-kasing. Likay ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag-send Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic o Banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Send Panyawan Garlic Capsule. Maayong makibatok sa bad cholesterol. Kini mo sa Sed Marketing Incorporated. Tatak magaling!
6: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
7: Rolando, ipulan po. Aga Mindoro, Pula. Kaya mga 83 na taon.
8: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-iinom ng ating rice coffee?
7: Ay, nakakalakas ko eh, boy, ng katawan. Pagtabas na ako, kuya boy, sa mga pinapil.
8: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
7: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling na akong tumulog.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, o peppermint. Nga na ila na nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, saban-saman, skin allergies, o daghan pang uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta.
10: Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-5885-488. Ang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Radio Magbating Ting.

0: oras, alas 4:30.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Sunphone Plus Gold.
3: Shira, taga Bohol. Gahupo nga akong tiilog akong kamot, sakit kayo ilihok. Sa pagkadungog na ako sa Sunphone Plus Gold, akong gitubultos ang pagtake. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Ibiktibo kayo ang Sunphone Plus Gold.
2: Sunphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sunphone Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Sunphone Plus Gold.
4: Gusto ka ba magtrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan og mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar o Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo-apply. Sila ang nagtanyag og libreng accommodation, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitaha lamang ang ilahang buhatana nga nahimutang sa may Puro Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. O di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. O bisitaha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.
2: Radio Magbating.

0: Radio Bad Bad King.
1: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Kapoy kayo, sir. Bago akong trabaho na kapoy kayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taloy sa Diyos. May angay mong ko. Kung maninda ko liha, may asaan sa bukat. Na, isulay mo liba, mawalay mong kakapoy. Ako bitong bata, na, na ako nanguma. Kanang gika sa trabaho, palong sa trabaho, mainom siya ni. Siya makawa, madyo ni kakapoy ma.
1: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take.

0: Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna di ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gihigugma nimo siya, palitin na. Ang target line, Superfood Spirulina, 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon Gamakadawa sa grasya o kalibayon Aron ikaw makatiam-tiam Alang sa mga gustong avail Mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 O gama sa 0935-588-5488 Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
1: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 5.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.

0: PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO-certified din ang PCSO Lottery Draw Procedures, kaya makatitiyak ang lahat na bantay-bantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.
1: Mga kalaro, Happy Independence Day! Today, June 12, 2026, we proudly celebrate the 128th anniversary of Philippine Independence. Sama-sama nating ipagdiwang ang kalayaan na nagbibigay inspirasyon at pag-asa sa bawat Pilipino. At ngayong espesyal na araw, PCSO is here to share the excitement, joy, and lucky opportunities with all our lotto players nationwide. Kaya sa lahat ng may mga tickets ngayong 5 p.m., humanap na kayo ng pwesto at simulan nyo nang i-attract ang swerte dahil in just few minutes, bubuhos na po ang papremyo. But before we officially start, reminder po muna sa lahat, only players 18 years old and above are allowed to join any PCSO game. Minors are strictly not permitted. Always remember to play smart, play safe, and play responsibly. Good luck, Lotto players! Alright, para makapagsimula na tayo, i-welcome na natin ang ating panel judges from the gaming public. At sasamahan sila ng ating mga representatives mula sa PCSO and the Commission on Audit. Good afternoon po! At syempre naman, hindi pwedeng mawala ngayong hapon ang ating PCSO Draw Coordinator. Magandang hapon po, sir! Every morning, we conduct pre-draw procedures to ensure fair chance of winning among all our lotto players. Let's take a look at the highlights of these activities.
2: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
1: Lotto Barkada, get ready! Cash prizes are coming your way in our 5 p.m. draw. So let's bring in the excitement and let's play Lotto!

0: 2D Lotto Players, 2 numbers mo, swerte sana ang dala sa iyo ngayong alas 5 ng hapon. Dito sa 2D Lotto Game, 4,000 pesos ang naghihintay na panalo kapag nag-match ang dos numeros ninyo sa ating winning combination and exact order. Sa mga nag-rambulito, system play naman, may chance kayong manalo ng 2,000 pesos. Kaya good luck po sa lahat ng may tickets. And here's our 2D Lotto winning combination. For the first number, we have 7. And the second number is 1. Recapping our 2D Lotto winning combination for the 5 p.m. draw, we have 7 and 1 in exact order. Bukod po sa cash pa premyo, may pampa-good vibes din kami para sa inyong lahat. Kung ano yan, ito po, panoorin po natin. At bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng 128th anniversary ng kalayaan ng Pilipinas, mas exciting ang paglalaro ninyo ng loto. Dahil mamayang gabi, ang jackpot prize ng Ultra Lotto 658 ay 128 million pesos na. Kaya naman, grab this opportunity to celebrate and ticket buy na for your chance to become the next multimillionaire this Independence Day. At ngayon naman, ituloy na natin ang game time. Tatapatan naman natin ng papremyo ang lucky 3 numbers. Let's play the 3D Lotto game! For those who have just tuned in, we are now playing the 3D Lotto game. 4,500 pesos ang panalo ng tatlong numero ninyo kapag nag-match yan sa mapipiling winning combination in exact order. Kung nag-rambulito, system play naman, you can win 750 pesos or 1,500 pesos ang 2D Lotto. At 3D Lotto ay nilalaro tuwing 2 p.m., 5 p.m. and 9 p.m. At nakapili na ng 3D Lotto winning numbers. The first number is 5. For the second number, we have 6. And the third number is 0. Recapping our 3D Lotto winning combination for the 5 p.m. draw, we have 5, 6, and 0 in exact order. Congratulations, Lotto winners! Sa mga creative minds out there, may pa-contest pong PCSO para sa inyo. For details, let us all watch this.
1: Do you have a creative mind and a lucky vibe? Then get ready for the PCSO Tagisan ng Galing Tagline Making Contest. This is your chance to create the next iconic tagline for your favorite PCSO jackpot bearing game.
2: Radio Magbating Southall Plus Gold.
3: Ako si Jubilin. Na ako'y gueter. Unya nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya sa sulod sa usa ka bulan ni kupos na og nawala na jud ako gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
4: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
5: Ano?
4: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas. Antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
6: Oh no!
4: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital, Rizal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya ug tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
5: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga nailana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, sabad-saman, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Lamaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tuluka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
6: Radio Magbating.

0: Sad Celebrity Kajak Soap ug Sad Celebrity Beauty Soap. Kasigas sa panglawas. At ang ilang gihapon kini sa sunod ngayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Ang kapeng adunay templada o kalaming insakto kaayo. Adunay kapait sa panyawan herb nga maayo sa kahimsog sa kalawasan. Maukini ang Sed Panyawan Coffee Mix. Ang kunang kaisog sa panyawan herb o ang katamis sa mangosteen. Aduna pa kini maistapol o cinnamon. Sed Panyawan Coffee Mix. Sakto sa kapait o katamis nga adunay hatod nga pag-amping sa atong kalawasan. Maukana ang Sed Panyawan Coffee Mix.
0: Sed Alert! Sed Alert! Duming pagmatuod sa kayuhan. Hatod ka na to sa Sed Marketing Health Testimonies.
2: Sa akong pagpanarbaho, di magid maligayan nga ang mga panakit sa panglawas, sa mga pamaol, sa 12 ka oras sa pagpanarbaho kada adlaw. Pagkita gini mo ang alibyo nga pagmagamit ka sa acid liniment kay mawala magid akong puan, magaano yung pamati. Kanang sa pagdayong katulog, mawala magid akong gamiton kay ang panakit sa lawas, magaano magid ang lawas. Ako si Jupitero Pinta, taga Diguan, Osami City.
0: Health Testimonies.
3: Ang Sed Marketing Incorporated nga tigama sa Sed Panyawan Plus Capsule, Sed Panyawan with Garlic Capsule, Sed Kogon Capsule, Sed Liniment Oil, Sed Panyawan Coffee Mix, Sed Celebrity Kojic Soap, Sed Celebrity with Glutas Soap.
4: Mudali ta usab kaninyo ning laing sugilanon. Mihilak na si Fanny.
5: Gigugma ta ka, ma'am. Bisag pobre ko, pero buhaton ko ang tanan aron malipay ka.
6: Tibos nga gugmang ako ikahatag nimo. Akong gugma ang mangitag paagi, aron mahatag ko nimo og garway.
7: Ni ay akong tubag sa inyong balak-balak ay pagtagsa mo. Era, mga musimus, mga kakatuka, wa mo'y katungod na mahigugma nako. Mahimong muhawag mo nako, pero dili sa aping, kung dili sa akong lapalapa.
8: Palayo nako. Dili ikaw ang akong kikilangan.
7: Ako ang imong gigugma, dili pa. Bisag wa ka pa musulti sa kong atupangan, pero nahibaw kong naipog ka na ako.
8: Si Pani lang akong gigugma. O patay na siya. Busa, patay na sa mga akong gugma.
7: Wa mamatay si Fanny. Ni ako rinan.
8: Wa ko maginahanglan ni mo. Palayo!

Mihilak na si Fanny. Angay ka ba di ay malipay kung dunay tao nga mag-uol? Sukwahi ba di ay ang pagtulunan nga atong subayon nga kitang tanan? Mugna man sa labaw makagagahom? Mga higala, pamati akining sugilanon. Mihilak na si Fanny. Gisabak ning tulumanon. Ermitanyang Bruha. Sinuwat ni Ray Boris. Direksyon Alan Gulyat Nagurda. Dalit kaninyo sa maayong kabubuton sa Zed Marketing.

0: O karuna ni alay sumpay ni atong sugilanon, mihilak si Fanny, gisabak ning tulumanon, ermitanyang ruha.
1: Tay? Di mga ikan. Din ka, tay?
2: Ay, nagpatuna ko sa kabaw.
1: Anong ikaw may nagpatuna? Si Tito de, Hyman.
2: Ito as katubahan. Ikaw, diin man ka. Karoon pa man kung makakita nimo. Hapit makatibok ang lang, wa as katubahan.
1: Dalagisog ko si Sir Philippine ako, tay. Huwag, nalangan ko. Kanasugatan sa lago ko itong masakiton ng babae.
2: Ha? Nasugatan na sa nimo? Rin, rin man.
1: Sa pangpang, tay. Gusto siya magkikog. May ambak siya sa pangpang.
2: Unsa? Maghikog? Ay, kada kong sa anak.

Nga na. Nahigot ko na ang tumoy sa pisi sa kuliog. O kampikas tumoy, ako naghigot sa sanga. O nagiwag kapag kong ini. Hawan kay kinig sa nga akong kipili. O guan ay bisan unsa nga makasagang nako. Adios na lang. Kaniato, nindot kayong puyan ng kalibutan. Pero karon para na ako. Ang kalibutan mo ay labing bangis. Pusa, dili na ko angay magpakabuhi pa. Saan eh? Pero masabtan na siguro ko ni mo. Wa ko maanad ining kinabuhi nga akong kipuyan karon. Pusa pa sa'yo ako gamulikay ko sa lain pang mga silot ngayong mga ipahamtag na ako. Mubiyan ako ng kalibutan sa mga buhit. Adios! Mamatay na ko! Mamatay na ko! Nabalik sa ka! Nahukos sa lunangan sa kabaw! Kabaw! Kabaw! Nasuot ang lapok na kumbaba! Ang kabaw! Managkabayan ko sa kabaw! Tabang! Tabang! Tabang! Buh! Kabaw! Kabaw! Balayo! Dili ko kabaw nga bay! Dili ko kabaw nga babay! Taw ko! Balayo! Balayo!

sana wag yun ni ay kanak ko sa akong sa. Anong isilutan mo kong ingon ini kabugat? Andam kong mabayad. Andam ko. Na ako'y kwarta. Naikabtangan ang ako mga ginikanan. Akong ihatag ang tanan. Ayaw lang kong pantusag sama ini. Hubog at rakayo ning maong silot para na ako. Bugat lang kayo niya.

0: amo lang saop, kakatuka, musimos, limaho lang lapok, unya magagusto na ako. Nagluod-luod ka lang, pleh! Ang saman mo, way katungod ka mahigugma o sama na mo rinan. Kabong mga musimos, angay lang pati lapon sa kong lapalapa.
1: Andam ko magpaulipon. Patagil ko higayon ng mahigugma ni mo.
0: Wa ko'y gugmang ikahatag sa parihas ni mo. Palayo! Palayo! Palayo!

0: Milyon-milyon na ang nangamatay sa sakit nga hatod sa atong lifestyle. Kita ra mismo ang hinungdan sa atong balatian. Tungod usab kini sa sayop nga pagkinabuhi, bisyo sama sa pagpanigarilyo o pag-inom sa alkoholikong ilimnon ug ang pagpabaya sa kalawasan. Likay ang pagpangabuso sa kalawasan. Mag Sed Panyawan Garlic Capsule. Sed Panyawan Garlic Capsule, angkon ang ahos, banaba ug panyawan herb. Sa Sed Panyawan Garlic Capsule, kalawasan ug kahimsog padayong ampingan. Ang kahimsog, importante. Mao ka ng angayan ng ampingan. Ang Sed Marketing, ang tighimo o tigapunapun sa mga nagunang mga produktong herbal na tinuod gayon yung makatabang sa kalawasan. Karon, magadalit ka rin yun ining 2 minutos nga tulumanon. Sed, alam sa kahimsog.
1: Mga kapanyawan, sa kamayang adlaw, welcome sa ito ang 2 minutos nga tulumanon. Hatod kini ka nato sa mayang kabubuton sa Sed Marketing. Igalag iso, timani kanunay, nga kining atong nervous system, importante nga kanunay po nato nga bantayan. Gumikan kay kung kita adunay problema sa atong nervous system, delikado ang atong kalawasan nga makaangkon kita sa mga balatian. Kining atong nervous system mga higalagiso, nag-include ni ini ang atong brain, kining atong utok, ang atong spinal cord or kining atong likod. Usab kining mga complex nga mga network sa mga nerves nga mooy nagahinungdan nga maghatag kini siya og mga mensahe sa atong unahuna para maka-function kita sa atong kalawasan properly. Ug panalitan kining atong nervous system adunay problema. For example, naparok baka ning atong ulo, nabakata simbako na disgrasya ta og na nakaangkot kita gis spinal problems, delikado kaayo. Munang importante nga mapahimsog pud nato kining atong nervous system. Kapalo ba kay galing soon, pinagi lamang sa pag-inom og kape, dako kini gikatabang sa atong kalawasan. Ang Sed Panyawan Coffee Mix na pamatud-an mga galing soon nga makapahimsog sa ato ang nervous system sa kalawasan. Pinagi usab sa ato ang kape, ang adunay gahom sa panyawan og mangosteen, maayo kayo ang functions kanunay sa ato ang nervous system. Mao ka nang ampingan ang nervous system pagkape sa Sed Panyawan Coffee Mix.
0: Nilabatian ang programa nga magahatod ka rin yung dugang impormasyon og kaalam. Hatod ka nato sa Sed Marketing. Ang mo sa mga produktong herbal nga tinuod gayud nga dunay pagtabang, ang Sed Panyawan Plus, Sed Panyawan Garlic, Sed Kogon Herbal Capsule, Sed Liniment Oil ug ang Sed Panyawan Coffee Mix. Sed, alang sa kahimsog. At ang ilang yapon kini nga tulumanon sa sunod nga higayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
2: Mayong adlaw, Ate Pris. Oh, ah, wow.
3: Mayong adlaw sad, Gulyan.
2: Nakakapi na ka, ha?
3: Oo. Kada buntag, dili mahimo nga dili ko makainom og kape.
2: Ako sad, Ate Pres. Dili mahimo nga dili ko makainom sa akong paborito nga kape. Ang Sed Panyawan Coffee Mix with Mangosteen. Ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. Kay maukini ang kaabang na ako sa akong pagtrabaho. Lagsi kanunay ang imong lawas kun mo inom kaini. Mahumad yun ang imong mga obligasyon sa trabaho kun ang Sed Panyawan Coffee Mix ang imong nun. Ang kape nga tinuod yun nga mulaba na to. Dili ka batiog kaluya kung makainom ka sa Sed Panyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban.
3: Mawakin ang akong gigamit sa dulyat. Mawagyod ang akong kaluya o kakapoy. Kung ang Sed Panyawan Coffee Mix ang akong imnon.
2: Tumpak at depres! Sed Panyawan Coffee Mix ginama sa Sed Marketing Incorporated.
3: Kung makuangan mo sa kapait sa kape, pwede mo mapalit ang Sed Panyawan Herbal Capsule. Aron isagol ni ini aron madungagan ang kapait.
4: Nagdamgo ko. Kipasakitan ko siya. Maayo si Rinan. Nagpingas siya sa kasakit. Nagpakiluoy siya nga dili ko siya pasakitan. Pero ako mohunong. Nagpadayon ko pagpasakit ni Rinan. Nagpingit siya sa kasakit. Huwag naghilak siya.

nagugma siya na ako. Nagpakiluoy siya. Pero nganong wa ko siya paminawa. Nganong kipatid-patiran ko hinuon siya. Bangis na kay ko ngamibuhat ko ato niya. Bangis ko! Bangis ko!

0: Ano naghukdong naman si Kalinis gawas? Gabi naman, saman. Dili ka pa man ni hapon.
1: Unya ra ko, tay. Wa pa ko kuduma.
0: Naghuna-huna na sad ka ni Anhing Senyorita. Ay, Renan, anak. Kalimti na siya, oy. Patay na siya. Oh, bisagon sa pagkadako ang imong gugma. Wa, nanay kapuslanan. Kabisagon sa oni mo. Dili na magyong mabuhi ang imong gihigugma.
1: Daghan ko ginauna, tay.
0: Ha? Daghan? Anong sa man? Sulti ko. Kay ako, dunasad ko'y isulti ni mo.
1: Ikay unang sulti.
0: Na, sige. Ako'y una. Ang atong kabaw kanina ba nga akong gipatuna? Gibarbaran man sigot. Unya ang bisi. Gihingo-gihikot man sa sanga sa akasya. O nabali ang sanga.
1: Unsa gihigot sa sanga sa akasya ang bisi? Unya nabali. Ako magkasabot eh.
0: Ay, ang atong kabaw ba? Gibarbaran sa bisi. Nga, gihigot sa sanga sa akasya. Unya ang sanga. Nabali. Diha na sa yuta nga dunay higot nga pisi.
1: Nga naman ko na to?
0: Ay, ambot. Ambot lagi nga no to. Basta ang pisi, gigot sa sanga. O niya, ang pikas tumoy's pisi, murag. Kuan, gilingin. Gilingin ba? Murag, gamit nga na para sa tao maghigot sa pisi. O niya, maghigog. Muna, ambot ito na sa'yo pagka ko. Basta nagduda ko. Nga dunay nagbinuang og hikog-hikog. Unya, gigamit ang pisi sa atong kabaw. Unya, nabali ang sanga sa kasya nga gihikogan.
1: Unsa?

0: dakong kwintas nga regalo nila ni Papa o Mama pag-graduate ako sa high school. Di araw. Mauni ang pinakamahal. Mauni ang labing nindot sa tanan kong mga alahas. Mauni pinakanindot akong handumana nila. Pero huwa na ni kapuslana na.
1: Ako si John, usa ko ka millennial. Sa una, dili jud maayo ang akong lifestyle. Inom dire, inom didto, sigarilyo dire, vape didto. Until nagsuffer ko og ginatawag nilang lifestyle disease nga sobrang nakapaluyan ako. Tungod sa inom, nagkaproblema ko sa akong hubag sa liver. Sa akong sigarilyo, na ako yung problema sa shortness of breathing. Ug ang pagbilar-bilar na ako, nakasinati kog kanunay nga pagkakatulgon. Maayo gani kinay nakasulti na ako nga mag-sed kogon herbal capsule. Pinaagi sa change sa akong lifestyle ug pag-undang sa bisyo. Maayo na akong pamati ron. Makatulog na kong sayo, maka-exercise na ko, dili na ko ubhon din maayo na sad ang akong paminaw sa akong lawas. Busa ka mo mga pareha na kong millennials, amping tagamay sa atong kinabuhi, mag-set kugon na ta. Kay lawas na to, bas kugon.
2: Unsa man ka ang sunod nga mahitabo? Mahigala pa matia ang sunod sumpay ning sugilanon. Mihilak si Fanny, gisabak ning tulumanon. Ermitayang bruha, gidalit ka nato sa maayo kumubuton sa SED Marketing.
3: Ang kapeng adunay pait nga lasa nga napamatudang mas makatabang sa atong kalawasan. Kapeng adunay panyawan. Ang SED Panyawan Coffee Mix.
4: SED Panyawan Coffee.
3: Ang SED Panyawan Coffee puno og sunop sa sustansya. Ang mapait nga lasa niini mao ang mas makatabang sa imong kalawasan. Mao ka lang kung ikaw nangitag kapeng bitter nga mas makapabetter, dinhi na kita sa SED Panyawan Coffee. Kapeng bitter nga makapabetter.
5: Radio Bagbag.
6: Si Anan Nebres na biktima sa dengue, halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
7: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila, capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10 ning dengue. So daghan na kaayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dayon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na gyud siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo adto na ning inko mo testing anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So, ang akong gibati, gipaningot ako ng tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos, makatindog na ko pagkaugma, duty jud ko.
8: So, ingon na. Paragis bila-bila.
7: Oh, paragis bila-bila, capsule, o kaningkuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugma ni duty jud ko. Kay, dili po hindi mo, hindi ko makaduty sa, na ako sa planta nagtrabaho.
8: Bila edad din mo ron, ma'am?
7: Ako, 55 na.
6: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan ang tubag sa inyong mga balatian paragis bila-bila
10: paragis bila-bila
9: paragis bila-bila
5: Radio Bagbag.

0: Radio Magbating Ding.
1: Sad Celebrity Beauty Soap.
2: Sad Celebrity Beauty Soap.
3: Para sa masanagon hinsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Sad Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold, kutis celebrity ka.
4: Nagaangkon sa gahom sa glutathione nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Sad Celebrity Beauty Soap na.
1: Sad Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Sad Marketing.
5: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabag-o ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmani mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle.
6: Sa matagpalit ni Dios sa
7: Target Line
6: product package o sa kabattle sa
7: Target Line
6: food supplements kauban sa tulog kabattle sa
7: Target Line
6: Power Scent Liniment Oil regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488 alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Radio.

0: Radyo Magbating.
1: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average grade sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy. 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyaga, Juris Doctor, criminology, accountancy, BEd, BSBA major in financial management, BSIT. Og aduna po'y junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027 magsugod karong Abril 20 to 2026 ug ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC na nahimutang sa Tuburan District, Pagadian City ug mamay mo usab nga mobisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon ug updates.

0: Diyos.
1: Talawa po ng taklop, basin makaswerte mo.
2: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, marunggay, lagundi, alinghatong, o peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies, o daghan panguban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gama ka dawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
3: Rock, rock, radio, magbating, ting.

0: oras, alas 6 y media. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
1: Radio Magbating. Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, maragulay ko suba, maragpanhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinoyo ni siya, huwag niya akong gigamit. Kogon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad Kogon Herbal Capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
3: Experience the best accommodation from a hotel. The new
4: Pensione de Eliana.
3: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
5: Ngayong National Kidney Month, ating pahalagahan ang kalusugan ng ating mga kidney. Ang kidneys ay may mahalagang papila sa pagpapanatiling malinis at balanse ng ating katawan. Ngunit ang sobrang alat at kakulangan sa pag-inom ng tubig ay maaaring magdulot ng sakit sa kidney. Kaya ugaliing uminom ng maraming tubig, kumain ng masustansyang pagkain at mag-ehersisyo araw-araw. Kapag nakakaranas ng hirap sa pag-ihi o madaling pagkapagod, huwag mag-atubiling magpakonsulta agad sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
1: Radio Magbating.

0: Radio Magbating.
1: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule o Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugman ni duty jud ko.
1: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma,

0: Sama tagpalit ni Dios sa
1: Target Line.
0: Product package o sa kabattle sa
1: Target Line.
0: Food supplements kauban sa tulog kabattle sa
1: Target Line.
0: Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon. Gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usap sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
2: Rock, rock, radio, magbating, ting.

0: Oras, alas 7.
1: Radio.
2: Impormasyong pangkalusugan. Testimonyal patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herbal gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
3: R-I-S-E,
2: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
4: Nationwide.
2: Alam niyo ba kung anong trendy ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
4: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
2: Ang sikreto ng kutis na blooming.
4: Pinagsama-sama sa iisang sabon.
2: Kojic para sa linaw.
4: Gluta para sa kintab.
2: Papaya para sa kinis.
4: At carrot para sa healthy glow.
2: Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin.
4: Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat.
2: Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy.
4: Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
2: Glow na todo
4: sa presyong abot kaya.
2: Kaya ano pang hinihintay nyo?
4: Bili na!
5: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan.
6: Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap
5: na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay.
6: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system,
5: magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat.
6: Malusog
7: unsa nga pagbuot sa kahitasan. O dalaygon sa pisan unsang mahitabo sa imong kapalaran.
8: O ano ko'y mahimo, Erbetanya? Gidawat ko na nga dili na mahibalik ang kanikong panagway. O ako na si Panyang.
9: Aron kaharuhay matagamdam, ang gikinahanglan, said liniment oil, sural.
10: Alit ka ninyo.
11: Apoy, makatumar ka ato.
10: Yapon kini nga tulumanon sa sunod nga higayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
12: Minilyon na ka mga tao na nga matay tungod sa sakit nga gipahinabo sa ato.
13: Pilipinas, layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating malado tunay tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating po namang Facebook account, Rice Brand. Saan man daho po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na, tayo po'y magkwentuhan na naman muli sa ating po namang paladudunan. At dyan sa atin ang ating po namang pinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, at syempre pa mga kaibigan ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1.

saan man dako po kayo ng Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na. Tawag na po kayo sa atin po namang numero 0969-226-9623. Ang atin po namang numero pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating palatuntunan, mga kaibigan. Kung may mga nais po kayong ibahaging kwento po sa amin,

Tawag po kayo, mga kaibigan, 0969-226-9623. Si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Saan man dako po kayo ng Pilipinas naroon, tara na.

0: Ito na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan.
1: Apo.
0: Yes, sir. Yes po, magandang kalusugan po. Sino Apo. Po sila?
1: Jeron po, sir, from Romblon po.
0: Ano po pangalan?
1: Jeron po.
0: Jeron, okay po. Nang Romblon.
1: Apo.
0: Okay po. Romblon. Okay, at Tatay Jeron, ilang taon na po kayo?
1: Pa?
0: Ilang taon na po?
1: 32 years old.
0: 32. Po. Okay, umiinom na po ba ng ating rice coffee?
1: Wala pa po. Gusto ko pa pong ma-try kasi lang wala pong binibenta pa dito sa San Jose Romblon po.
0: San Jose Romblon, meron na po diyan, Sir Jeron, ng ating rice coffee. Wait lang, titingnan natin dito sa ating listahan para alam natin kung saan tayo pwedeng makabili ng ating po namang rice coffee mix herbal coffee 14 in 1+1 para mas madali para sa atin ang tawag dito ang paghahanap po ng ating rice coffee. Paano po ninyo nalaman, Sir Jeron, yung ating po namang produkto?
1: Kasi kanina nung nag-on air ako ng USFM from yung look, narinig ko po yung ng rice coffee, and then ayun nga, may narinig akong mga komento na ito ay maganda sa kalusugan, and then parang parang gusto kong i-try po.
0: Gusto niyong i-try yung ating rice coffee? Wag niyo lang pong itatry, Sir Jeron. Simulan po natin. Simulan natin yung pag-iinom. Okay, dyan po sa Romblon, pwede tayong makabili sa Odjongan, Luok, San Agustin, Calatrava, San Andres.
1: Yes,
0: saan po kayo sa Romblon?
1: San Jose, Carabao Island.
0: San Jose. Although wala pa dito sa aking listahan kung saan tayo pwede makabili dyan sa San Jose, pero ang alam ko po, meron na po dyan na pwedeng mabilhan ng ating po namang rice coffee sa mga butika, sa mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores dyan po sa San Jose, Romblon, ng ating po namang rice coffee. Pero dun sa mga nabanggit ko, Odjongan, Luok, San Agustin, Calatrava, San Andres, saan ka malapit?
1: Mas malayo po kami, sir, kasi
0: malayo
1: dito
0: ito.
1: Po kami, yes po, dito kasi kami sa Siparet Island ng Romblon.
0: Okay.
1: Ito yung tinatawag na San Jose.
0: Okay, so ganito na lang, Sir Jeron, may mga butika naman po baga dyan sa inyo, di ba?
1: Yes po,
0: ipagtanong, meron po. Ipagtanong-tanong po natin yung ating po namang rice coffee, kung meron na po dyan. Ang alam ko po kasi meron na sa mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores dyan po sa inyong lugar ng ating po namang rice coffee. Kaya po, sabi ko nga, sabi ko nga po, wala pa lang po dito sa aking listahan kasi matagal na po kasi itong nakalista. Pero again, Tatay Jeron, hanapin niyo po dyan sa mga butika po dyan sa inyo. Okay po?
1: Opo. Sige po. Opo.
0: Nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee?
1: Sa picture po kanina, tinignan ko po sa YouTube. So,
0: opo. Kasi yung ating rice coffee, Tatay Jeron, baka po ang lumabas dun sa YouTube na tinignan po ninyo, kasi po marami po naglipa ng rice coffee. Simula po nung kumbaga sikat yung ating po namang produkto, marami din pong naglipa na at nagsulputan na rice coffee din. Pero ang problema, kasi ang unang pumapasok po naman sa isip natin kapag sinabi natin rice coffee, yung sinunog na bigas. Pero hindi hindi po ito yung sinunog ng bigas. Kaya po ang spelling po nito ay R-I-S-E.
1: Iba. Parang rice. Iba pala.
0: Parang sunrise.
1: Parang
0: sunrise. Opo. Kaya nga po dyan sa karton na yan, hanapin po ninyo yung kulay gintong dilaw na karton. Tapos yung spelling po, R-I-S-E. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Yan po yung kompletong pangalan. Makikita nyo po dyan sa larawan na yan, may isang tasa ng kape. Tapos may parang hotdog na katabi. Pero hindi po yan hotdog. Buwang mera po yan. Tapos may sikat ng araw. Kaya nga po, parang sunrise. Kasi may sikat ng araw po dyan sa taas. So hanapin po natin yung tamang produkto po natin, Tatay Jeron. Kasi pag nagkamali po tayo, masasayang yung pera po natin.
1: Opo, opo. Sige.
0: Dahil po sa dami po naglipanan na rice coffee, na yung iba ay mga bigas po talaga. Ito po sa atin, hindi eh. RISE po ito.
1: RISE.
0: Yes, opo. Opo. Hindi po ito yung sinunog na bigas. Okay po, Tatay Jeron?
1: Opo, thank you po. Opo.
0: Tapos yes, kapag nakabili na po kayo, Tatay Jeron, balitaan niyo po ako.
1: Opo, opo.
0: Tawagan niyo po ako muli. Okay po?
1: Opo. Yes,
0: maraming,
1: po.
0: Maraming salamat po sa inyo. God bless opo. Po, Tatay Jeron. Mag-iingat po kayo. Thank you very much po. Maraming salamat.
1: Yes po, opo, sir. Thank you po.

Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa ating mga kwentuhan-kwentuhan kalusugan pa rin. At in syempre yan ang ating mga ipinagmamalaking rice coffee mix herbal coffee 14 in 1+1. Kung may mga katanungan po kayo mga kaibigan na nais po ninyong ibahagi po naman dito po naman sa ating palatutunan, eto na ang pagkakataon na yun mga kaibigan.

0: 0969-226-9623 ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan. Sa atin po namang palado doon. O nga pala, dyan po naman sa Ilocos Sur. Yung nagtanong sa atin kahapon kay Tatay Crispy ng Vegan Ilocos Sur. Meron na po ng atin po namang sabon. At 25-in-1, dyan po sa Vegan, sa RX To Go Pharmacy at sa Health Talk Pharmacy. Kung nagiginig po si Tatay Crispin ng Vegan Ilocos Sur, meron na po dyan sa RX To Go Pharmacy at Health Talk Pharmacy ng ating po namang sabon at ng ating 25-in-1. Another caller on the line. Hello, magandang alusugan.
1: Hello po.
0: Hello po, magandang alusugan po.
1: Opo.
0: Yes po, sino po sila?
1: Carmelita Ladra po.
0: Carmelita, okay po.
1: Ask ko lang po sana kung yung sa may fatty liver po, saka yung sa cholesterol po, kung pwede po yan.
0: Fatty
1: yung
0: liver?
1: Yung rice coffee, opo.
0: Opo, fatty liver, okay po. Ano po?
1: Sa cholesterol po.
0: Sa cholesterol?
1: Opo.
0: Apo, nanay, ano po munang taga saan muna po kayo?
1: Taga San Jose po, Labangan.
0: San Jose?
1: Occidental Mindoro.
0: Occidental Mindoro. Ilang taon na po si Nanay Carmelita?
1: 55 po.
0: 55, okay. Umiinom na po ng rice coffee?
1: Yes po. Gabi-gabi po ako nakikinig sa inyo, hindi lang po ako makaano.
0: Hindi ka lang makatawag, apo.
1: Opo.
0: Apo, nanay, may tinatanong po kayo tungkol po sa ano po ba yon?
1: Sa fatty liver po, at saka sa cholesterol.
0: May fatty liver po kayo?
1: Yes po.
0: Matagal nyo na po ba itong problema?
1: Yung Bago pa lang po siya. Kasi nung may nag-taste po dito, sabi po sa akin may fatty liver daw.
0: Mm-mm. Ano yun, nanay? Napacheck up nyo po sa doktor na...
1: Wala pa naman po.
0: Yan po yung na-find out sa inyo na meron po kayong fatty liver?
1: Sabi po, nung nag-test po sa amin.
0: Ano
1: yung sa umiikot lang naman po yun. Pero yung sa cholesterol po, napacheck ko po talaga sa doktor.
0: Na meron po talaga?
1: Mm-hmm.
0: Opo.
1: Pero nagtitake na rin po ako ng rice coffee dahil dito po sa tindahan sa amin, meron yes. po siyang tinda.
0: Kayo po ba ay ano? Kayo po ba, nanay, ay madaling mapagod?
1: Hindi naman po.
0: Hindi naman. May pananakit po ba sa itaas na kanang bahagi po ng inyo po na magtiyan?
1: Yung dito po sa Tagiliran.
0: Sa may tiyan. Opo, sa may kanang bahagi.
1: Opo.
0: Yung po bang timbang po ninyo medyo
1: bumaba po siya.
0: Bumaba. Opo. Tapos may mga pananakit po ng kasukasuan o kalamnan po sa inyo?
1: Yun lang po ang nararamdaman ko. Yung sa gilid lang po.
0: Opo. Meron po bang paninilaw ng balat at mata?
1: Wala naman po.
0: Pamamaga ng tiyan o binti?
1: Wala po.
0: Okay. Paglabo po ng po. Ng paningin, wala naman?
1: Ay, yun po talaga. Matagal na po ako nakasalamin.
0: Matagal na yun. Opo. Nanay, kasi po, yun po, pwede po talagang may meron pong fatty liver po kayo. Pwede po yun. Pero para po makasigurado tayo, dapat po, doktor po talaga yung mag-check po sa inyo. Dumaan kayo dapat sa laboratory at makita po talaga ng doktor na kung ano po talaga yung tunay na pinagdadaanan po ng inyong kalusugan. So, nanay, pwede po kayong pwede po kayong magpa-check up sa doktor, pero bago po kayo habang po kayo nag-aantay na makapag-check up sa doktor, tama po yung ginagawa po ninyo ngayon pa lang, umiinom na po kayo ng ating rice coffee. Bakit?
1: Opo.
0: Makakatulong po kasi yung ating rice coffee at marami na tayong testimonya patungkol dyan ang natulungan po ng ating rice coffee. Basta, tuloy-tuloy lang po yung pag-iinom po nito. Kasi po, nanay, marami pong mga sanhi ang ganitong uri ng karamdaman. Labis na pagproseso ng taba ng atay, pagbabago po ng... So, napakarami po ang sanhi po nito. Kaya po, Kumbaga, isa sa mga sanhi po nito, kakulangan ng nutrisyon sa loob po ng ating katawan dahil po sa hindi balanse at hindi tamang pagkain po natin. So, kailangan po natin ng rice coffee dahil sabi nga po natin, yung ating rice coffee ay sagana sa nutrisyon, siya po yung pupuno ng kakulangan ng nutrisyon sa loob po ng ating katawan. So, sa pamamagitan po ng araw-araw na pag-iinom po ng ating rice coffee, makakatulong po ito. Plus, yung pong pagpacheck up po ninyo sa doktor, kung ano pong reseta po sa inyo, ano po yung advice ng doktor, sundin niyo po yun para po naman mas maigi po at mas maganda na maalis na po yung problema po ninyo sa kalusugan.
1: Mm-hmm.
0: Okay po. Pati po yung sa cholesterol na sinasabi po ninyo nanay, makakatulong po yung ating rice coffee. At again, mas maigi po na matcheck up kayo ng doktor at may kung siguro may maireseta po sa inyong gamot. Kasi yung ating rice coffee, tulong po yun. Dapat po kasabay po yun doon sa mga iniinom niyo pong gamot. Kaya sabi ko nga po dito sa ating programa, kung meron na po kayong mga maintenance, okay lang po yun. Ituloy niyo po yun habang umiinom po kayo ng ating rice coffee. Okay po?
1: Opo. Thank you po.
0: Nakakailang karton na po kayo, Nanay Carmelita?
1: Marami na po.
0: Marami na. Ituloy niyo lang po yan. At makakatulong po yan sa inyo. May mga nakikita na rin po ba kayong pagbabago sa inyong kalusugan simula na kayo po inainom ng ating rice coffee?
1: Yung dati po kasi, yung aking talampakan, pag tinapak ko po masakit, yun po nawawala yun. Nawala
0: good.
1: Po yun. Kahit ganun din po yung kapatid ko, nawala din daw po yung mga sakit sa kanyang paa.
0: Tama. Pati po siya, umiinom na rin ang ating rice coffee.
1: Opo. Nauna po siyang uminom, tapos sinabi niya lang po sa akin na uminom ka din ng ganito, sabi niya. Kaya yun na rin po ang ginagamit ko.
0: Very good po, Nanay. Yun po, dapat po ituloy-tuloy natin, araw-arawin natin yung pag-iinom po ng ating rice coffee mix herbal coffee 14 in 1+1.
1: Opo.
0: Okay po, Nanay.
1: Opo. Thank
0: maraming,
1: you po.
0: Maraming salamat po. At lagi po ba kayo nakikinig sa ating programa?
1: Thank you po, Doc.
0: Ay, hindi po ako doktor, Nanay.
1: Ay, hindi po. Sorry po.
0: Lagi po kayo nakikinig sa ating programa.
1: Opo. Tuwing 7 to 8.
0: Yes, maraming salamat po sa inyo. At lagi po kayong mag-iingat. God bless po. Maraming salamat.
1: Thank you po.
0: Bye-bye po. Maraming salamat.
1: Bye-bye po. Thank you po.
0: Kaibigan si Nanay Carmelita ng San Jose Occidental, Mindoro.

0: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga kaibigan sa Adi Mo Namang Kwentuhan, Kwentuhang Kalusugan pa rin. Siyempre hatid yan sa atin ang Adi Mo Namang pinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Huwag pong kaliligtaan mga kaibigan yung Adi Mo Namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Available na rin po yan sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores sa inyo pong mga lugar. Yung mga nagre-reklamo na, Kuya Boy, may mga nagtitext po kasi sa atin, bakit naman kapag nainom ako ng rice coffee sa umaga, inaantok ako. Sabi nila. Sabi ko nga po, kailangan po, kumbaga, dahil po yan sa kailangan po ninyo ng pahinga. May mga bagay po kasi na hindi po natin na kumbaga na nasusolusyunan ng ating rice coffee na hindi po natin nalalaman. Yun po yung isa na noong mga nakaraang panahon, kumbaga inabuso natin yung ating sarili dahil po sa kakulangan ng tulog, sa kakulangan ng pahinga, dahil po sa sakripisyo po natin para po sa ating pamilya. Hindi naman po natin sinasabing ginawa niyo yung kung sa anong paraan. Pero siyempre, dahil po nagtatrabaho tayo, gusto nating mabuhay yung ating pamilya, doble kahit tayo. Kaya po kahit yung pahinga, yung pagtulog po mga kaibigan, dahil po sa sakripisyo po natin sa ating mga anak, sa ating pamilya, ayun nga po, kung minsan ay hindi tayo nakakapaglaan ng kumbaga tulog po, sa kumbaga pahinga sa ating po namang sarili. Kaya nga po, kapag may pagkakataon na nainom tayo ng ating rice coffee, ang unang nararamdaman po natin ay yung inaantok tayo. Kaya nga po meron tayong Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Dahil po naman doon sa mga inaantok, o ito yung inumin ninyo sa umaga para hindi kayo inaantok, yung ating 14 in 1+1, inumin natin sa gabi para kapag inantok tayo, tulog tayo kaagad. Okay? So may caller tayo sa linya. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello, Dr. Rocco.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Si Fermin Bragansa ng Mabini, Pangasinan.
0: Pangalan po, tatay?
1: Fermin Bragansa.
0: Fermin. Okay po, tatay Fermin. Taga saan po kayo?
1: Mabini, Pangasinan.
0: Mabini, Pangasinan. Okay po. Ilang taon na po si tatay?
1: 65.
0: Galing. Okay po, 65. Umiinom na po ng rice coffee?
1: Hindi pa nga nakainom eh, kaya subukan ko sana.
0: Okay. Kayo po ay... paano po ninyo nalaman yung Adi Mo Namang Rice Coffee, tatay?
1: Nakikinig ako ng radyo ngayon.
0: Salamat. At matagal na po ba kayo nakikinig sa ating programa?
1: Oo, matagal na.
0: Matagal na. May iniinda po bang karamdaman si Tatay Fermin?
1: Mga vitamin lang dito. Yung... Pero wala pa naman akong sakit kasi veterano ako.
0: Ay, ang galing. Opo, tama po yan, Tatay Fermin. Alam niyo po ba yon? Alam niyo po ba na... maigi po yun. Wala naman kayong karamdaman pero gusto nyong pangalagaan ang inyo po na magandang kalusugan. Kaya iinom kayo ng rice coffee. Saludo po ako dyan sa inyo, Tatay Fermin. Tatay Fermin, dyan po sa Pangasinan, mabibili po yung ating rice coffee sa lahat po ng mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores, dyan po sa inyong lugar. Sa Pangasinan po, Tatay Fermin, mabibili po yung ating rice coffee sa Alaminos, Alamino City, Aguilar, Alcala, Binalonan, Bayambang, Binmalay, Carasiao.
1: Sa Alaminos, anong drugstore?
0: Sa Alaminos po, halos po lahat ng mga butika sa Alaminos, meron po.
1: Hindi nga, anong drugstore nga kasi marami doon eh.
0: Alaminos po o Alamino City?
1: Alamino City.
0: Alamino City.
1: Ano mga drugstore makakabili yon?
0: Apo, sa A&D Drugstore, meron po. PH Med Drugstore, 3M's Generic Pharmacy, Sparks Pharmacy, Tambal Pharmacy, LNA Pharmacy, JG Pharmacy. Lahat po yan sa Alamino City.
1: Salamat po.
0: O tatay, nakakita na po kayo, Tatay Fermin, ng ating rice coffee?
1: Wala pa nga eh, kaya pagpapabili ako pag nagpinsyon ako.
0: Apo, Tatay Fermin, ganito. Para hindi kayo magkamali kasi naglipa na po yung mga nagsulputan ng mga rice coffee. Baka po magkamali kayo. Dapat po tama yung produkto po ninyo na makuha. Ang atin po namang rice coffee, tatay, ay hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. So hindi po bigas yung ating rice coffee. Kuha po ninyo?
1: Opo.
0: So ang spelling po nito, tatay, dahil hindi po ito bigas, ang spelling po nito, R I-S-E. Kuha po ninyo?
1: Okay, salamat po.
0: Wait lang, Daday. Dahil po hindi ito bigas, ang spelling po R-I-S. Tandaan niyo po ito, Daday, kasi pag nagkamali kayo, sayang po ng pera po ninyo.
1: Opo, opo.
0: R-I-S-E po, Daday. R-I-S-E. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Yan po yung kompletong pangalan. Nakasilid po yung... Tatay, nakasilid po yung isang... yung sampung sachet. Yung sampung sachet, nakasilid po sa isang box na kulay gintong dilaw.
1: Magkano isang box, boss?
0: Tatay, okay, darating tayo dyan. Tatay, tandaan nyo, nasa kulay gintong dilaw na karton.
1: Opo.
0: Okay po. Dyan sa karton, tatay, meron pong larawan ng isang tasa ng kape. May larawan, ha? May larawan ng isang tasa ng kape na may katabing dalawang hotdog, pero hindi po yan hotdog. At may sikat ng araw sa taas. Yan po yung larawan na makikita nyo po dyan sa karton na yan. Okay po?
1: Opo.
0: O, tandaan nyo po yung tatay. Nagkakahalaga lang po ng 180 pesos lang per box ang ating po namang rice coffee.
1: Opo, opo. Dahil pa nag-pinsel ako, bibili ako limang box.
0: Very good po, tatay. Maraming maraming salamat po sa inyo. Tatay, ang pag-iinom po ng ating rice coffee, dapat tuloy-tuloy. Dalawa hanggang tatlong sachet sa isang araw.
1: Opo, opo.
0: Okay po. Tapos kapag kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee at meron na pong pagbabago sa inyong kalusugan, tawagan niyo po ako muli.
1: Opo, opo.
0: Okay po. Maraming salamat po, tatay.
1: Sige. Bagay yan sa veterano.
0: Yes. Bagay na bagay po sa veterano.
1: Sige, salamat.
0: Maraming salamat po sa inyo, tatay. God bless po. Mag-iingat po kayo. Mga kaibigan, si Tatay Fermin, isang veterano ng Mabini, Pangasinan. Oy, tayo po yung napapakinggan din dyan sa radyo natin, Bonpen. Hello po naman sa lahat ng mga nakikinig po naman sa radyo natin, Bonpen. Radyo natin, Buwak, Marinduque. Sa lahat ng mga taga Marinduque, maraming salamat. At dyan sa DWGQ 93.3 Radyo Serbisyo at sa radyo natin, Kalawag. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Sa lahat po naman ng mga nakaantabay, nakadudog po naman sa atin. At yung mga hindi pa po nainom ng ating rice coffee, nako, simulan nyo na po mga kaibigan. Baka po na naiiwan na kayo ng inyo po naman mga kapitbahay. At yung mga kapitbahay po ninyo nainom na ng rice coffee, kayo hindi pa. Another caller mga kaibigan. Hello, magandang kalusugan. Hello po, magandang kalusugan po.
2: Magandang hapon po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
2: Ako po si Salvador Memory.
0: Okay, taga saan po si Tatay Badong?
2: Taga rito po sa Juan. Sa Magsaysay, sa Toong, Kaguray.
0: Magsaysay, Mindoro?
2: Opo.
0: Okay po. Ilang taon na po si Tatay Salvador?
2: 72 na po.
0: Ay, very good. Okay, umiinom na po ng rice coffee, Tatay?
2: Hindi ko po naranasan mag-inom kasi nadinig ko sa radyo. Maganda ra po sa pan. Kalusugan yung rice coffee.
0: Opo. Tatay, ano po yung iniinda po ninyong karamdaman?
2: Ako po, hindi masyadong makatulog sa gabi.
0: Ay, tama-tama po, Tatay. Magsimula na po kayo.
2: Saan po ba mayroong tinitindang rice coffee?
0: Opo, dyan po sa Occidental Mindoro, Magsaysay, okay. Sophia Pharmacy.
2: Sophia?
0: Opo, Sophia Pharmacy po, Tatay.
2: Sophia Pharmacy.
0: Opo. Puntahan so, niyo po yan.
2: Saan pabanda?
0: Tapos sa GSHC Pharmacy.
2: BS?
0: Opo, Tatay, ganito na lang. Sa lahat po ng mga butikang nandyan po sa inyo, kapag wala po sa isa, punta po kayo sa isa. Meron po ng ating rice coffee. Hanapin nyo po yung tamang produkto po, Tatay. Yung kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po ng ating rice coffee, Tatay, R-I-S-E.
2: Ah, hindi yung rice na sa
0: bigas? Hindi po yon. Tama po. Hindi po yon. Hindi po yon sa atin. Hindi po bigas yung produkto po natin. Ang atin po, R-I-S-E. Opo, kung sa Tagalog po, bangon. Kasi babangon po kayo sa inyo po naman mga karamdaman.
2: Ah, sige po. Salamat, sir.
0: O, tatay, balitaan niyo ako kapag nakabili na kayo, tatay, ha?
2: Okay.
0: Tawagan niyo po ako muli. Maraming salamat. God bless po, tatay. Mag-iingat po kayo. Maraming salamat. Bye-bye.
2: Okay.
0: Wala na tayong oras, mga kaibigan. Hanggang sa muli na pagsasama natin sa ating balado doon ng Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Sa ngala ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless. 106.2
3: A difference you can hear. A difference you can feel with all the bells.
4: Bilabila Herbal Capsule para nimo ug suwayod ang paragis Bilabila Herbal Coffee ug paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Pinakanindot ug di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
6: Sana all.
5: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
7: Oh no!
5: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
8: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Linibet. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies o daghan panguban. Target Line Power Scent Limit. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabatol sa Target Line Food Supplements kauban sa tuluka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
9: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
10: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit. Kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
9: Sad Kogon, Herbal Capsule. Basta Kogon, lawas bas Kogon.
11: Adelico Optical Anniversary Sale Buy 1 Take 1 nga antipara. Yes, sa kantidad nga 800 pesos makaangko na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kini agig pasalamat sa ika 45 na katuig nga pagserbisyo. Ang Adelico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Adelico Computerized Optical nahimutang sa Paharis Avenue, Pagadian City. Ug ang Adelico branch nahimutang sa City Basement Floor, Santiago District, ning syudad. Adelico Optical Anniversary Sale. Buy one, take one nga antipara. Your vision is

0: Ngayong National No Smoking Month, sama-sama tayong huminga ng malaya. Ang usok ng sigarilyo ay naglalaman ng mapanganib na kemikal na maaaring magdulot ng kanser at iba pang sakit. Delikado rin ito sa mga bata, buntis at mga nakakalanghap ng secondhand smoke. Kaya mahalagang piliin ang smoke-free na pamumuhay para sa sarili at pamilya. Huwag hayaang masira ng sigarilyo ang inyong kalusugan. Tandaan, ang pagtigil sa paninigarilyo ay isang hakbang tungo sa mas mahaba at mas malusog na buhay. Sama-sama nating isulong ang smoke-free na komunidad. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
1: Radio Magbating.

0: Radyo Bagbag Ting.
1: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
2: Ana
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no.
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
4: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Ang Zed Panyawan Plus Mangustin makatabang batok sa hubak. Ano ya karon si Ma'am Rachel Mariano natabangan?
5: Akong gamit yung juwian ni Zed Panyawan kay usap ko masakiton kay kanya to pa hubak ko na yun ko. Kanya to itong wala pa ko nagapam yun ko. Kasi ang kuwan nagmintin ko Zed Panyawan na takotaas kang kasaban at hindi na ko magrabi yung hubak. Ito ka kong hubak, munta ko ito hapon ko inumon pero kung wala na ko hubak, mag-mintin ako sa Raquel Mariano, 57.
4: Ang Zed Panyawan Plus adunay mangustin, luyang dilaw o panyawan na pamatudan kaning makatabang batok sa hubak. Ginama sa Zed Marketing. Tatak, magaling!
6: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cysts, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma nimo siya, palitin na. Og target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488 alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
7: Congratulations sa mga bagong certified public accountant sa Pagadian Capital College. Dako kayo nga garbo o kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 licensure examination for certified public accountant. Christine Macy Capistrano, CPA. Crizal Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tuong 2018. Nakaproduce na ang PCC si og unom ka certified public accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niadtong 2022 pagadian Capital College diin magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA uban pang mga kurso nga gitanyag Juris Doctor BS in Criminology Bachelor of Elementary Education BS in Business Administration Major in Financial Management BS in Information Technology Junior or Senior High School Curriculum ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue Tuburan District Pagadian City samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong Abril 28-2026 ang klase magsugod June 22-2026 kontak lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di ba kabisitaha ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon og update
0: PCC taking the lead in providing quality education.
7: Hala girl, grabe ka kagluwing ay, unsa man imong sikreto?
2: Ay sis, dili na sikreto, skincare na sa Skin Shop.
7: Skin Shop? Asa man adapit?
2: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
7: Unsa man ilang baligya didto?
2: Daghan kaayo, tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products, naa sila tanan.
7: Safe ba na ilang products?
2: Ooy, FDA approved tanang baligya nila. Maka-sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe o legit, tanang baligya.
7: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
2: Wait,

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang Ilang Ko.

0: Radyo Magbating.
1: Ani ana ang gamhanan o gay bulungan nga haplas herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong ug peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies ug daghan pang uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8:30.
2: Radyo Bagting.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.
3: Hala girl, grabe ka kagluwing ay, unsa man imong sikreto?
4: Ay sis, dili na sikreto, skincare na sa Skin Shop.
3: Skin Shop? Asa man adapit?
4: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
3: Unsa man ilang baligya didto?
4: Daghan kaayo, tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products, naa sila tanan.
3: Safe ba na ilang products?
4: Ooy, FDA approved tanang baligya nila. Maka-sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe ug legit tanang baligya.
3: Nindot lagi, murag kinahanglan na nako na.
4: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
5: Mag-skin shop na, mugwa para ka, mu-income pa ka.
2: Radyo Bagting.

0: 九万万定定。
1: Sina na Sean Alfuerto sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Tay, tata ka sa Saint Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, usa man imong kasinatian nay katong wala pa ka gamit sa atong kape.
3: Katuhinan sa wa pa to magamit kape kay unya nalagi magsakit sa kong lawa. Nya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano man kay mo? Nya makasaka ko, makalag sa... Ang bukid ro, eh. Gani ay. Nag...
2: Ha? Bukid sa kulian?
3: O kato ganing, ama nga mo rin na...
2: Bukid sa...
3: Ganing.
2: Sundan?
3: Oo. Nya, o sa uwa pa ko nagamit. O magsaka gani ko, maglisot
2: ko. Baka ka sa bukid, ikigod ka saka?
3: Hmm. Sa tiya nga nagmintin ko, ana ay, pati na iya.
2: Pwede na, makakat-kat tayo ko sa bukid.
3: Makakat-kat ko ba?
2: Tanong mo yung
3: sa mga mga. Magrapag yun ko atang mga gulayon. Nga ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang tiguang naman kayo ka. Ay, po salamat.
2: Hindi pa kanalim mo na yun?
3: Sion.
2: Lido.
3: Alberto.
2: Pilay mo idan.
3: Ay, kung anak ka, nabinta na ka.
1: Usa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suwayipod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila.
5: Paragis Bila Bila.
4: Paragis Bila Bila.
6: Ang buwan ng Hunyo ay Prostate Cancer Awareness Month. Alam niyo ba na prostate cancer ay isa sa mga pinakakaraniwang uri ng cancer sa mga lalaki, lalo na sa edad 50 pataas. Ngunit kapag ito ay nasuri ng maaga, mas mataas ang tsansa ng pagaling. Kaya hinihikayat ang Department of Health ang mga kalalakihan na regular na magpatingin sa doktor, lalo na kung nakakaranas ng hirap sa pag-ihi, madalas na pag-ihi o pananakit sa balakang at likod. Ang simpleng screening at maagang pagpapatingin ay malaking akbang upang maiwasan ang paglala ng sakit. Tandaan, early detection saves lives. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang inyong pinakamalapit na health center o konsultahin ang inyong healthcare provider. Dahil sa bagong Pilipinas, ang kalusugan ng bawat kalalakihan ay mahalaga.
7: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis,

0: Aerolina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ninyo sa Target Line. Product package o sa kabattle sa Target Line. Food supplements kauman sa tulog kabattle sa Target Line. Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon. Gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
1: Rock, rock, radio, magbagin, ting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.
4: 106.3 Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
5: Mayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas o mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas o sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan o tinai para masala, mabalansi o makabuhat o mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayup ng lifestyle o dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom o bino o pagkaon sa mga mantikaon o tambok ng mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga nakapit ito sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver o malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver o ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
6: The Secret of Health.
7: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients.
8: Mag-Santon Plus Gold.
7: Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
9: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
5: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinulig compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
10: Santon Plus Gold.
11: Ako si Nikki, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat pug dako sa Santon Plus Gold.
9: Santon Plus Gold,
7: mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Na samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit o balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer o mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na healthy pa.
12: Santon Plus Coffee Mix.
13: Ako si Jan, isa ka tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalon yun ko ani kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghunahuna. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
14: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
5: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C og Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika sa Mercury Drug, TGP og South Star Drugstore og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
4: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. 106.3

0: Isang mapagpalayang araw, Luzon, Visayas, and Mindanao. Welcome po sa 9pm edition ng PCSO Lottery Draw this Friday, June 12, 2026. Ngayong araw ng kalayaan, sama-sama nating ipagdiwang ang pagiging Pilipino habang ginugunita natin ang mga bayaning ipinaglaban, ang kapayapaan at kalayaan ng ating bansa. Sana po sa simple nating pamamaraan ay maging instrumento tayo ng pagkakaisa at pagtutulungan para sa mas maunlad na Pilipinas. Kami naman dito sa PCSO ay maaasahan ninyong laging handang tumulong sa inyo. With our charitable programs, handa kaming umagabay sa mga kababayan nating nangangailangan. At para naman maghatid sa inyo ng araw-araw na saya at panalo, nandyan syempre ang PCSO Games. Gaya na lang tonight, kami po ni Ashley ang mamimigay ng mga papremyo. Hello Ashley, good evening to you.
1: Hello Tracy, good evening and happy 128th Independence Day to all our kababayans. Siguradong happy ang celebration natin this evening dahil kasabay ng pagdiriwang natin ng Araw ng Kalayaan, tonight is the night na pinakahihintay ng ating Ultra Lotto fans. 128 years na simula na maging malaya ang ating bansa, and to celebrate this, ang jackpot prize for tonight's Ultra Lotto draw ay magiging 128 million pesos. Ultra exciting, 'di ba? Kaya naman, stay tuned lang sa IBC 13, DATV, and on our official live streaming channels. Malay po ninyo, baka kayo na ang next Ultra Millionaire. At syempre, nandiyan din ang exciting prizes ng Megalotto 645. Gayun din ang mga digit pa premyo.
0: Pero syempre, ang lagi naming paalala, please play responsibly. 18 years old and above lamang ang pwedeng sumali sa anumang game ng PCSO. Kaya wag na pong iutos sa mga bata ang pagbili ng tickets.
1: At kahit affordable ang tickets, maglaro po tayo ng ayon lang sa kakayanan ng ating budget. As we always say, let us all play smart, play safe, and play responsibly.
0: At para makapagsimula na tayo, let's now welcome our Lotto Draw panel of judges from the gaming public. Also here with us are the representatives of PCSO and the Commission on Audit. Good evening po sa inyo.
1: And assisting us with our draws is our PCSO Draw Coordinator. Good evening, sir.
0: To ensure fairness and transparency of our lottery draws, we regularly conduct pre-draw procedures. For the highlights of the activity this morning, please watch this.
2: Sa isinagaw ang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable key selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
1: Pilipinas, kayo na kaya ang susunod na Lotto Millionario?
0: Alamin na po natin yan, tara na! Let's play Lotto!

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen.
2: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen.
3: For the past 20 hours,

0: the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
0: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Good morning! You're listening to DXBZ 756 ang Radyo Bagti, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication with permit number BSD-0328-2023 with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Hockey Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is now signing on.

0: isanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4.
2: Radio Bagbag.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4:30.
2: Radyo Bagting. Mga higala, nasayot ba mo nga ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil? Dili ilang tambal sa mga pamaul ug panuhot? Ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil, tambal usap kini alang sa sakit sa ngipon, pagbutang ug bilabila sa gapas, ug isuksup lang sa nagsakit nga daot ng ngipon. Maayo usap kini sa mga dunay kuto. Butangi ug Paragis Bilabila Plus Liniment Oil ang imong ulo ug makita gyud nimo nga mga tagak ang mga kuto. Kay ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil mas gipakusgan pa tungod gisagulan kini ug daghang mga herbal ingredients sa Paragis Bilabila. Dili na ka magagwanta pa.
3: Alarat, my love. Mungutan ako ni mo. Mahal ko ni mo. O, dili.
4: Dili.
3: Puslan ng way nagmahal. May pamatay.
5: RMN Production Center. Budalit ka ninyo ning nag-giat o nagkayamukat nga sugilanon. Budbud o pipinka.
3: Nganong mauman kini ang akong kapalaran. O ako masayod. Kung kinsang akong amahal, malas pagyud ko sa babae nga natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko dinhi aron matibway ni tanang.
6: Paidigo. No. Bada.
3: Bati asa ni mo nga umuhilak. May oy, masakang sa tadigo.
6: Isamot ka ba timong naong ganihilak ka ba jigaw?
3: Gikan karon, dili na ko lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
6: Dugo!
3: Silan ko!
4: Imo na ko check ko. Pero bakas ni una ko dato na gud ka.
3: I'm sorry pala rat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang. Si na lang.
4: Unsa?
3: Duna na ilaing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. Ug kana way lain kun dili si Takla.
7: Tinuod ba ang imong gisulti, Jerko?
3: O, Takla. Maunay tinuod. Una pa lang tikang nakita. Wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay na ko sa mabugnaong kagabhion tungod nimo. I can't live without you.
7: Jerko.

0: dayon batiyon ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susima Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini o giubanan sa saktong diet o exercise.
1: Unsa man ang atong balitian nga sige magkabalik-balik palit sa tuwang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Kana rawang ko andong kani ra gyud akong diabetes. Mm. Ya, panakit sa lawas, maulian man ko. Kana capsule.
1: Ikapila man mo si Imnon.
2: Siya katulo sa isa ka adlaw.
1: Unsa gyud ang imong gibati sa una nay nga wala pa ka nagtumag sa tuwang Paragis?
2: Dili ko kalakaw oy. Hmm? Tanaw ra ko nang kuan sa kong sa kuan oh diabetes. Kani oh, oh. Pero nagbintin lang ko, agi ko mabiya, hantod mo, sobra tuig na. Hantod garon. Eh parang, way problema.
1: Haplas, nagagamit ka haplas sa nai?
2: Haplas niya. Haplas sa Paragis, nagamit ko. Susima Dagsaan.
1: Taga-asa?
2: Takan, upper limatok.
1: Unsay maingon na to sa ato ang mga kaigsuunan nai, nga naminaw ka gun.
2: Kapito na ko sila, nga mamalit sila, parang maulian sila anang produkto sa Paragis. Kaya ako na ulian dyan ko.
0: Mga kaparagis. Isabay usab ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug palit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila aron kitang tanan healthy anytime all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila dili na ka mag-agwanta pa.

0: kumusta? May ngadlaw, may gabi, may ngadlaw, basta tanan, maayo. Ayaw ngadlaw yung tanan niya. Kumusta naman niya sa inyo? Higalas kagi na Ray Arellano o ba ni Lloyd Gaviara? Okay, it's shoutout time! Shoutout ganito sa Husay family niya sa Macrohon Leyte, Sir Ray Hurbuda and family, si Sir Manuel and Madam Belma D niya sa Bourbon Cebu, sa Kumpok family niya sa Mindanao, Manny Alberio niya sa Davao, Rosan A. Muratas, si Pari Ricky and Mads Vivian Viente niya sa Valencia, Negros Oriental. O niya, gikan sa ni Pedro, ganiha, gikan to ni BSI. Bangong sa ilo nga tong founder o writer-director sa drama kaning Budbud o Bibingka. Okay, niya, sa taosan ka po ni Huwil Siton, niya Randy Siton, si Linimor, Victor, Diana Bimbo, gikan ni Pedro Pungase. O ni Roland Marata Carbon Market, gikan ni Ricky Bangis Garing. Okay, bueno. Atong mainom-duman nga gibalitaan dayon ni Bogart si Lalat bahin ni Jigo nga nahimong instant billionaire. Wow! Siya sa laing bahin usab gusto na unta nga hunungon ni Jigo ang pagpa-audition kay wa magyud sila na dawat. Pero kalit nga miabot si Takla og mi-audition usab, lipay kayo nga tong bida nga si Jigo. Muras yag nagsakay-sakay panganod. Wow! Ingon ini ang naitabo, no? Yan, yan, dahil nalang sumpay ng atong sugilanon. Bon-bon o bibingka.
1: Nasa kanya ang lahat, bay! Pati ang puso ko!
2: Patay!
1: Siya na, bay? Siya na ang babae nga dad-on ako sa altars kami yun! Si Takla! Takla!

0: Ay, Gian, langga.
1: Nga nga, ati taklang.
0: Dinilang ka, ha? Muso doon ako sa kusina. Magluto pa ko aron, iniguli ni Miss Palalat. Doon na siya makaon, okay?
1: Oo, ati taklang.
0: Magluto una ko aron, dilita kasabaan. Igo lang rabain taon tang miipon inimbaya. Mientras nangita po kaglayang trabaho.
1: Oo, ate.
0: Nakasabot ka, Gian? Ha, langga?
1: Sapot siya yan, ate. Oy.
0: Okay, very good.
1: O, lagi, oy! Tadaan lagi sa kagkwarta. Oy, what's that pa? Ay, kung apura ha. Oh, ay! Ay, ay! Dasmag ikaw, Gian! Animal ka ba?
2: Hanggaw kang bataa ka? Dinasmagan ko ni mo? Wa ka gihinong ng bataa ka? Permi ka lang makasaan ako. Wari ba kita kami tinibaya? Sige ka lang duwa-duwa. Dugang ka lang sa pakanunan. Ang maayo ni mo, no? Tangtangan ka sa dugan.
1: Sakit na namin na lahat. Sakit ayo. Ayaw ba sakit din yan, Miss Lalat?
3: Ati Lalat, gano'n gundi? Ano nagilak mo ni bata?

Bidang apikihan kina ko. Huwag ganito kapalit o glod sa cellphone. Tungod sa kalisot. Maya kanot na kayo ko. Ganito, maglisot akong palit o gasolina sa motor. Silalat lang mo akong gisalikan. Pero may kumuha ito rito. Tuor ba siya? Kasi mo akong daon niya. Akong tuyo. Kaon. Tayo tayo niya. Ang jamay na rapan yung gasolina na ko sa motor. Kaya, sus, kalitro na yung karga. Di kiti sa kalitro, 50 pesos. Ipaligya ko lang ka ng akong motor aron ipalit ang gasolina. Tayo tayo yung kanyang tanga. Pait! Woo!

0: Ako na lang mga yug, sorry, Ate Lalat. Alang ni Gian.
1: Hoy, takla. Ay, laki kalimot ba? Miss Lalat, mo ay itawag ni mo na ako. Ayaw pag ati-ati, kay dilita ka manghon. Kapata pa na akong tanawon kay Nimo, ah.
0: Ah, pasaylo ako, Miss Lalat. Pero, nganong kilustit man ni mo ang dungga ni Gian?
1: Hanggaw ng bataan na. Palayasan na din, eh.
0: Ayaw in taon, Miss Lalat. Ayaw taon, maluoy kas bata.
1: Pwes pagpilit, takla. Palayaso ni mo ng bataa? O kamong duha ang mulayas?
0: Unsa?
2: Unsa'y sunod nga mahitabo?
3: Mga kaparagis, usa ka Evangeline Cañete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambin nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubosad ang blood sugar count tungod sa gihambin nga sakit nga diabetes. Ug gipadayon lang ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
4: So kadyod pag-apply sa kumbana, sir, or ako, sa iya ha, nakuan yun nga nagyod sa ka-usaban o kalimpyo sa iyang lawas kay karon, sukad nga nag-apply, mananag yun ka-kalainan. Nga nausab na yun, luspad to siya, karon, may nakayo.
5: Taas din ang sugar sa mga asawa sa
4: 11.7.
5: Karon?
4: Karon, nagkuan mi atong miaging semana pod 7. Karon, 6 na lang jud na no, result.
5: Aning baba
4: na yun? Baba na. Gikan mong kudiha.
5: Unsa ba imong masulti sa mga ato ang mga tigpaminaw?
4: Ang akong ikasulti sa kadtong nagamit og bila-bila kapsul, kadto ra gyud nga kini ipadayon jud gyapon.
5: Unsa gani pangalan nato, ma'am?
4: Evangeline Cañete.
5: Simong
4: bana Amado Cañete.
3: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis bila-bila herbal capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Karong panahuna, kinahanglan gayud natong magkugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag ni gamit sa Paragis Bila-bila Herbal Oil ug iyang gihamplas sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
6: Usay mo kasi na tiyan, sir?
7: Tatinood lang yun. Ako, biyahe-biyahe dyan ko. Kaya ako, na ako nagtrabaho sa Video Network Bank. Messenger ko. Bahay ko, mati ito, tagom. Kadaadlaw yun na. Sa panahon nga ulan, init, masugatan ako. Maminod akong kalawasan. Akong tiil. Kay tungod lagi ng ula ito, masugatan. Bahay, mati ito, tagom. Pag uli na ko sa balay, mauna akong ginagamit yun. Nga haplas, nga bila-bila. Kaluoy sa Diyos, mawala yun akong paminod sa akong kalawasan.
3: Si Dodong Joseph, nag-awag usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
7: Sa bila-bila haplas yun, kaya mo na makahatag katong mag-uuma na maabtan og ulan, init, pag-uli nyo haplas yun sa bila-bila, barato ra, haplas bila-bila, tinood yun, ako na sinati na ako karon. Sa akong paningkamot sa akong pamilya, nakahatag yun yung kaayuhan sa akong panglawas, bila-bila yun, nga haplas yun, bila-bila. Na ako sa Gingkuna, purok sa makeup dusto, Barangay Matiao, Joseph Buntag, akong angga Dodong.
3: Usa ka kasinatian sa ato mga driver nga sweet lover ug Paragis Bila-bila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang Paragis Bila-bila Herbal Coffee aron ang inyong energy permanente. Kiniginama sa GFMQ Marketing. Kaysa Paragis Bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Mga kaparagis, ang sakit nga polyp maka-apekto kini sa tissue sa lawas sa tao. Ilabi na ang mucous membrane ug posible nga mo-develop kini sa colon o rectum sa tao. Delikado kini nga sakit mga kaparagis. Si Tata Puno nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya kaysa unang pagdumarniya sa 20 lang ka kapsula sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ni alibyo kini og maayo na ang iyang pamati.
8: Ako dahil si Kuan Tata Torno sa Dipolog City. Na ako'y pulip dayo, nagpa-check up ko sa doktor. Ingon ang doktor nga kung kuan magpa-opera jud ko, then daghan akong kuan ni try kog mga herbal pero wala man jud, so ni try ko aning Paragis kay ako nadunggan sa radyo, then kuan kanang naang nakapalit mig 20 pieces pura ta akong giinom, then okay na akong pamati, wala na ko mag-bleeding at sa diyan nag-spotting manggog ko. Sige, kuan ka nang mawala, di mo palit na po doon, binagmayra ba, di mo napulbaan ako. So, nitry ko. Karon, pag-uban na akong inom sa 20 kabuok, nawala naman ang akong spotting.
7: So, nakita rin mo nga, proven and tested yun ang kaibigtibos?
8: Yes, oh yes. Maayo yun ang kuan Paragis Bilabila Capsule.
3: Proven and tested gayon ang pag-maintain sa Paragis Bilabila Herbal Capsule kay si Tata Turno. Iyang gikalipay ang mga nahimong kaayuhan sa atong produkto nga ginama sa GFMQ Marketing. Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil. Aron lami ang inyong pagkatulog matag gabii. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka, mag-agwanta pa.
9: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
1: Ikaw o ang batang abnormal? Pagpili dayon kung kisay palayaso nako dinhi.
0: Magpalayo na lang mi dinhi ni Gian.
1: Ay, buang-buang ka bang yadi ay? Ngano maluoy man kaana oy? Di man ani mo igunsa? Di man ani mo igsuon?
0: Tinuod na Miss Lalat. Dili na ko igsuon si Gian. Sa lakto dili na ko igunsa. Kaya ang labing tinuod, dito ko magpuyo sa usa ka squatter nga dapit sa syudad. Usa ko ka GRO sa usa ka bar. Ingon nila, babae ko nung mubuog lupad.
1: Oh, hugaw ka din pagkapapay? GRO ka di ay? Yikes!
0: Gisudlan ko ang maong matang sa trabaho. Aron mabuhi ko ang akong mamasimala nga masakiton. Pero wa na siya. Mipanaw na sa laing kalibutan. Patay na ang akong inahan. Miundang ko sa kontrabaho o nagpalayo ko sa syudad. Inungdan nga miabot ko ining dapita.
1: O niya, kana si Gian? Nga nung nauban man na ni mo ang bata nga way hinungdan, way gamit.
0: Unsa?

Oh, sakay na ko ining akong private plane. Maya, kabugat ining nara ko na puno ang akong aeroplano sa mga putaw, ay, sa mga basyo, sa mga bala. Ah, nahumari ko sa akong business sa Ukraine. Hindi nila siguro ko mahapit sa Syria o sa Israel. Wala naman, puno naman ing private plane ako. Ah, posto, tumanon ko na ang akong plano. Wadto ko sa Mindanao. Og pangitaon ko ang haya sa akong dilayla, ni Maria Picat. Oh, ihatag ko niya ang pinaka-ingranding haya. Ay, bisan pa og gikrimit siya. Oh, Maria Picat, dilayla.

0: Unsabay jigaw? Ipapangita ni mo katong bayhana? Katong gwapa og siksing babae?
1: O bay nonoy, o kinahanglang makita siya dayon. By hook or by crook?
0: Yamat.
1: Yamat man. Bitaw seryoso ko. Gusto kong makita si takla.
0: In love ka niya bay jigaw?
1: In love mo lang? Pwerteng in love ba?
0: Unya, sinang tali.
1: Tali kang talungan ang sinultihan mo?
0: Silalat ba?
1: Ingon og sinawani na silalat.
0: Nawani?
1: Kalit siyang nawa sa akong dughan. Og si takla ang mipuli. Iningi, atay kong kasing-kasing!
0: By jigaw?
1: Busa pangitaa, si takla pangitaa!
0: Hindi makita.
1: Hindi pwede. Kinahanglan makita siya.
0: Kay
1: daigan ako siya sa akong gugma.
0: By jigaw?

0: Huwag yun na hinong rang bata ah. Abnormal.
1: Hindi man abnormal siya.
0: Wakay gamit oy, wakay ayo. Angay lang kang palayasong bata ka. Pasag dance ka danan.
2: Kasakit imong manulti, Miss Lalat.
0: Kaysa bagay siya si mong kinabuhi, ha? Tubagang akong pangutana.
2: Ang tinuod, silingan na mo si Gian sa syudad. Og naluoy kaayo ko niya. Maunggid ako siya sa kong pagpalayo.
0: Wala siya ginikanan.
2: Doon na. Apansama ni mo.

0: Kinabuhan, si Miraflor Manaytay, daghang mga balatian ang giagwanta maayo kay nagparagis bila-bila atong paminawon.
1: Kay dati manggod sir, ako min station dili normal din nag-take atong kuan manggustin na bila-bila paggamit na ko ato magkuan naman ang akong menstruation nag 5 days tapos kusog-kusog na ang akong red blood medyo half man kog mata kanang gili na gani siya sir sakit itusok sa adlaw na magud gyud ginatik na call sa DBT ba murag makapool gani kay magsila ba kutukoto na kay mga dagko kayo murag luwas kay inon pero sa paragis pag inom na ako okay man siya wala na ko ibati nga luod akong kutukoto normal akong pagbawa nag-reduce ko ba, medyo tambok ba ako, sir. Nag-inuman po ko atong inyong kape bitaw. Ang ginom na ako, katong inyong kape nga paragis. Pag inom na ako sa inyong kape, sir, kanang normal na ako magbawas, may gaan-gaan ang akong lawas. Ginagamit po ko sa inyo hang plus, sir, nga bila-bila liniment oil. Kay ang akong mga anak sa dagan manog mga katul-katul sa siil, kanang magpula-pula bitaw, sir, nga pagkutkutun ganin kay magtubig. Ina-plusan na ako. Pag-a-plus na ako atos, nagkuan ng ilang mga samad, sir, kan mga pula-pula, nag-ugabod siya, sir. Si Mera Flor Manaytay, taga Boston, Davao Oriental.
0: Ang mga produkto sa GFMQ Marketing makatabang sa bisan unsang matang sa mga balatian. Sama ni Miraflor nga dili normal ang binulang dalaw. Sa iyang problema sa pagtaas sa sugar, resulta sa pagkahanap sa pananaw. Dili usab normal og pagbawas og problema sa nuka-nuka. Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: unsay sunod nga may tabo. Kana ug daghan pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang sugilanon. Bunbun og bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Krakasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapod-apod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Magkape ka man lang, siguraduhang katag-usab kini og kaayo sa imong panglawas. At dunay mga kape nga dili luwas tungod sa mga sangkap ni ini. Apan lahi sa uban ang Paragis Bilabila Herbal Coffee. Ang sangkap gikan sa prutas nga mangustin, makaayo sa obesity o sa mga tambok, makatambal usab kini sa diarrhea ug makahatag sa muscle strength. Kini anaa sa atong Herbal Coffee. Sa mga workaholic, epektibo ang atong Paragis Bilabila Herbal Coffee. Sama na lang ni Roland De La Cruz, nga taga Mati, Davao.
4: Roland De La Cruz, sa Porok Isla, Barangay Central, Porok President.
5: Anong ganahan magkay ka sa kape?
4: Tungod sa Bilabila Coffee, laskig ang imong lawas o mayo ang imong lihok. Ganahan dyan ko, mayo dyan siya.
5: Murag makondisyon imong lawas?
4: Oo, kondisyon akong lawas. Nya... basta laskig niya kondisyon, makalihok kagmay sa trabaho.
5: Kung di kakainom, murag luya na ka?
4: Murag luya. Lahi ragyod sa Bilabila Coffee.
5: Makainom.
4: Laskig yun.
5: So sa to apa, ganiha pa ka naghulat diri para lang makapalit?
4: Oo, yun. Boss, mahulat-hulat yun ko. Tungod kay nindot yun ang Bilabila Coffee.
3: Kasi nati ang kini sa mga nakagamit sa Paragis Bilabila Herbal Coffee. Kung magkapi ka man lang, mas maayo mga kaparagis nga imong sabayan kini sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Pwede kang magtumar 3 times a day para healthy every day. Ang ato mga produkto, mapalit kini sa inyong mga suking butika. Kini ginama sa GFMQ Marketing. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Rock, rock, radio.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras ibig sa Radyo Bagting og sa Bell FM alas 5:02 na sa buntag. Musulod na nga lanog sa Bagtingan.

0: ang adunay makasaysayanong papel sa katilingban. Sa karaang kapanahunan, ang lanog sa bagtingan mao'y nagsilbing timaan, nagdala og bililhong pahimangno og pasidaan sa panghitabo nga may kalabutan ang katawan. Muhatod sa mga nagunang balita o kasayuran, mga panghitabo gikan kagahapon, bisan sa paglabay sa kagabion o hangtod karon. Dinhilang sa lanong sa bagtingan. Ug-ania ang tigpalanog sa bagtingan. Nagpaminaw kamo sa lanong sa bagtingan. Buntang na, bangon na, lanong sa bagtingan.
1: 106.2
2: FM. Radio Bagbag. Alas 5:08 na oras, maing buntag kaninyong tanan. Adlaw karon nga Sabado, petsa 13 na kita sa buwan sa Hunyo, tuig 2026. Matag adlaw nga Sabado, kita mag-uban sa programang Lanog sa Bagtingan. Usa ka oras og tunga nga tulumanon aron sa paghatag og impormasyon alang kaninyong mga katawhan nga nagpaminaw nining sibyaan sa Radyo Bagting og sa Bell FM. Kumusta ang tanan? Nagkapasalamat na bagamo sa inyong pagmata karong buntaga. Nagingon nga kanunay kita magpasalamat kabagdig kabalkada sa tuwang laing adlaw na usab nga nadawat. Sa mga nag-birthday, pasalamat mo, gumikan kay gihatagan mo dugang edad. O gingon man, sa ganunay, sa dili pa mobiya, sa panimalay, pangaliya, yung taon mo ganunay sa labaw magagagahom, nga mahimo mong luwas sa inyuhang mga pag-aadtuan. O gingon man, giyahan mo sa saktong mga dalan. Sa ngalan sa kinatibukang puwersa sa Baganyan Broadcasting Corporation, ako ang mga kauban karon na budiris sa studio na si Nash. Sa Aprabayo Tukuran, ito ay good morning ato ang mga technicians. Sila si D-Mark, si Mary Ann Kilimon. Sa may Mount Palpalan, good morning usab ni Kuya Marino Bigwas ni Mary Ann Tampugaw. Mga bagting reporters nga mao'y nagsayog mata aron usab sa pagtunol sa mga balita impormasyon. Kaangay ninyo nga masayran, kabagting o kabalkadas. Ako si Bagting 17, Florence Afima. Pagalan sa inyo mga mahinungdanong pabagting o dibagka mga katuyuan, pwede nyo ka nang ipadangat sa itong text line ng 0938-2077-614. Atong husbon, kabagting kabalkadas ng itong text line 0938-2077-614. Alang nato nga dunay mga gustong ipadangat nga mga mahinungdanong pabagting o dibagkaha mga katuyuan, mga suwestyon, or unsa panadana ipadangat lamang kabagting o kabalkadas. Alas 5:11 natong oras. Naghahapong adlaw, gisaulog nato ang 128 nga kasumaran na gikan na nga nahimong gawasno ng Pilipinas. No, pero ang pangutana, nahimo na ba gitang gawas noon sa hingpit o nagpabilin paghihapon tang gibilanggo? No? So muna, malampuson nga napahigayon kagahapon, dresdagbayan sa pagadian o ingon man sa matag kalungsuran ang pagsaulog sa 128 nga kasumaran gikan sa tuang pagka nahimong gawas noon sa ubang mga nasud. Ingon man, kagahapong adlaw usab kabagtig kabalkadas, no? Ito ang dole, nagpahigayon usab kinisila o katong child labor kabagtig kabalkadas, no? Ang dole, nagpahigayon o child labor nga kinisip kabahay usab paghihapon sa kasaulugan sa matawag ta o adlaw sa kagawasan na sa Ramon Magsaysay. So, congratulations sa ato ang hangyo atong nga panghinaot sa mga ginikanan nga unta ang ilahang mga anak, no, dili na ipatrabahoon og sayo kabagtig kabalkadas sa linghod nga Panginaron kay lagi aron pod nga magpapadayon sila nga pagtungha, okay? So muna ang mga kalihukan kag hapong adlaw atol sa pag sa ulog sa libo sa Independence Day kabagtig kabalkadas munang kaninyong tanan nga mga nagpaminaw karon o sa kamaing buntag kaninyo. Ito lang sa'yo na nga mabutag ha. Ang uluhan sa atong mga balita, gikan usab sa ito ang mga bagting reporters.
0: Nagpaminaw kamo sa Lano sa Bagtingan.

0: Sa uluhan sa mga balita, gikan sa mga Bagtag reporters sa mag-uumang na suspect sa pagpanluba dito sa labangan na Dakpan. 106.7 Dugang paguluhan sa mga balita, kabagdig kabalkada sa tuwang sayran na salakat sa panahon na kung na diin ang nagkanayon na Esther Liz gitumbok na hinungdan sa mga pagulan sa Luzon, Visayas o galakip na diri sa Mindanao. Dugang panguluhan sa mga balita, minero na lambig sa illegal nga pagpabuto sa armas sa Dumingag. Nadakpan na. DNR 12 o mga kaabag ahensya naghatod og pauna nga tabang sa mga apektadong katawhan sa gumikan sa linog dito sa Sarangani. Kapin sa 13 million pesos nga katidad sa gituwang shabu na sakme sa operasyon sa CDO sa Zone 6 sa Barangay Puerto Cagayan de Oro City. Dugang pang uluhan na sa mga balita. Search, rescue, retrieval, relief operation sa gobyerno sa biktima sa linog nagpadayon pagihapon. Lain panguluhan sa mga balita, 39.2 million pesos nga assistance gipangapod-apod sa Dole 9 atol sa Independence Day. Top 1 most wanted person sa Cheyen, Zamboanga del Norte nadakpan dito sa Cavite. Lain panguluhan sa mga balita, yate nga nagkargag relief goods nasunog sa karagatang basakop sa Rangani, mga sakay nakalingkawas. Tigulang nga maguma, palgan nga patay dito sa Gipos. Lain panguluhan sa mga balita, 106 IB nagpagawas og pamahayag kabahin sa aktibong sundalo nga nanambigit sa insidente dito sa Imelda. Dugang panguluhan, financial assistance gitanyag sa kapin 4,000 ka maguma og mananagat sa dimataling og tukuran. Ingon man kabagdig kabalkadas kapin sa 3 million pesos nga kantidad. Sa smuggled nga si Guerrillo gisunog dito sa Artilim, Zamboanga, Sibugay. Mauka na uluhan sa itong mga balita, diristo ang pagpanag-uban ang lanog sa Bagtingan.
1: Nagpaminaw kamo sa lanog sa Bagtingan.
0: Last year na mga Bagtig reporters, unahon tang update sa lakat sa panahon karong buntaga. Easter list gitumbok ng hinungdan sa pag-ulan sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Kompletong detalye sa report ni Bagtig 16 sa Vanessa Kaga sa Tomac Mall.
1: BBC Weather Update.
2: Wala ba kaligawa sa sistema sa daltang lakat sa panahon ang pipila ka bahin sa Luzon, Visayas ug Mindanao? Epekto kini sa Easterlies. Kikabot siyag nga gikan sa mga rehiyon sa Mindanao ang Davao region. Pagingong posibleng makasinati o mga pagbaha o landslide gamikan sa Easterlies nga magdala usab o mga pag-ulan. Mamay mga dunay katag-katag mga pagbundag sa ulan sa pipila usab ka bahin sa Mindanao. Samtang sa Bicol region ng Eastern Visayas ug Caraga, susama usap nga maapektuhan na gumikan sa Easterlies o ang Metro Manila o nabiling parte sa nasud. Mamahay mong apektado man sab sila sa Easterlies o langkit na sa localized thunderstorms. Gipay mangnuan ang katawhan na magpabilin nga mag-alerto o kanunayon usab nga magpaniid sa kahintang salakat sa panahon. Nunot usab sa kausaban yung kalit na lamang mabundak ang ulan sa hapon o dibaka gabi na kinahanglan ni konsiderar usab ang mga lakaw o kinahanglan magdala kinig mga panaganga. Samtang sa pikas bahin, update una ta na itong pangandaman nga El Nino nga nasa Tropical Pacific na sa pagkakaroon sigun sa pag-asa. Kasamtangang nasa Tropical Pacific na ang El Nino nga may 80% nga kahigayunan nga matibok isip usa ka full-blown El Nino event. Sigun sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration, kung pag-asa nga ang bahad sa El Nino, mamahimong masinatian hangtod sa pagsugod sa 2027. Kaya kabutsyag nga ang El Nino, ang pag-init sa kiningitog El Nino Southern Oscillation o ang init nga hangtod sa kasamtang or kasarangan nga sea surface temperature sa Eastern Equatorial Pacific o hangtod na sa inanay nga pag-init sa sea surface temperature sa mga Philippine Sea. Diin sa panahon sa El Nino, ang masinatian, mamahimong bilon normal rainfall condition na ang kahimtang sa nasod dumikan kay aron masinatian o mamatikdan ang dry spell o ang kainit o kining sumalaw pa hulaw. Apan sa pagkaroon, ipatangay nga mo mabalakap pero ang nas pagkaroon mga pag-ulan. Gibalabanan sa pag-asa nga kapin or sobra pa sa masinatiang El Nino sa Hulyo o sa Agosto niining nga panahuna. Sa pagkakaroon, una, kahit ting-ulan pa man, o ganin mo suluray pa usab, ang hangin niya habagat o southwest monsoon. Ang habagat, ang kahimtang sa panahon usab, nga musulod sa nasod, diin gikan sa Mayo, o gulungtad kini sa Oktubre, o mamahimo usab ng kasarangan ang western section sa nasod, particular na sa Metro Manila o Luzon, o ingon man Luzon provinces. Inanglan pagyapon nga magmaampingon ang katawhan, gumikan sa nasangpit o niya nga kausaban. Pero sa pagkakaroon, pabilin nga makasin natin mga pagulan-ulan ang atong area sa Zamboanga Peninsula. Sa pikasbahin, ito mga nag-monitor sa kasikas sa kadagatan. Alas 12.42 ang takna sa kaadlawon na kini sa 0.1 metros ang giladbon sa tubig alang kini sa unang hunas. Tao bala 7.1 ang takna unya. Nasa 2.2 meter ang giladbon sa tubig ug subli na usab nga muhunas. Ala 1:47 ang takna sa hapon ug ana kini sa -0.3 meter ang giladbon sa tubig. Subli nga mutaob pagka ala 7:53 ang takna sa gabi nga nasa 1.5 meter ang giladbon sa tubig. Sobra kataas gamikan kay 85% ang gihabugon sa tubig dagat diri sa Pagadian City ug kasarangan laman usab ang gidaganon sa mga isla. Ato mga nagmonitor sa pagsubang sa adlaw alas 5:29 ug mosalop usab unyang hapon alas 6:04 na. Puti update sa kahintang sulakat sa panahon, nakos Bagting din sa East, Vanessa Cagas na makapulong sa Del FM o Radyo Bagting.
0: 106.6 FM Radyo Bagting. Alas 5.21 na itong oras sa Kabagdig Gabalgada sa Mauto Labing Mahinungdanon nga itong masayran na labot sa lagat sa lakat sa panahon ng unang yonda. Kayaroon lagi Kabagdig Gabalgadas nga daily in town mo mga humod kuno galing aduna may ulan og masayod mo sa dagan sa lakat sa panahon matag adlaw. Ang mga balita hatod kanato sa Vitron Vitamins Plus Iron, na bitamina makagana sa pagkaon, makapaligon sa immune system, ug makapalantip sa labutan. Maayong bitamina alang sa mga bata na og may edad na muna ay napaglangan alang sa bitaminang pampamilya. Inom na og Vitron Vitamins Plus Iron. 6.6 Sa magpadayon sa mga balitang impormasyon na Sairanta Kabagdig Kabalgadas ang balita usab. 106 IV nagpagawas og pamahayag gagabahin sa aktibong sundalo nga nalambigit sa insidente dito sa Imelda. Ang kumpletong detalye atong Sairan pinagi sa report ni Bagting 28 Kimberly Namuaga.
1: BBC Live Report.
3: Nagbagawas karon og opisyal nga pamahayag ang 106 Infantry Tig Panalipod Batalyon kabahin sa usa ka aktibong miyembro sa unit nga nalambigit sa usa ka insidente nga nahitabo sa Imelda, Zamboanga, Sibugaya niadtong Hunyo 6, 2026. Sa pamahayag nga gipirmahan ni Lieutenant Colonel Israel Uluan, Batalyon Commander sa 106 IB, iyang gipatinaw nga hugtanon nilang gikondinara ang gipakitang kinaiya sa usa ka sundalo nga wala nahaom sa gipanumpaang serbisyo nga tigpanalipod og tigpatunhay sa kalinaw sa Katilingban. Ang 106 IB nagpahayag og pasalig nga hingpit kining makitambayayong sa investigasyon sa kapulisan aron matino ang tinuod nga nahitabo og mapanubag ang kinahanglan manubag sumala sa balaod. Gibutyag usab sa unit nga dili nila konsentihon ang bisan unsang matang sa dili angay nga binuhatan gikan sa ilang mga sakop o ilang suportahan ang hustong proseso sa investigasyon. Nagahwag usab sila sa publiko nga magpabiling kalmado og tugutan ang mga otoridad sa pagpadayon sa ilang investigasyon. Bagting 28, Kimberly Namuag sa Bell FM o Radyo Bagting. 106.6 FM
1: Radio Magbating.
0: Sa pagpadayon sa mga balitang impormasyon, kabagtig kabalgada sa dugang patong Sairan Usab, ang balita nga nagkanayon. Top 1 most wanted person sa Cheyenne, Zamboanga del Norte, nadakpan dito sa Cavite. Ang kompletong detalye sa report ni Bagting 28 con Bagting 29, Cheryl Onio Talirazan.
1: BBC Live Report.
4: Nadakpan sa mga otoridad ang top 1 most wanted person municipal level sa Siayan, Zamboanga del Norte o top 9 most wanted person provincial level dito sa Barangay Santol, Silang, Cavite niya itong Webes, Junio 11, 2026, na ilang dinakpan nga si Rovic Maxwell Villanueva Ordiniza alias Dodo, 38 anyos, din nasikop kini pinaagi sa warrant of arrest sa kasong rape in relation to RA 7610 nga gisyo sa Family Court Branch 5, Sindangan, Zamboanga del Norte, pinitsahan niya itong Hulyo 24, 2025, o walay girekomendang piyansa ang korte. Sa pagkakaroon, nanana sa kustudiya sa Silang MPS ang suspitsado gikatakdang i-turnover nga doon sa Siayan MPS alang sa hustong disposisyon. Bagting 29, Cheryl Unyot Lirazan sa Bell FM o Radio Bagting
1: 106.7 Radio Bagting.
0: Sa itong pagbalik, kabagdig kabalgada, sa dugang pa mga balita itong Sairan, dari paghihapon sa Tolomano ng Lanog sa Bagtingan, alas 5.25 na sa buntag.
1: Nagpaminaw kamo sa Lanog sa Bagtingan.
0: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang ko.
5: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
1: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
6: Nakakarad, buntag yung kunya. Ako siya ginababad. Ginababad na ako mga 5 minutes bago na ako banlawan.
0: Mm-hmm.
6: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na naglighten ang akong kuana. Magbukoy mga melasma sa face.
0: Mm-hmm.
6: More dark spots siya, ana.
0: Mm-hmm.
6: Tapos naglighten siya. Dati mango daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads sa akong nose, the pit. Karun, wala na kay. Wala na mapuntiya.
0: Mm-hmm.
1: Santol Plus Gold.
7: Ako si Jubilin. Na ako'y greater. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santol Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako greater. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santol Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
1: Santol Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santol Plus Gold. Gold. Mapalit sa mga butika. Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
8: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun niya. Huwag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso. Dad Toril, Davao City, 66.
1: Said Kugun, Herbal Capsule. Basta Kugun, lawas bas Kugun. Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana. Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety and affordability. Pensione de Iliana.
9: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tawo samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
10: Naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical, pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Ginta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, gipagparagis na mo.
9: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: Ngayong Hunyo ay Dengue Awareness Month. Mag-ingat laban sa dengue. Ang dengue ay sakit na dala ng lamok na maaring magdulot ng mataas na lagnat at seryosong komplikasyon. Kaya mahalagang isabuhay ang 4S contra dengue. Search and destroy mosquito breeding sites. Self-protection measures. Seek early consultation at support fogging kapag may outbreak. Kapag may sintomas ng lagnat, pananakit ng katawan at rashes, agad na magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider. Isang paalala mula sa Department of Health. Sama-sama nating supuin ang dengue.
11: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami na natunaw na bukol, marami na gumaling na cancer, marami na lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabag-o ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma nimo siya, palitin na. Og target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon Gamakadawa sa grasya o kalibayon Aron ikaw makatiam-tiam Alang sa mga gustong avail Mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 O gama sa 0935-588-5488 Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
12: 106.2 Nagpaminaw kamo sa Lano sa Bantingan.
13: 106.2 Radio Magbating.

0: Alas 5.32 sa itong oras, sa gabag ni Kabalgada, sa balik na dinis sa pagpanaguban na ang programa ng Lanog sa Bagtingan na nang sabihan paghihapon sa Radyo Bagting o sa Bell FM. Ato na nga sayran karong mga orasa ang balita gikan Stingog Mindanao Radio Alliance Contamra.
1: Mga balitang mula sa iba't ibang panig ng Mindanao. Bida sa Tingog Mindanao. Buong puwersang ihahatid ng mga pinagkakatiwalang himpilan ng radyo sa Mindanao. Mas pinalakas, mas pinabilis, at mas pinalinaw. Tingog Mindanao. Tingog Mindanao.
0: Mga balita gikan Stingog Mindanao Radio Alliance Contamra kabagdag kabalgada so nahuntang pagpasulod sa report. Gikan na Revolusano nga nagkanayon search rescue and retrieval or relief operation sa gobyerno sa biktima sa linog nagpadayon paghihapon. Ang kumpletong detalye sa iranta sa report gikan Neruel Osano.
1: Tingog Mindanao.
2: Patuloy ang search, rescue, retrieval at relief operation ng pamahalaan sa mga biktima ng magnitude 7.8 na offshore earthquake na tumama sa Sarangani nitong Hunyo 8. Pinangunahan ng mga local government units, national agencies at mga volunteer group ang malawakang rescue at recovery efforts para sa mga naapektuhang komunidad. Batay naman sa pinakahuling datos mula sa emergency Ontario AOC ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council o RDRRMC, umakyat na sa 8 katao ang naiulat na nawawala mula sa naunang 4. Dahil dito, nagtalagang pamahalaan ng kabuuang 210 personnel para sa search, rescue at retrieval operations. Kabilang dito ang 3 rapid damage assessment teams, 8 koponan mula sa Department of Education at isang telecommunications team. Ayon kay Office of Civil Defense 12 Regional Director Rodgers Mania, apektado ng lindol ang higit 22,000 ng mga pamilya o 104 ng mga individual sa 180 ng mga barangay sa South Sargent Region. Patuloy naman ang paghati ng tulong at pagsasagawa ng mga operasyon upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente at mapabilis ang pagbangon ng mga komunidad na naapektuhan ng malakas na lindol. Ruel Osano, DXOM Radyo Bida, Coronel City, Tingog Mindanao.
1: Tingog Mindanao.
0: Sa pagbadayon sa mga balita, Tingog Mindanao Radio Alliance Contamra Kabagdig Kabalgada. Kapin sa 13 million pesos kakandida sa gituang Shabu na sakmit sa operasyon na dito sa May Zone 6, Barangay Puerto, Cagayan de Oro City. Ang kompletong detalye sa iranta, pinagi sa report ni Jennifer Lumabang.
1: Tingog Mindanao.
3: Nakumpiska sa City Drug Enforcement Unit kung CDU ang kapig 13 million pesos nga kantidad sa gituang Shabu sa duha ka suspek sa Zone 6 Barangay Puerto Cagayan de Oro City na ilang mga dinakpan nga si Bimboy Ugjan. Base sa inisyal nga impormasyon, nasakmit sa mga otoridad ang gidudahang illegal nga droga atol sa operasyon nga miresulta sa pagdakop sa duha ka mga suspek. Sa pagkakaroon, wala pa naghatag og opisyal nga komento o pahayag sila Bimboy Ugjan kalabot sa mga aligasyon batok kanila. Padayon pa ang investigasyon sa mga otoridad aron masuta ang gigikanan o posibleng koneksyon sa nakumpiska nga mga illegal nga droga. Bagting 43, Jean Sanchez Lumabang sa Bell FM ug sa Radyo Bagting.
1: Tingog Mindanao.
0: Lain pa mga balita gikas Tingog Mindanao Radio Alliance Contamra tong pasod lorosa balikan nato sa Ruel Osano kabagdig kabalkada sa DNR 12 ug mga katao kaubang ahensya naghatod og paunang itabang sa mga apektado sa linog sa Rangani. Ang kompletong detalye sa report gikan Ruel Osano.
1: Tingog Mindanao.
2: Nagkaloob ng paunang ayuda ang DNR at mga katuwang nitong ahensya sa mga komunidad na naapektuhan ng malakas na lindol sa loob ng Sarangani Bay Protected Seascape o SBPS. Itong mga nakaraang araw na ipamahagi ng unang bugso ng relief goods na binubuo ng bigas, inuming tubig, noodles at dilatang pagkain sa mga mamamayan ng barangay sa Pumasla sa Malapatan at mga barangay ng Small Margos, Big Margos at Pangyan sa Glan Sarangani. Sa pamamagitan ng pinagsamang donasyon mula sa mga ahensya ng gobyerno at pribadong mga individual, nakalikom ang ahensya ng 37 sakon ng bigas, mahigit 600 litro ng malinis na tubig at daang-daang food items para sa mga naapektuhang pamilya. Mula rito nakabuo ang DNR 12 responders ng 160 relief packs na naglalaman ng pangunahing pangangailangan ng bawat pamilya. 50 mga relief packs ang hinatid sa Malapatan sa pamamagitan ng land transport, habang higit 100 naman ang dinala sa mga barangay ng Small Margos, Big Margos at Pangyan Saglan gamit ang bangka dahil hindi pa rin madadaanan ang mga daan papunta doon. Naging posible ang relief mission sa tulaw ng DNR Penrose Sarangani, SBPS Protected Area Management Office, DNR 12 Enforcement Division, Senroglan, PNP Regional Maritime Unit 12, mga lokal na pamahalaan at pribado mga donor. Samantala, naghahanda na rin ang DNR para sa susunod na bugso ng ayuda kasunod ng pagtanggap ng dagdag na mga donasyon mula sa iba't ibang mga grupo at organisasyon. Ruel Usano, DXOM Radyo Bida, Coronel City, Tingog Mindanao.
1: Tingog Mindanao.
0: Alas sa 5.38 na itong oras, dugang pa sa mga balita, Tingog Mindanao Radio Alliance Contemra, yate nga nagkargag relief goods na sunog sa kadagatang sakop Sarangani, mga sakay na kalingkawas. Kompleto detalye sa report ni Bagting 29, Cheryl Oniot Lirasan.
1: Tingog Mindanao.
4: Nasunog ang usa ka yate nga nagkarga og relief goods samtang naglawig sa kadagatan dol sa Barangay Small Margos Glan Sarangani Province alas 10:25 sa buntag kagahapon Hunyo 12, 2026. Sumala sa Philippine Coast Guard paingon unta sa Glan ang maong yate aron maghatod og ayuda sa mga naapektuhan sa magnitude 7.8 nga linog sa General Santos City sa dihang kalit kini nasunog. Girescue sa mga personnel sa PCG og mga mananagat sa mga lugar ang tanang tripulante o pasahero nga gingong miyembro sa SMM Volunteers, usa ka grupo nga kaalyado sa Seventh-day Adventist Church, kog luwas kini nga gidala ngadto sa Barangay Big Margos. Walay natalang namatay o nasamdan sa insidente samtang padayon pa ang koordinasyon sa PCG og lokal nga mga awtoridad aron matino ang hinungdan sa sunog. Bagting 29, Cheryl Oniot Lirasan sa BLFM o Radio Bagting.
1: Tingog Mindanao.
0: Alas sa 5.40 na, magandang mga balita sa Tingog Mindanao Radio Alliance Contemra.
1: Mga balitang mula sa iba't ibang panig ng Mindanao. Bida sa Tingog Mindanao. Buong puwersang ihahatid ng mga pinagkakatiwalang himpilan ng radyo sa Mindanao. Mas pinalakas, mas pinabilis, at mas pinalinaw. Tingog Mindanao.
0: 106.2 FM. Radio Magbating. Sa mga balita, diresto ang dulumano ng lanog sa Bagtingan, Gabagdig, Gabalgada. Sa dosang pasudlo no sa bang report, tagika ni Bagting 16. Mag-uuma nga suspect sa pagpanluba og builder dito sa Labangan, Dakpan. Pinagi sa report ni Bagting 16, Vanessa Cagas, Tumakmol.
5: BBC Live Report.
6: Ana-ana sa kustodiya sa mga gisakpan sa kapulisan sa Labangan ang suspek sa pagpanluba nga nahitabo dito sa Barangay Lipaya, Labangan sa Buangka del Sur. Gikataho ang suspek usa ka 42 anyos nga mag-uuma nga nadakpan usab sa mga otoridad human nga kini nalambigit sa pagpanluba sa 37 anyos nga welder og nahitabo alas 5:30 na sa hapon kagahapon. sa inisyal nga investigasyon na sa iran nga kining mao nga biktima o ang suspect na nag-inaw na itong higayuna sa panimalay sa suspitsado nga nakabaton sila o mga panaglalis. Din ang suspect ang midunggab nga itong biktima o naigo kini sa ihang ilok gamit ang mahait nga hinagiban. Apan, sa wapamahidangat ang PNP personnel sa labangan, ang suspect ang nadakpan na sa mga barangay officials samtang ang biktima ang nadali na usab pagdala sa iyang mga kabanay sa Balay Tambalanan, Drispagadian City alang sa dinlay ang medikasyon. Ang suspect uban ang iyang hinagiban ang anaana sa paghupot sa otoridad samtang ang biktima nagnipailalom or pabilin pagyapong anaa sa medical observation. O diin nagiandam na usab ang kaso nga i-file batog sa naasoing suspitsado. Bagting, this is Ais, Vanessa Cagas, Tumakmol, sa Bell FM, Radyo Bagting.
0: 106.7 Sa itong pagbalik, kabag ng Kabalgadas, dugang pa mga balita itong sayran, dari paghihapon sa programang Lanog sa Bagtingan, alas 5.42 na sa buntag.
7: Nagpaminaw kamo sa Lanog sa Bagtingan.
8: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
9: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
8: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
9: Yes po. Nakailang kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa pagiliran ko.
8: Opo, tapos?
9: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
8: Wow.
9: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
8: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
10: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
11: Hala girl, grabe ka kag-glowing eye. Unsa man imong sikreto?
12: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
11: Skin Shop? Asa man adapit?
12: Naa sa Trace Arcade Building, Ground 4 FS Paharis, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
11: Unsa man ilang baligya didto?
12: Daghan kaayo. Tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products, naa sila tanan.
11: Safe ba na ilang products?
12: Oo, FDA approved tanang baligya nila. Baka sure jud ka nga sa Skin Shop na safe ug legit tanang baligya.
11: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
12: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
13: Mag-skin shop na, muhuga para ka, mu-income pa ka.
14: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
15: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun niya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
14: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
16: Cellphone Plus Gold.
17: Ako si Jumar Santillan. Doon ako'y bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Cellphone Plus Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, kung isa sa gabi, o sa sulod, sa usa ka buwan. Kaloyan sa Ginoo ang akong bukol na wala. Salamat sa Cellphone Plus Gold. Barato kang epektibo.
16: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold.
18: Mapalit sa mga butika.
19: Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog og nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
20: Tay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man ay kagmani, no? Nay, unsa man imong kasing natiyanay, katungula pa ka
18: gamit sa atong kape?
20: Katahinan sa wa pato magamit kape kaya unya nalagi magsakit sa kong lawa. Nya sa dia nga nagmintin ko ato. Uy, hello, ano naman kayo mo? Nya makasaka ko, makalag sa... Ang bukid ro, gani ay. Nag...
18: Ha, sa kulian?
20: O kato ganing ana nga mo rin na...
18: Abukid sa...
20: Ganing... Sundan? Oo. Nya, o sa uwa pa ko nagamit. O magsaka gani ko, maglisod
18: ko. Saka ka sa bukid, hindi ko kasaka?
20: Sa tiya nga nagmintin ko, ana ay, ba't ko nagyahayan?
18: Pwede na, makakat-kat tayo ko sa bukid.
20: Makakat-kat ko ba? Uy, magrapagid ko atang mga gulayon. Nga, ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang tiguang naman kayo ka. Ay, ko salamat.
18: Sige pa kanan ni Mulay?
20: Sure.
18: Lido?
20: Alberto.
18: Pilay mo idad?
20: Ay, kung anak ko, nabinta na ko.
21: Usa, sa unsa mang balatian, adunay paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo. Og suwayipod, ang paragis Bila-Bila Herbal Capsule og paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
22: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bila-Bila.
21: Paragis Bila-Bila.
22: Paragis Bila-Bila.
23: Radyo Magbating.
24: Nagpaminaw kamo sa Lano sa Bantingan.
0: Alas sa 5.48 na itong oras sa Kabagdig Kabalgadas, balik na diresto ang pagpanaguban ang Lanog sa Bagtingan. Ang sabihan paghihapon sa 106.3 Bell FM o sa DXBZ756 Radyo Bagting. Ato ang tulumanon sa ganunay na bagan usab sa Petron Gasol, kinigipanagiyahan ni City ni former City Councilor Jesus Idol John Bahamundi ug siyang anak nga si Clarissa Isa Bahamundi ang tagiyaw tagdumala sa Petron Gasol. Sa mga katauhan nga gusto magpalit or baka magpatubil og liquefied petroleum gas adto na sa Petron Gasol Kabagdig Kabalgadas. Ilahang May nahimutang sa May Santiago dool sa De Beam, ikaduhang branch nahimutang sa Duterte Street, gatas pagadian dool sa Shell Gasoline Station. Sila usab exclusive distributor sa LPG Fiesta ang May nahimutang dool sa SMC College at bang sa pagadian showmate o boss sa Best Emporium. Dahil pa mga outlet na himutang sa lungsod sa Dumalinaw, Tukuran o lungsod sa Aurora. Alas 5.49 na, ito nang sayran ang presyo karong buntaga sa LPG. Kumusta? Kaya pa ba sa bulsa? Ang report pinagi ni Bagting 27 Darrell Ayaay.
24: BTC Market Report.
25: Yes, Bagting 17, maayong buntag, ilabi na sa itong mga sukintig, Paminaw. Ni mga oras sa ito, ito na lang kasamtangang presyo sa LPG. O mga kaniang price monitoring sa month of June nga doon ay pagkunhod. Gasol, 2.7 kilogram, 480 ang tanki. 7 kilogram, 1,000. 11 kilogram, 1,525. 20 kilogram, 3,080. O ang 50 kilogram, 6,310 ang tanki. Sa Piesta Gas, 2.7 kilogram, 460 ang tanki. O ang 11 kilogram, 1,400 ang maong tanki. Bukod ang kasamtangang presyo sa LPG. Ako si Bagting 27, Daryl Ikat Ayaay, sa Bell FM o Radyo Bagting.
23: 106.3 Radyo Bagting.
0: Mote ko samtangan nga presyo Kabagdig Kabalgadas karong adlaw alang niya itong gusto mo palit o gawin magpatubay og liquefied petroleum gas kay nahutda na mo diha. Alas sige at least doon na mo yung mga kasayuran na no, kung tagpila na ang kasamtangan nga presyo kaya pa ba sa bulsa o mubalik na lang mo uling o di ba kaha gamit na nagkahoy niya. Alas 5.50 na itong oras, Kabagdig Kabalgadas, sa pagpadayon sa mga balitag impormasyon na ito ang sayran. Kapin sa 3 million pesos, kakandida sa smuggled nga sigarilyo, gisunog dito sa Artilim, Zamboanga, Sibugaya. Ang kumpletong detalye, pinagi sa report ni Bagting 28, Kim Verly Namuag.
24: BBC Live Report.
1: Kapin sa 3 milyon nga kantidad sa mga smuggled nga sigarilyo ang gisunog sa mga awtoridad ato sa destruction activity nga gihimo niya tung hunyoon sa 2026 sa Artilim Municipal Site, Barangay Katipunan, Artilim, Zamboanga, Sibugaya. Lakip sa mga gibunggag ang 46 kakahon sa Astro nga sigarilyo, 7 kakahon sa DNJ nga sigarilyo, o 30 karim sa nagkalain-laing klase sa sigarilyo. Gadon ay kinatibok ang appraisal value nga 3,071,280. Sumala sa kapulisan ang maong kalihukan, nagpakita sa ligon nga koordinasyon o paningkamot sa mga law enforcement agencies o lokal nga panggamhanan sa ilang kampanya batok sa pagpamaligya o pagpang-smuggle sa ilegal nga mga sigarilyo sa ilang ginsakpan. Malambusong nahuman ang destruction activity alas 3 sa hapon sa maong adlaw, diin nagpakita sa padayon nga panaghiusa sa mga ahensya sa gobyerno sa pagpugong sa mga ilegal nga kalihukan o pagpatuman sa balaod. Bagding 28, Kimberly Namuag sa Ball of M o Radio Bagding.
0: 106.0 Alas 5.52 datong oras sa pagpadayon sa mga balitag impormasyon. At sa kasayran ang balita kabagdig kabalgadas. Nabot nining minero nga nalambigit sa ilegal nga pagpabuto sa armas sa Dumingag na dakpan. Ang report pinagi ni Bagting 16 sa Vanessa Cagas Tumakmol.
24: BBC Live Report.
2: Ana-ana sa kustodiya sa PNP Dumingag o gaduna na gihanay nga gifile nga kaso alang sa nasangpit nga minero na una na nga gireklamo gumikan kinikin nakalapas sa Republic Act No. 1059 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Niya nang alas 8.15 ang takna sa gabi June 11, 2026 dito sa may Magsaysay Avenue, Barangay San Pedro, Dumingan, Zamboanga del Sur. Ang dinakpan nga 56 anyos nga minero ang kiniuna nang gireklamo human nga nakadawat usab o tawag ang Dumingan Municipal Police Station labot sa kalalaki nga giingong violente o lihok o diin nalabigit sa illegally discharged firearms sa Barangay Upper Landing. Nagandang nga mga personahe sa Dumingag Municipal Police Station dali nga nagparigayon og follow up operation og natultulan usab niini ang nahimutangan sa suspect nga naa na gayon na sa tubangan sa saka bake shop sa Barangay San Pedro. Aton sa pagverifikar ang opisyal nga nagpahigayon og pagresponde nakamatikod sa nagsiwil nga armas de fuego sa iyang sling bag ingong dali gikonfiskar ang kalibre 45 nga pistola, 2 ka magazine, 8 ka mga 8 ka rounds sa bala o lakip na usab ang sakuban o sling bag. Diyan sa pagkakaroon, anana sa paghupot sa PNP o ipailalo na usab sa forensic examination ang nasangpit nga armas nga giingong mo'y gigamit sa pagpabuto dito sa lungsod sa Dumingag. Bagting 16, Vanessa Cagas na Macwal sa Bell FM Radyo Bagting.
0: 106.0 Radio Magbating. Alas 5:54 atong oras sa Kabagdig, ang National Telecommunications Commission kon NTC padayon paghihapon nga nagpasidaan sa publiko nga mag-amping batok sa mga scammers. Dili mo tuo sa mga text nga inyo dawat or ayo i-click ang mga link nga inyo nga madawat dira sa mga messenger. Tungod kayo sa kinakamatang sa pagpangilan, aron nga dili may mabiktima, kinahanglan nga susihon pag-ayo. Ilabi na ako nung galing, doon na mo text messages, ginag-ingon nga nakadawat na kung nakadaog mo sa mga raffles, nga wala mo'y gi-apilan kabagtig kabalkadas. Kini nga pahibalo, gikan sa NTC, kung National Telecommunications Commission. Alas 5:55 na, dugang pa sa mga balitag impormasyon. Tigulang nga mag-uuma, palgang patay dito sa Gipos. Kompletong detalye sa report ni Bagting 27 Daryl Ayaay.
24: BBC Live Report.
3: Tay size anyos nga mag-uuma nga wala na kinabuhi sa sagbutan nga lugar. Alas 12:55 sa udto ni atong Hunyo 12, 2026.

0: Tambal. Padayon pa ang mga otoridad sa pagdokumento sa insidente alang sa hustong disposisyon sa kaso. Bagting 27, Daryl Licat Ayaay sa Bell FM o Radyo Bagting.
1: 106.7 FM. Radyo Bagting. Alas 5:07 atong oras sa Kabagting Kabalkada sa paghihapon sa itong pagpanag-uban. Galing na may mga miyembros pamilya nga doon na nagigipanghambing nga balatian na maloy kaloy ipon yung taon ninyo, no? Ayaw yung taon na ninyo Kabagting Kabalkada sa tuguti nga mapay mulihok. Labi na kung galing nga doon na yung mga apo or mga anak kay lisod na kaayo. Ingon ini ang nahitabo gidangatan sa usa ka senior citizen nga nakabsent sa kinabuhi nga doon na day kinigihambin nga balatian na. Ato na ito ibayag maing buntag Kabagting Kabalkada sa nga toang mga viewers sa karong buntaga sa toang tulumanon ang lanog sa bagtingan. Good morning Aljo na Mukatkat, maing buntag o lakip na usab ni Nori Amorga Amor Prahes. Good morning usab, matut pa niya. Thank you Lord, nga gidungagan ni mo o adlaw ang akong kinabuhi o healthy. Happy listening from La Victoria Aurora, maing buntag. O galakip daw sa ito maya to. Good morning, kisa pamani si Jose de los Rias Ocaya sa Sinakaban, Misamis Occidental, Rosalie Daliripin sa Mulom Lapuyan. Good morning. Good morning po ni Marshan Christine Sabal sa may Balintawak Aurora, o yung buntag. O si Jesseline Ababol. Good morning daw sa Lakewood. Kumusta? Or Ababol, tigong sa mangka ni Kuan Zion Ababol. Good morning. Si Hams Dakula, good morning po. Sa may, good morning daw kang Nuruddin Maruhom kay Kasanor Arumpak, gikan sa Sultanaga di Mapuro, Lano del Norte. Daga salamat sa pagpaminaw. Vanex Mutsa Abamunga, good morning usab. Sa tanan nga mga nagpaminaw, nagsunod sa kanunay sa programang Radyo Bagding, sa Radyo Bagding Sibal FM, nga nagmonitor karon sila hang tagsatag sa kamanga radio. Good morning sa inyuhang tanan. Samtang sa nagpabo sa resulta, Kabagting Kabalkada ang 2-day loto, 2-day PM, 2-day nga 9 PM result. 9 and 5 ang resulta sa 2-day kagabi. Samtang sa swerte sa 9 PM, 584 ang resulta kagabi. Samtang sa nagpabo to sa resulta sa 4-day loto, 4033 ang premyo kay 68,546 pesos. Mega Lotto 645 draw, jackpot price nga 55,974,482.40. Winning number combination 44, 13, 22, 14, 433. Samtang sa Ultra Lotto 658 draw, nga doon na jackpot price nga 128 million pesos. Winning number combination 40. Okay, 27, 10, 9, 53, and 29. Wag ito yung resulta sa Swartres o sa Loto kagabi ay Kabagting Kabalkada si nga Drows. So pagbalik, ito ka pa mga balita yung angayang sayran dari paghihapon sa ito ang pagpanaguban ang lanog sa bagtingan untop alas 7.
2: Nang paminaw kamo sa lanog sa bagtingan.
3: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
4: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
3: The angel of the Lord declared unto Mary,
4: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
3: Behold the handmaid of the Lord.
4: Be it done unto me according to your word.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
3: And the Word was made flesh,
4: and dwelt among us.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God.

0: God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
1: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
0: that we may be made worthy of the promises of Christ.
1: Let us pray.
2: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
1: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
0: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
1: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
0: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
1: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
0: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
1: Saint Cecilia,
0: pray for us.
1: Saint John Baptist de la Salle,
0: pray for us.
1: Leave Jesus in our hearts forever.
2: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
3: Si Delphine Hitizo, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
4: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitizo, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
3: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
5: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprintar Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
6: Ana
5: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang, pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
7: Oh no!
5: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
3: Sample Plus Gold.
8: Ako dahi si Gary. Grabe kitas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong gibanatan dahil ginom, 3 times a day gid na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold, pagbalik na ako check sa akong sugar, nag-EAT na lang. Grabe epektibo sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Gold. Rag, rag, radio, magbating.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Alas 6:07 na itong oras, sa Padayon Tastuan Tulumanon, ang Lanog sa Bagtingan.
2: Nagpaminaw kamo sa Lanog sa Bagtingan. Buntang na, bangon na, Lanog sa Bagtingan.
1: Nagpaminaw paghapon ka moros sa programang Lanog sa Bagtingan, isibiyan sa 106.3 Bell FM, magigurman sa DXBZ 756 Radyo Bagting. Good morning sa mga mapaypag monitor karong buntaga sa tuwang atulumanon, kabagdag kabalkada sa mapaypag-tune in. Good morning sa inyuhang tanan, ikumusta man sa makausapan sa tuwang mga viewers. Ato mga listeners sa kanunay, good morning kaninyo. Kagabi eh, doon ay kasikas, ako kamatikod. Kagabi eh, nga doon ay daghang kasikas, kabagdag kabalkadas, mahitungod sa, kung saan siya, pagkakalit o log out sa inyuhang mga accounts. Daghan magog nag-post diri o. Nabasahan ako, kabagdag kabalkadas, nga kuha na di ay. Nahadlock sila kagabi eh, kabin nilag naunsa na. Naunsa na nahitabo, abin nilag na ha, kabagdag kabalkadas siya. Matod pa, no? Ang Facebook o Messenger users worldwide nakasinati o brief outage earlier kagahapon. O kagabi eh, magpasado matod pa sa alas 9. Daghan na nagtuo kabagtig kabalkadas nga nahak ang ilahang mga accounts. Human nga kalit matod pa kining nga nagunsaman, nag-log out. O, mara to siya. Outage matod pa ang hinungdan, no? Brief outage. Muna hinungdan kung nga nung nikalit lang o pagka-log out ang inyuhang mga accounts kagabi eh. So, daghan ba daw gakuan? Nakulbaan. Katong mga dunay mga illegal nga transaksyon, marang nakulba-kulbaan gito kagabi eh. Pagin ko nakamatikod ane, kasi ko natulog. Bawis lawas ba? Bawis lawas nga tagdugay matulog kagabi, sandali sa iyo ha. Pinagkasayon ako matulog kabagtig kabalkadas na andan kinastag alas sa alas 11. No, kagabi ako nakatulog o alas 9 kapin. No, alas 9 something? O alas 8 kapin pa to. And bawis lawas. Kasayo kayo bangon pagkakuan niya. Walang matulog tag sa'yo. Alas 6:09 na itong oras. Samtang sa pika sa bahin, padayon tas ito ang atulaman noon, kabagdag kabalkadas, o inikabat na di ay no, sa 55 ang namatay. Sa nahitabo ang linog, kabagdag kabalkadas, as of 3:44 PM ni, kagahapon ha. Wala pa'y bagong update, kabahin sa bagong nakunado na ba'y lain pa nadiskubrihan nga patay. Pero as of kagahapon, na alas 3 sa hapon, nikabat na kini sa 55 ka mga nangamatay o kapin sa 1,000 ang nasamdan. Mauni ang natala no sa buhatan sa NDRRMC ko na National Disaster Risk Reduction and Management Council. Mauni lahang kopirmasyon. Naduga nga na matod pa ang ihap sa mga nangamatay o nikabat na di ay sa 1,120. Samtang nagpabilin usab nga nasa 31 ka mga individual ang hangtod karon wala pa nakit-an. Base usab sa mga saysay or kining gipang butsyag sa mga pamilya ni ini. Samtang gitambagan usab sa NDRRMC ang publiko nga magpabilin paghihapong andam sa mga aftershocks. Kaya gikan atong Lunes no nikabat na matod pa sa pila na ang natalang aftershocks kabagtig kabalkada sa 3,800. Grabe kadaghan. Mao ni ang natalang aftershocks gikan sa atong mag-igo No, pag-igaw sa 7.8 magnitude nga linog. Mm. Karon kay nikabat na sa 3,860 ang natala nga aftershocks kabagtig kabalkadas muna nga mag-amping ang tanan dili magpasagad. Kay dugay-dugay pag kini mahuman ning kini nga linog inato ka ang gikusgon, no, magpadayon pag yun siya muna nga mentag hinay. No, narabay uban nga ang hadapit ang sentro sa mga aftershocks nga mukabat og naa sa 2.3, 3.4, di ba? Naingon ana kabagtig kabalkadas binta lang yun og na mga kining 1.0 lang ang intensity. Kay dira kayo mabatian pero kuno galing manggod maabot paghapon og mga ana sa 3 kapin or 2 kapin medyo kusog-kusog paghapon na kabagtig kabalkadas ang mga aftershocks. Mao na nga kinahanglan gayod nga mag unsa man binantayon or mag-amping sa kanunay. Dili magpasagad kabagtig kabalkadas alang sa kaluwasan, no, kuno galing adunay mga abiso ang inyuhang tagsa-tagsa ka mga MDRRMO, di ba kasi DRRMO, kinahanglan nga musanong gilayon kay alang lamang kini sa inyong kaluwasan kabagtig kabalkadas. Labi na itong mga lugar nga apektado gayod sa 7.8 nga linog nga niigo ni atong adlaw nga Lunes atol sa pagbuka sa klase. Alas 6:12 na ito nga oras, samtang sa pagpadayon tatas itong mga balita at impormasyon. Mga kabagting o kabalkada sa Conadin sa Region 12 ni Kabat paghihapon sa 20 ka mga gasoline stations ang nagpabiling sirado, no, gumikan sa nasinatian nga linog kabagting o kabalkada sa kini ang gikumpirmar sa Department of Energy. Katubang nini gipaniguro sa Department of Energy nga magpabiling stival og sa igong supply ang salana sa mga lugar nga apektado sa nasangpit nga linog. Sigol sa DOE nga hugot nila gimonitor ang fuel distribution og restoration activities sa mga lugar nga nahimong apektado sa linog aron masiguro ang padayon nga supply sa petroleum products sa mga apektadong komunidad. Ikumpirma usab sa DOE nga adunay usa ka mga import terminal sa Region 12 ang nagbukas. Alas 6:13 na itong oras sa pagpadayon sa mga balitag impormasyon kabagting o kabalkadas. Atong gasayran ang mga balita gikan sa BBC News Center. Pinagi sa report kabagting kabalkadas sa itong mga bagting reporters paghihapon ang balita nga nagkanayon. Ang Department of Labor and Employment kondole kabagtig kabalkadas kanunay lang ni sila nagpahigayon og mga pagpanghatag og mga cash assistance ngadto sa mga kwalipikadong mga benepisyaryo. No, kundiin ingon nga financial assistance gitanyag sa kapin. Kini siya kay mga mag-uumag mananagat hinabang po ni siya gikan sa ato ang kukumasayop Department of Agriculture. Pero karong human ni ini, doon na usay hinabang gikan sa dole kabagtig kabalkadas. Pero unahong taning usa ka financial assistance, gihatag sa kapin na 4,000 ka mag-uumag mananagat sa alang sa lungsod sa Dimataling og Tukuran. Ang report pinagi ni Bagting 28 Kimberly Namuag. BBC Live
3: Report. Kapin sa 4,000 ka mag-uuma, mananagat og mga pamilya sa lungsod sa Dimataling og Tukuran, Zamboanga del Sur, ang nakadawat og tabang binansyal gikan sa Department of Agriculture, katambayayong ang probinsyal nga panggamhanan ubos sa Presidential Assistance for Farmers, Fisher Folks and Families nga programa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kinialang sa pagpaligon sa panginabuhian sa mga benepisyaryo og pagtabang sa ilang adlaw-adlaw nga panginahanglan. Sa lungsod sa Dimataling, adunay 2,212 ka benepisyaryo ang nagadawat og 2,325 ka pesos matag usa. Samtang sa Tukuran, 1,972 ka benepisyaryo usab ang nagadawat sa samang pinansyal nga tabang. Ang maong programa nagtumong sa paghatag og direktang suporta sa mga mag-uuma og mananagat nga dunay dakong papel sa pagsiguro sa kalambuan sa ekonomiya sa probinsya. Bagting 28, Kimberly Namuag sa Bell FM og Radyo Bagting.
1: 106.0 Alas 6:16 sa oras kamag nagabalgada sa nga to ang tulumanon inabagan usab kini sa GPA Mitate International Manpower Services Corporation. Alas na ito mga kababayanan nga napagidaron og 23 nga doon sa 44 anyos. Nga doon ay plano nga mo trabaho sa gawa sa nasod isip mga domestic helper ayon nagpaglangan. Apply na sa GPA Mitate International Manpower Services Corporation nga lisensyado kini sa DMW. With DMW license number 675-LB-11192025-R. Nahimutag ilang buhatan sa may Purok Riverside, Hamisola Extension, Santa Lucia, Pagadian. Usain na paglangan alang sa mga nasod sa Dubai, Kuwait, Qatar o ingon man. Nagdatanyag sila og libreng akomodisyon, libreng pagkaon, libreng pamasahe paingon sa Manila, libreng pagkuhag passport og libreng medikal. First time or ex abroad, pwede kimong mo-apply as long as physically fit og willing mong mo-trabaho sa gawa sa nasod. Ay napaglangan na. Nanginahangin lang sila mga domestic helpers kabag digabalgadas. Mauna nga apply na mo aron nga makalangyaw mo sayo pinaagi sa tabang sa GPA Mitate International Manpower Services Corporation. Pagkikitay lamang si Miss Jacqueline Cabahog, ang usa ka maabi-abihon nga empleyado sa nasangpit nga recruitment agency. Maway ang ngayong kabalak-an kay kini ang rehistrado sa DMW, lehitimo nga recruitment agency. Ay na mo pagpalinla pa sa mga illegal recruiters. Karon dili mabutang sa peligro ang inyong kaugalingon. Kinahanglan nga moagi gid mo sa legal nga recruitment agency kabagtig kabalkadas. Alas sa 6:18 natong oras diri paghihapon sa tuang panag-uban sa kahanginan samtang dugang pa sa mga balitag impormasyon.

0: Sa mga balita, informasyon na kabagting o gagabalgada sa dugang pang ato ang sayran. Kung diin na ni ana ang gigan paghihapon sa BBC News Center tungod kay giingon na kabagting kabalgadas, no? Ang alang ni siya sa mga hinoon, dilita apektado din he, no? Sa ato adres sa Mindanao, pero nanarabay mga lugar nga nabutang na sa yellow grid kabagtig kabalkadas, di ba? Pero dito sa kauluhan, sa Metro Manila, particularmente ang Meralco, giingon nga maglauman nga subling makabutang or makatubang na usap o laing bugat palas unon nga sa ilahang bayranan sa kuryente ang mga konsumante lalong sa Meralco kon Manila Electric Cooperative. Tungod kay kini ang musaka matud pa sa 0.1488 matag kilowatt hour alang sa household electricity rate alang sa buwan sa Hunyo. May ganin ang kinatibok ang singil sa kuryente mukabat na sa 14.4833 gikan sa 14.3345 kada kilowatt hour niya itong buwan sa Mayo. Unta diri sa tuwa, dili ta apektado, no? Kay may sugod na rabaog yellow alert kabag digabalkada sa itong kuryente ang supply sa kuryente, pero so far dili man punta parihay noon sa mga lugar, no, nga nagsige na tag brown out, tag na tag as tag brown out dire sa tuwa kay trip off lang man mura og kining Christmas light ba sayo kayo ka Christmas light. So bang hinaot ta nga dili ta apektado kabag digabalkada, so walay mahitabong pagsaka sa presyo, no, sa matag kilowatt hour sa kining kuryente dire sa tuang probinsya Zamboanga del Sur. Kilisod na kayo. Oh, mahal kayo pala lito. Dungagan pa ni pastilan. Samtang dugang pa sa mga balita, impormasyon na gikan paghihapon sa BBC News Center. Ato sa mga pasudlon kabag di kabalkada sa balita nga nagkanayon. 39.2 million pesos nga assistance gipangapod-apod sa Dole ato sa Independence Day. Report pinagi ni Bagting 29 Cheryl Uniot Lirasan.
1: BBC Live Report.
2: Ni kabat sa 39.2 milyon ka pesos nga livelihood ug financial assistance ang gigahin sa Department of Labor and Employment kon Dole Region 9 sa Zamboanga Peninsula isip kabahin sa pagsaulog sa Independence Day kagahapon Hunyo 12, 2026. Sumala ni Dole 9 Regional Director Albert Gutib nga ang 22 milyones niini ang ilawom sa Dole Integrated Livelihood Program kon DILP alang sa 525 ka mga benepisyaryo samtang ang 17.2 milyones ka pesos alang usab sa tupad program nga nakatabang sa 1,764 ka mga trabahante nga gilangkuban sa mga mag-uuma mananagat kababayenan, persons with disabilities, senior citizens, marginalized workers ug uban pang sektor. Atol sa maong adlaw gipahigayon usab ang mga job fair sa Zamboanga City ug Zamboanga Sibugay nga nagtanyag og 3,487 ka mga bakanting trabaho alang sa lokal ug overseas employment. Bagdi Ting 29 Cheryl Uniot Lirasan sa Bell FM o Radio Bagding
0: 106.0 FM. Radio Bagding. Alas 6:22 oras kabagdig kabalkada samtang atuang nga programa usab ang hatod kanato sa kanunay sa Camp Health Multispecialty nga nahimuta nga CNS Ubay-ubay Building Lumbia Pagadian. Ang Camp Health adunay mga espesyalistang doktor pinangunahan kana ni Dr. Cheryl Ubay-ubay, usa ka obstetrician gynecologist nga adunay sub specialty sa maternal fetal medicine, high risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga espesyalistang doktor sa Camp Health mao sila Dr. Gino Olubabancoro, internal medicine with a specialty in adult pulmonology, si Dr. Wibina Bancoro, pediatrician with a specialty in pulmonology, si Dr. V. Antulio, general pediatrician, Dr. Carlo Tago, internal medicine, si Dr. Heidi Abalie, general dentistry. Anas dugang kasayuran, pwedeng mutawag or mutext, cellphone number 0935-596-6752, 0935-596-6752. Mao ka na ang Camp Health Multispecialty Kabagtig Kabalkadas. Ang Iliana Bayview College niyabag usab sa tuang tulumanon ang bagtingan kon lanog sa bagtingan. sila nagpahibalo sa publiko nga doon na sila'y pinakaubos nga tuition fee. Abugtong tulunghaan sa pagadian nga pribado apan ubos kayog tuition fee mao kanang Iliana Bayview College. Adun ay kursong gitanyag sama sa BS in Criminology, BS in Social Work, BS in Entrepreneurship, BS IT, Bitivitad o BAELS. Munang wala na'y rason aron nga dili ka makatungha sa mong pag-eskwela kabag o makapadayon sa mong pag-eskwela kabag di kabalgadas. Pa-enroll na pinagi sa Iliana Bayview College, the Builder of Future Leaders. Nahimutang kini sa Balangasan, Paganian, o ganun na pa yung mga nagadayang campuses, ang Iliana Bayview College, nga sigurado kabagdig kabalkadas nga mahatagan o katumanan ang imuhang mga gipangandoy sa kinabuhi nga mahimo kang profesional, pinagi sa pagtabang sa or pag-eskwela sa Iliana Bayview College. Ingon man kabagdig kabalkadas, ang National Irrigation Administration Konia, padayon sa ganagpahibalo sa publiko, kakunugaling na doon na mo yung mga reklamo bahin sa mga umasamay panghitabo diya sa inyuhang lugar. Labi na sa mga mag-uuma nga ang mga kanhing agricultural land gihimong commercial nga sa inyong lantaw mga illegal nga pamaagi. O itaho na ang adto sa buhatan sa NIA pinagi sa pagtawag sa cellphone number nga 0985-854-4566 or diba ka sa 0917-790-7413. Ingon man, kabagdig kabalkada, sa lain pang niyabag sa tuwang tulumanon, mausab ang Yes to Health Clinic nga open na sila. Nahimutang sa may Warlito sa may Pulmones Building. Diya sa may Gate 11 na Santa Lucia, Pagadian. Mapalit ninyo ang tanang produkto sa Yes to Health sama sa Santon Gold, Santon Coffee, o ingon man, uban pang produkto nga ginama sa Yes to Health product. Ano? Ato na palit sa ilahang clinic o sa ilahang pharmacy usab. Kung gusto mo magpakonsulta, pwede saan mo magpa-check up dito sa ilahang clinic Kabagtig Kabalkadas. Bueno, wala ko yung oras. Salamat sa papakikuban ka na ako sa programang Lanog sa Bagtingan. Ako si Bagting 17 Florence Afima, mamimbang buntag, ganin yung tanan. Alas 6:25 na sa buntag.
1: Nagpaminaw kamo sa Lanog sa Bagtingan.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
4: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
5: Pangatlong patinig ko sa inyo, mamaw ako sumubo. Wala namang masama sa ako pero sabukan. Marami na po akong sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama sa ako. Sabukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice cup eh. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako eh. Maganda, marami nagpapatunay na kakuha yung maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang karton. Ako sabukan ko lang. Hindi nang maubos ko po yun. Pabili ako ulit. Paklo na. Pinabili ko. Kaya gumanda ang kondisyon ng katawan ko. Ako maganda nga ata ako. Maganda nga.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Radio Magbang Ting.
1: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule ug Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugman ni duty jud ko.
1: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Si Ma'am Annabelle, nag-drive siya.
4: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan na po kami nag-coffee ng rice coffee?
5: Thank you very
4: every
5: much.
4: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
5: Tama.
4: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
7: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
6: Sad Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon. Lawas bas Kugon.
8: Southall Plus Gold.
9: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak og Santon Plus Gold tulo ka capsules sa kad. Bulan lang 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold kinaayo ko.
8: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold.
10: Mapalit sa mga butika.
11: Ngayong Hunyo ating ginagawa.

0: Na ang gamhanan o gaybulungan nga haplas herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, og peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies, og daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
1: Radio magbating.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog na 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgan. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa sibihan sa Radyo Bagting og Bell FM, alas 7 on top sa buntag.
2: BBC Bagting Balita.

0: ating balita. Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Mga balita gikan sa tinubdan lokal, regional, gikan sa kauluhan, sa gawas sa nasod. Mga balita sa nasayod kaba corner. Balitang sports ug balitang showbiz. Ug ania ang inyong tigbalita.
1: Pagting og kabalkada, kumusta og maayong buntag kaninyong tanan? Adlaw kita karon nga Sabado, pitsa 13 sa bulan sa Hunyo, tuig 2026. Welcome sa BBC Bagting Balita, alas 7. Live kita karon nga mabati sa duha ka mga sibyahan, Ilaom sa Baganyan Broadcasting Corporation, sa DXCA 106.3, Bell FM og CDX, BZ Radio Bagting 756. Makita usap kita karon sa mga Facebook pages sa Radio Bagting Entertainment, lakip na usab sa Radio Bagting News official Facebook page, o ma-monitor usab kita sa Radio Bagting mobile application.
2: BBC Bagting Balita.
0: BBC Headlines.
3: Sa uluhan sa balitang lokal, World Day Against Child Labor gipangunahan sa Dolinay.
1: Major General Yegor Ray Barroquillo.

0: Nakuha sa Mexico ang ilang unang kadaugan sa FIFA World Cup 2026. Gipildi sa host country ang South Africa pinagi sa score nga 2-0 sa dula nga gipahigayon sa Estadio Azteca. Una nga nakascore si Julian Quiñones sulod sa unang napulo ka minuto sa duwa samtang ikaduhang goal gipatik ni Raul Jimenez. Nag-atubang usab og dakong hagit ang South Africa human makadawat og red card si Sfifilo Sithole nining tournament. Tungod ni ini napulo na lamang ka magduduwa ang nahibilin sa Bafana Bafana ang national nga kupunan sa South Africa. Ang balitang sports, atod ka nato ni former City Councilor Jesus Idol June Bahamonde, ang tag-iya sa Petron Gasol Station. Alang niya itong gusto magpatubil, or kahamo palit og liquefied petroleum gas, ato na sa Petron Gasol. Ang ilahang may naimutang dol sa Santiago, dol sa Dibim. Udo na po sila ilaing branch, din sa may dol sa Shell Gasoline Station sa Gatas Pagadian. Sila usap ang exclusive distributor sa LPG Fiesta. Doon na sila ang ilahang may na nahimutang dol sa SMC College. O doon na sila ilain-lain mga branches sa lungsod sa Aurora, Tukuran o Dumalinaw, Zamboanga del Sur.
1: BBC Martin Balita.
2: Sa detalye sa balita, kahimsog sa panawas, gipasiugda karon ang bulan sa Hunyo. Sa kamahinungdanon sa kahibalo o sa iyong pagkonsulta, batok sa prostate cancer o sa kalabing kasagarang matang sa cancer nga muigo sa kalalakinan sa tibuok kalibutan. Kasagaran, walay klarong sintomas ang prostate cancer sa sayong bahin ni ini. Busa, gidasig ang mga lalaki nga nag-edad og 50 anyos pataas. Ilabi na kanitong adunay family history sa maong sakit. Ang magpa-check up o magpa-screening kanunay. Lakip sa posibleng sintomas ang kanunay nga pag-ihi, ilabi na sa gabi-i. Kalisod o pagsugod sa paghunong sa pag-ihi. Hinay nga pag-aga sa ihi, dugo sa ihi o similya. Ang kasakit sa pelvic area o ubos nga bahin sa likod. Gidasig usab sa publiko ang magpabiling aktibo sa pisikal nga kalihukan. Mukaon o masustansyang pagkaon, magbintinar sa hustong timbang o mapailalom sa regular nga medical check-up.
0: Ang balitang kahimsog sa panlawas, hatod ka nato sa Camp Health Multi-Specialty, anahimutang sa CNS Ubay-Ubay Building, Lumbia, Pagadian City. Ang Camp Health Multi-Specialty, gilangkuban sa lima ka-espesyalistang mga doktor, pinangunahan ni Dr. Cheryl Ubay-Ubay, sa ka-obstetrician gynecologist nga doon ay subspecialty sa maternal-fetal medicine, high-risk pregnancy, and women's ultrasound. Lain pang mga espesyalistang doktor sa Camp Health Multi-Specialty, o sila si Dr. Gino Oliver Bancoro sa internal medicine with specialty in adult pulmonology, Dr. Ravina Bancoro, pediatrician with a specialty in pulmonology, Dr. Vian Toledo, general pediatrician, Dr. Carlo Tago, internal medicine, Dr. Heidi Abalie, general dentistry. Alang sa dugang kasayuran, just call or text sa 0935-596-6752. Camp Health Multi-Specialty.
1: BBC Martin Balita.
3: Nasayo kabalba.
0: Alright, mga kabagting o kabalkada, anita sa nasayod ka ba? Nindot yun ni Kamaring Dars. Kaning, kung magtinutukay daw mo, makapadungan sa pinitik sa kasing-kasing. Sairan na to ni mga kabagting magkabukada. And of course, bagting buying t-shirt. Nasayod ka ba nga sa wala matumbok nga rason ang pagtinutukay sa mga nagminahalay, naghatag og kinadak ang hinungdan sa pagkasuod sa pagbati sa matag nila lang. Sana all na kinsa itong tutukan. Ang maong obserbasyon, nagtangag og dugang, ay dili dili maong og dakong pangutana sa mga researchers. Ilabi na nga 80% sa gipakitang impormasyon gikan sa pagproseso sa utok, gikan sa unsay nakita or imuhang visual. Kung gugma ang hisgutan, kinahanglan gyud ay nga tutukan mo sa mata ang imong nagustuhang binuhat. rag eye to eye contact dai ni kamaring girls or kanang love at first sight.
2: Agay.
0: Sana all saitan. Nasayod ka ba nga kung ang duha ka lovers? Okay, pwede yan na nilang tinutukay. Nasayod ka ba nga kung ang duha ka lovers nagtinutukay? Ang ilang mga pinitik sa kasing-kasing magkadunganay. Ah, wadeng magkasinabot. Magkadunganay o sab sa paglabay sa tulo ka minutos. Oy, 3 minutes ready ay.
2: Trial
0: card. Trial card?
2: Oo, trial card. Trial skin.
0: Apan doon na sa ipagtuon nga nag-ingon nga ang managtiayon o partners nakaangkon sa 75% nga synchronized heartbeat. If ang paghinabi ay doon ay eye contact sukway sa 40% sa mga average non-romantic pair. Bintani kay 75% dayang amuha. Gipaklaro nini nga dili tanang magtinutukay sa pagistoryahan ay uyab ang uban ni ana nakasab-an sa ginikanan mong nagpitok-pitok ang mata. Di kong nagpitok-pitok kay nakakaog sobra sa ikugan. Ana di ay sige. Ang balita sa nasayod ka ba mga kabagting o kabulkada? Ang hatod ka nato sa Iliana Bayview College nga nahimutang sa Balangasan, Bagadian City. Inusarang pribadong tulunghaan sa sudad nga dunay pinakaubos nga tuition fee. Ang Iliana Bayview College nagtanyag og unom ka kurso nga maukining musunod. BS in Criminology, BS in Social Work, BS in Entrepreneurship, Bachelor of Science in Information Technology kon BSIT, Bachelor in Technical Vocational Teacher Education kon BTVTED, Bachelor of Arts in English Language Studies. Pwede ka makapili sa mong klase buntagon, hapunon o panggabi. Busa ula na'y rason, aron dili ka makatunghay, labi na sa mga working students. Iliana Bayview College, the builder of future leaders.
1: BBC, BBC, Marting, Marting, Balita, Balita.
3: Mga madi, padi, ani ana, ang balita, showbiz.
0: Alright, sa balitang showbiz, pasok kamaring dar sa samay checka karuan.
2: Kaming hangyo ang sikat nga US pop star nga si Ariana Grande sa White House nga undangon ang paggamit sa iyang kanta sa mga promotion nga may kalabutan sa Immigration Policies Administration sa Estados Unidos. Sa kantang Bye nga nahimong popular niya itong 2024 gigamit isip soundtrack sa usa ka social media post nga may kalabutan sa polisiya sa Immigration. Sa iyang reaksyon giingon ni Grande nga dili angay gamiton ang iyang musika sa mga eksenang iyang gihulagway nga barbaric, dili makatawhanon og dugoong insidente. Samtang gitubag ni White House spokesperson Abigail Jackson ang maong komentaryo og miingon nga ang tinuod nga barbaric o bulikon violente mao ang krimen nga gihimo sa pipila ka illegal nga migrante nga nakadaot og nakapatay sa inosenteng mga Amerikano. Ang isyo nakadani sa nagkalain-laing reaksyon gikan sa publiko o mga taga-suporta sa duha ka habig.
0: Katungod man sa naniya kamaring dar, yes. Siya may owner ang kanta. Mm-hmm. Lagi na, maot kayo kay lahi manggod nga promotion. Anagyang gingon, barbaric, dili makatawhanon o duguon. Una mo yung mga eksena ng mga nahitabo dito sa US. Mauna ging. Alright mga kabagting o kabalkada, ang BBC Bagting Balita alas 7, hatod usab di ay kanato sa Yes to Health. Ang Yes to Health mga kabagting o kabalkada, ang mga produkto available na sa Yes to Health Clinic and Pharmacy. Bisitahan lang ang ilahang buhatan sa Pulmones Building at bang sa Gate 11, Santa Lucia, Pagadian City. Ang produkto sa Yes to Health, maukining musunod, Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, Santon Herbal Tea, Santon Herbal Soap, Santon Herbal Oil, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 Soft Gel Capsule, Premium D3 Coffee Mix, Vision X Plus, Clear Skin Herbal Soap, Oxys the Pain. Kung mangita mo or mapalit mo sa mga produkto sa Yes to Health, add to lang mo sa Yes to Health Clinic and Pharmacy sa may Pulmones Building at bang sa Gate 11, Santa Lucia, Pagadian City. Samtang sa Picas Bayan, good morning sa mga naglantaw sa ato ang Facebook Live karon. Sa Radyo Bagting News official Facebook page, lakip na usab sa mga naglantaw sa Radyo Bagting Entertainment official Facebook page. Hanggang salamat kaninyong tanan and of course sa mga nakamonitor karon sa Radyo Bagting mobile application. So, sa mga naglantaw din ha karon, daghan kaayong salamat, lakip na usab sa mga naka-tune in sa 106.3 Bell FM ug sa DXBZ Radyo Bagting 756. Asensya na gyud kaayo kung dili mabasa dayon ang inyong comment. Ako lang yung ipasabot nga diri nami mag-recognize sa mga nanglantaw sa katapusang bahin sa amuang balita. Ayan, good morning ni Aljo Namukatkat, Lordina Ason, Hams Dakula, nakip na usab si Warlito Dait Vlog, si Mary Christine Onyot Espinosa, nakip na usab si Ortiga Gulina Florenda. And of course, sa mga wala pa naka-download o Radyo Bagting mobile application, pag-download na mo, available na sa Google Play Store. Search lang na ninyo mga kabagting o kabalkada. And of course, good morning ni Sir Suagulate. Nunaday sila kunoy boarding house din na sa JH Cirilles main campus. Isa daw itong nangitag boarding house. Adto lang kuno sa lahat ng San Miguel Mangonisha. Limot ko sa iyang pangalan. Parang good ka nang baliktad-baliktad. Mm-hmm. Alright, sige, go ahead.
2: And of course, mayong pagpaminaw ni Rhea Jane Salazar. Mm-hmm. And of course, ni Daddy Meow. And also to Ate Ming Ming Roda. Ayan, mayong pagpaminaw. Gilabi na diha sa akong daddy. Diha sa Gini Kulalay din at sa Buanga del Sur nga si Mansueto Ayaay. Mayong buntag ka ninyong tanan. Mm-hmm.
0: Samtang sa Picas Bahin, nagpainumdom kanunay ang National Telecommunications Commission kon ang NTC Region 9 sa mga tigpaminawan, sa mga naglantaw sa itong Facebook Live karon. Akong aduna mo'y madawat ng mga scam messages or mga malicious links nga nagalapnag pinagi sa text messaging or online platforms. Adunay mga mensahe nga nagpakaron ingnon nga mga empleyados gobyerno, nagrepresenta sa ahensya sa gobyerno or di paghagikan sa bangko aron lamang makapangilan. Gihangyo ang mga katawhan nga dili mag-click sa dili familiar nga mga links, dili maghatag og personal nga information og one-time password og siguruhon ang pag-verify sa tanang mensahe nga madawat. Daghan kay mga nailad ani mga kabagting o kabalkada bisan ang among security guard. O nailad gitawagan mga GCash. Gani kay nanawag siya nako, ako ang gilantaw anako pa legit check do tabig cancel dayon.
2: Hindi kayo magpatunto, no?
0: Hindi kayo magpatunto kay na impastang tanan ani mga scam na ta. Bahalag ma-scam ta sa tong mga uyaba.
2: Ayaw lang sa mga inana.
0: Ayaw lang sa mga inana.
2: Labaw pa na sa kuan, broken hearted kung ikaw ma-scam.
0: Mm-hmm. Kaya basi ninyo ang sulod ana ba? Kanamitong abot og 40,000 or pila na ka-thousand-thousand ang sulod sa inyong mga bank accounts. Pwede ba kasi yung GCash o niya, mahanaw lang kalit tungod na ng mga scammer.
2: Naginapit ka ng makadaog kunuhay ka, no? Niya, asa man kaning patad, asa man kaning nakadaog.
0: Oh, mauna.
2: Kanang mag-amping kita kanunay, mga kabagting o kabalkadas.
0: Kung nga doon na mo'y mga insidente or doon ay mga inana ang mga panghitabo, mga kabagting o kabalkada, i-report ka na largo sa NTC or sa National Telecommunications Region 9. Samtang sa Picas Bahin sa mga naglantaw sa itong Facebook Live karon o sa mga naminaw, diha sa ilang tagsa-tagsaka radio o mga naka-monitor sa Radyo Bagting mobile application, don't forget to like, share, and follow sa atuang official Facebook page, Radyo Bagting News. Kani na i-post ang mga updated nga mga information, mga presko nga mga balita nga nagakahitabo sa palibot. Og iyo pod kalimot sa pag-share sa among official station ID music video nga naka-pin post din ha sa among official Facebook page ang Radyo Bagting News. Huwag itong naglangkob sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga. Kami ang inyong mga tigbalita.
2: Ako si Bagting 27, Daryl Ikat Ayaay.
0: Ako sab si Bagting 29, Cyril Onyot Lirazan. Daghang salamat og maing buntag kaninyong tanan. Alas 7, Imedia.
1: BBC BBC Parting Balita.
3: Zed Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes adunay hyperthyroidism.
4: Naamang ko po'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka nang murag perminti. Kung madunlan na ilgaon. Pagpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong seed panyawan capsule, di karon dili na kay kong magpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
3: Ang seed panyawan plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands ug mutabang pa kini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
5: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
6: Bukod po sa pagtatain ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
7: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, so madaling araw. Pero madali lang yan. Bigla na lang sasakit yung katawan ko at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of people, Kuya Boy, ano ba yun noon po? Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain ko at yung tulog ko.
6: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
7: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of people. Parang wala na akong maramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, sa doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Bo. Eh, sa ngayon po, okay na po.
5: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
0: Hala girl, grabe ka kag-glowing eye. Unsa man imong sikreto?
8: I see it. Dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
0: Skin Shop? Asa man adapit?
8: Naa sa Trace Arcade Building, Ground 4 FS Paris, Gatos District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
0: Unsa man ilang baligya didto?
8: Daghan kaayo. Tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products naa sila tanan.
0: Safe ba na ilang products?
8: Oo, FDA approved tanang baligya nila. Baka sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe o legit, tanang baligya.
0: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
8: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers, and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
9: Maskin Shop na! Mugwapa na ka, mu-income pa ka!
3: Sample Plus Gold.
10: Ako si Berto, 50 anyos, nagapalpitid akong dugan, murag di ko kaginawa, nagasakit akong ulo, tambag sa doktor nga dili na ko mukaon og mga kargado kay sa mga kolesterol. Batian ako sa radyo ang Santon Plus Gold ni palit ko, ni take ko og 1 capsule 3 times a day. Usaran ako kasi man nga gamit, ayaw ko ni balik sa pagka normal, wa na ko gibati ron.
3: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Papalit sa mga butika. Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
11: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, murag gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawa naman yun ang akong ibati. Nialibiyog yun, doon nag-ialibiyog siya. Tinoyon ni siya, pag niya akong gigamit kogon rag yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
3: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon. Sample Plus Gold.
12: Shira, taga Bohol. Gahupo nga akong tiilog akong kamot. Sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitubultos ang pagtake. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Epektibo kayo ang Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Gold. Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Zed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
13: Kito kayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko sir. Wapagin po nabi. Dahil pagpag-abli, mga to siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh. Kaya siya Ami Duyag Pakarat o Pagadian.
3: Maayo gani kayo ni gamit sa Zed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
14: si Anan Nebres na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
15: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10 ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mo testingan ay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako tudo, huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog na ko pagkaugma, duty jud ko.
16: O ingon ana, paragis bila-bila.
15: O paragis bila-bila, capsule o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko. Kay dili pwede man di ko makaduty sa na ako sa planta nagtrabaho.
16: Bila edad din mo ron, ma'am?
15: Ako 55 na.
14: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
17: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila,
14: paragis bila-bila,
17: paragis bila-bila.
18: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
11: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong isulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kugon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
18: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
3: Radyo Magbating.
19: Ning musunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon.
3: Asenso pagadian, Mayor Sammy Co.
20: Mga higala, kumusta? Mayong adlaw kaninyong tanan. Kini si Red Rio ang makiguban kaninyo dinhi sa ang kaakuhan. Siyempre pa, dili ta maglangan. Musamot og kagwapo ni si Dodds Marson. Basta masuko. Mas maipay, masuko na lang yun. Anyway, ang pinakagwapo na kong kauban ni si na Dodds. Sa tibuok kalibutan, gikagubtan, giilugan, abanti, Dodds Marson.
21: Yes, mga higala, kumusta? Huwag may adlaw na usap ka rin tanan. Welcome sa inyong programang Ang Kakuhan. Para usap, paghatag og mga kasayuran sa tanang mga katawahan, indakbayan sa pagandian, pinaagi sa asinso pagandian program ni Mayor Sammy Co. Huwag may adlaw usap sa 1st District og 2nd District, sa tibuok mga katawahan sa Sambuanga del Sur, ang pagtimbaya gikan sa inyong mayor ni Mayor Sammy Co.
20: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mapiya mapita sa kanulangon na pagali ko ang mga Muslim. Gimpi adlaw nan patad mga subanen. Mayong adlaw kaninyong tanan hurot gikan ni Mayor Sammy Co. Alang sa mga taga Pagadian City, mga taga tibuok lalawigan sa Sambuanga del Sur ug sa kanait nga mga nga maabot sa pagsibya ug sa tibuok kalibutan ang kaakuhan. Inyong mabati ni sa Little Hong Kong of the South, ang regional center sa Western Mindanao. One of the most progressive cities in Mindanao, through the administration of Mayor Sammy Co ang Pagadian City. Pinaagi sa mga kusgan nga FM o AM radio stations din ni sa siyudad sa Pagadian na Banti Dudes.
21: Yes, bauna mahigala ang programa ni Mayor Sammy Co din ni sa dakbayan sa Pagadian. Kalimutag suot sa to ang props.
20: Ay, oo. Sige lang.
21: Yes. Gipangita ni Mayor Sammy Co, kauban ni City Councilor Lance Samuel Co, og City Councilor Jager Ariusa, yung mausab ni Engineer Vince Kipot, ang CDRRMO Officer sa pagpangapod-apod sa relief assistance alang sa pito ka pamilya nga napiktuhan sa tsunami sa Pegayon nga linog, nga adunay gamay nga tsunami, little tsunami, mauna nga adunay balay nga naigo sa mga panagatan.
1: Nagingon, naanod tsunano.
21: Ang kuan. Naanod ang kanyang panagatan, ming lambang nga to sa balay, rason nga naapil o nahugno ang ilang mga tatagsa ka panimalay. Sumala sa CSWDO, 22 ka individual ang napiktuhan o 7 ka panimalay sa Barangay Bumba, apilan niini sa ihap, sa 7 ka buok ang Barangay Kawit, ang hingpit nga naguba gyud lakip sa gihatag nga tabang ang relief goods o pag-atabang sa proseso sa financial nga ayuda, pinaagi sa AX.
1: Mm-hmm.
21: Kaling so, assistance
1: tunga-tunga sa atong programa.
21: Assistance in crisis situation. Mm-hmm. AX. Padayon yes. Ang koordinasyon sa lokal nga kagamhanan og mga partner agency aron mapasiguro ang paspas og paghatag og suporta sa mga apektadong residente. And of course, ana usab no ang pag-abag sa Office of the Civil Defense, OCD, tungod kay ang naaning nga kalamidad ana gid nagpailalom. Og imausab ang Pag-asa DOST og ang Paybox. Mauna nga si Mayor Samico nagilayon minghatag og tabang sa tong apektado nga pamilya, labi na nga ang ilang panimalay nadamyos gyud sa nahitabo nga pag-withdraw og pagbalik sa tubig. Nya bingkusog naman nya kada inyong mga panagatan, inyong mga sakayan diha ayaw kay naihikot sa inyong haligi, inyong haligi gabok-gabok na. Amo na nga maanod, maapil gyud og ka anod na inyong balay kay gihikot mo na inyong panagatan.
1: Mm-hmm.
21: No, motoy so, rason, usa sa rason nga nahugno ang ilang balay. Mga pila ka balay sa Bumba ug sa Kawit.
1: So may nguna na siya. Ang balay nga naas tubig, ang kasagaran anang haligi Kawayan, di ba? Kawayan no?
21: Kawayan.
1: Kawayan o
21: naapoy buhos nga konkret.
1: Buhos nga konkret dayo naapoy kanang kanabitong kahoy sa dagat. Pagatpat. Oh, kay kanang pagatpat do gay man na siya makuan, madaot. Imo pang ihikot imong kuan didto kanang panagatan pump boat or sakayan. Kay makaingon tag pump boat kun naanagyoy ka na motorized pump boat or kanang pambugsay. Paghapak sa balud bisan og ordinaryo nga lang nga balud mutayo nga imong balay. Labi na dili kuan konkreto ang imuhang kining haligi. So, labi na kay naginhay tabo nga tsunami, daghan kaayo ang nagkuan. Mga bright kayo sa Facebook, ato aman na silang gisaludohan, nag-research po. Sakto po sila. Pero, ang deklarasyon manggod yun sa ato ang kuan kanang Office of the Civil Defense, pinaagi usab sa DOST, FIBOX, dayon, kanang gidawat sa ato ang CDRRMO, dinhi sa siyudad sa Pagadian, tsunami jud siyang nahitabo. Naagi tsunami nga kuan siya atong gikaingon di ba from murag 0.8 ngadto sa 1 meter ang kuan na niya balud, ang paghapak sa balud, that is tsunami na siya. Mao na gibasihan nila no, kun ang gibasihan sa uban pila to ka meters, 10 or 5 meters, pero ang gibasihan manggod gyud sa kuan kanang national agencies, reliable source, ang kuan man kining DOST, FIBOX, then gideclare sa OCD, dayon gidawat sa CDRRMO Pagadian, nga muhait na gani ang balud og 0.8 to 1 meter, that is tsunami. Dayon, dili lang siya kuan makita kaayo. Kay gamay-gamay kuan na siya, dili kaayo manotisyahan, dili pud makita kay kuan man siya. Mo 1 meter lang gud, pero that is tsunami. Wala jud namon naton asupaka kay mao manay sa deklarasyon. So kung maingon na nga to ang nag-declare nga mga national agencies nga nagtabang sa ato ang CDRRMO nga sila mismo ang nagdeklarar, o gilang bakuyon na bakuyon po nato nga wala tsunami, pero kay hangtod karon ilahang gipanindigan tsunami man gyud na mangina sa ilahang kanang pagtuon nga tsunami man gyud na atong balikon gidawat sa CDRRMO dinhi sa Pagadian City ang maong report nga there was din a tsunami, and then mao po nay ato ang gibasihan nga reliable source kay reliable ang DOST FIBOX pinaagi usab sa OCD Region 9. So dili na ta maglalis ana na tsunami nahitabo nga
20: not visible, not noticeable. Buti pasabot nga wala kayo maalinggat eh. Pero naalinggatan yun ang paghubas sa tubig sa dagat nga kanang abrupt or kalit. Dayon pag balik sa tubig, galagubo. Mm. O diba? Galagubo yun ang nakasaksi ni ini. So, diba na tayo lalis, ana? Pulos na mga bright ang mga tao sa Facebook or sa social media or sa on-air. Basta kaya nga tuwa lang basihan yun ang report ngagikan sa tuang mga reliable sources from the national agencies like FIBOLX, OCD, DOST through mga kanang kuha na siya sa disaster risk reduction. Okay? So, nguna na lang, mauto, nga nagpagawas sa nga tuang kabahanan sa syudad sa Pagadian, ang gikaasoy na ni Dodds nga ayuda sa tuang yes. mga na biktima ni adtong mga panahuna sa pagpamakwit tungod maato adtong siyempre kanang pangandaman gid nato da ang Dodds no
21: yes mao usab na bangay gala agi dugdong usab sa maong isigurado na nato karong adlaw nag-organisa usab ang si Mayor Samico o grupo ang buhatan ning dakbayan sa Pagadian o buhatan sa mayor alang sa planong pagbiyahe ngadto sa Sarangani province aron matunol sa hinabang ngadto sa apektadong pamilya sa nahitabong 7.8 nga linog ni nakalabay nga adlaw. Mapasalamaton si Mayor Samico sa kaitasan diin gilikay ang syudad sa Pagadian sa dakong kadaot ugda sa lihok sa tsunami nga kahinumduman nga miguba sa baga kabtangan o gamikalas sa daghang mga kinabuhing Pagadianon uman miigo ang tidal wave ni adtong 1976. Mm. Mauna nga pasalamat usab siya sa mga Pagadianon nga hingampuon
20: yes.
21: nga ilikay gitaon ang syudad sa Pagadian kay og mabalik ang kaniadtong sa unang panahon daghang mga government infrastructure ang mga guba.
20: Mm-hmm.
21: Hinon dili kayo patal, dili kayo mapatal padulong dinhi sa diha sa merkado kay naa naman dayon diha ang atong boulevard, ang seawall.
20: Mm-hmm.
21: Unya na diha ang kanang palasyo, kanang gireclaim. So diha
20: yes.
21: muna mo igo ang tubig. Unya ang kabalakan ni mayor ang mga tourism infrastructure project, ang Puluyagan Beach Resort. Niya posible usab mga buak ang samin sa kanang tourism infrastructure mm. kanang barko diha
20: unya, yes.
21: ang ato ang water park
20: ang
21: seaport o ang fish port nato
20: para sakay si Kumarita bisa water park no
21: mao na ang ikabalakan sa ang mayor unya pasalamat siya nga wala gid taon nga kuan lang ang tubig ba kanang little tsunami
20: mm-hmm.
21: ang nahitabo human sa 7.8 nga linog. Ang kamreto aming lihok mao ang
20: Cotabato
21: Trench nga mao usab na ang nagpamugna og tidal wave ni atong 1976.
20: Yes, kung mahinumduman nato gikabalakaan no, balaka gid punta sa atong mga infrastructure projects nga na diha sa may kabaybayunan, ilabi na diha sa may pantalan kay way back 1976 Dodds kun atong imagine ba no atong mga panahon na agwi asa pagkatang dapitan ni adto kuan na siya ikaw napakasitlog sa imong papa adto
21: wala pa ulit tao pang maginikan
20: dayon kuan na siya imagine mo to nga pagatpatan pagidna taman diha siguro sa may peoples unsa bakaha no basta kay nahilandig ang mga kuan kining nabiktima adtong tidal wave iabot diha nang may choking karon unya ang matong dagan padulong sa plaza naghaguros ambot si dagway pa adto sa Pagadian basta kay baw basta kay history ana nakita na ko
21: yes og pasultihon ang kuan ako ang lulo sa una patayin man kita akong lula na nasa lay kinabuhi kalibunan pa daw kay ni dinhi
20: janing kali
21: usa pa kabuk dalan pa stawo ang dalan kana pa daw ang Rizal Abinyo mo pa na unya one lane lang di ang kaning daris babaw tao pa daw magagi din gamay pang balay na mga dagang infrastructure pero natutali nga mga building
20: pero ang infrastructure sa una doon dili siminto
21: tabla ka,
20: okay ang akong nakitaan katong kuan PGC High School gani kuan man tabla man to murag ba mo tayo dako nga kuan building din sa Pagadian sa diani sa sentro aning dool sa City Hall mao man siguro to basta kay guwapo ko na sayop. Oh, so kuan kayo tong panahon na kaning alam po unon mo nga bless kayo ta sa Pagadian City gyud kanunay kitang mainampuon og magmatinud-anon kay lisod pud gunang dili ta magmainampuon ta na dili ta matinud-anon sa atong kaugalingon. Wala lang gihapon na siya kinahanglan nga dunggon sa labawng makagagahom kun matinud-anon usab ang ato ang pagpangamuyo ngadto kaniya kay dili gid lalim ang kinaiyahan na mao'y mubalos ba unya pagampo gyud gihapon ta kay ang pagampo mao gyud nay pinakalig-on kaayo nga pagtuo sa atong kinabuhi. Kay naa namang good po gi-warning ang FIBOC sa National Dots nga mulihok ang Cotabato trends. Adunay paglihok nga ilang nakita mulihok kay ba ang Visayas ug ang Luzon nga mga trends didto. Dayon muabot sa 8.2 magnitude kun kana maoy mulihok. So tayogon ang ato ang tibok nasod. Diyos na ragyod ang mahibaw sa tanan. Maunay nakita sa FIBOC, manabasahan ko kana maong kinahanglan nga magmatinud-anon ta sa ato ang tagsa-tagsaka. Wala gid tay laing ko atong kaugalingon atong unahon pag matinud-anon. Dayon magampo gid ta sa labang makagagahom. Maunay giingon dod panahon na sa paghinulsol.
21: Mauna nga kinahanglan nga ang tanang mga katawhan ilabi na namuyo sa coastal area kung aduna gyud mo mabatyagan nga linog unya inyong cellphone mo alarm man gina kay mutingog man ang NDRRMC
20: mutiksan
21: man gid mo ayo na magpagduha og unsa palangganing diha
20: ini
21: na mo og aginod padilong diri sa babaw
20: before sa kuan
21: ang may magratol-ratol kay
20: ang maratol dili kinahanglan kalmado
21: kalmado ba
20: before sa linog kay mo alarm na daan
21: ang
20: inyong cellphone no
21: tsunami alert
20: mura og nag na, ang murag naglinog na siguro nag start dayon pa nato na bati alarm na siya so mao na ato ang kuan gyud din dili ta magkuan magdinanghag kinahanglan magmaigmata kana dayeng matulog ta sa ato ang kwarto or sa atong panimalay. Be aware no nga ang atong tulganan dods walay kuan tag-as nga mga aparador or gibutang nato nga mga decorations nga mga bildo
21: mga, kay mga hagbong sa imong
20: nawong mga hagbong na sa tung nawong na mga bildo ma ang aparador hinig ka hagba mahagbaan pud ta didto ta pisat so gikinahanglan nga kanang mga decorations nga mga mahalon kasagaran raba maor nay mga buak nga maura pod nay mutuksok sa ato ang lawas lisod na kaayo so katong mga mabugat nga mga butang nga makapa samad ganato ipalayo gyud na samtang ngatong higdaanan hawan
21: yes mo na mahigala balik-balik nga awhag ni Mayor Samico ning dakbayan sa pagadian nga magbinantayon o aduna may madawat nga kaning tsunami alert moapil pagina sa inyong cellphone. Hinahinay na dayon og bakwit din sa ibang bahin dili na magpaabot pareha tong kuan nga daghang mga vlogger gapaabot sa tubig unsa ginansyon namin dili ingon ana no unya
20: mga vloggers ning paabot sa tubig
21: kay gayon usab og kaning pagpakusog sa BDRRMC naaktibate man ibalik kapakusgan pa magpahigayon og dugang nga seminar ilang kay sa kada barangayan mga katawhang lumulupyo sa barangay ilabi na sa coastal area barangay kaning front kayo White Beach, ang Kawit, San Pedro, Santa Lucia, Puluyagan, Bumba, unya paluwing ng mga barangay ni ana nga magpahigayon og kaning enhancement training sa disasters response kung inana manggaling ang mahitabo para makuan ba kanang maawer gidayon ang mga katawhang pagadianon sa kaning tidal wave. Simbak ko palayo.
20: Yes, oo, kanang kada bitang usahay unahon nato ang pagvideo o sa pagtabang. Siguro
21: kanang bilib ko atong tungura kay nag-cover man ko ato dito. Ana po dito gapaabot sa tubig video-video. Sa waterbender.
20: So ana na lang siguro magkuan na lang mag-abang mo helicopter. Dayon palupad-lupad lang sa babaw paabot sa tubig. Siguro ay maayo dads or magpalupad ka na lang og drone nga naa ka sa tungtong sa atop sa City Hall or sa unsa bangkoan kining taas-taas nga building mas layo. Drone dalay mo adto dito sa dagat. Kay lisod kay tong panahon na sus for just for santo lang yon paabot-paabot mo rito sa tubig kay aron lang mag-coverage. Agoy Ginoo tabang Lord.
21: Mao na
20: kayo.
21: usab nga gitubag ni Mayor kanibang in terms sa crisis situation, dili lang unta magdinaotay.
1: Yes.
21: Wala kunong nakahatag og pagkaon.
1: Dayon tinood wala
21: lang,
1: dayon.
21: Oh, tinuod lang pagkaistorya ang pagadian city pertikay bisiha kay tulubagon sa Mayor.
1: Yes.
21: Kung unsay mahitabo sa usa ka syudad. Unay klaro nga istorya, magtinabangay lang unta, dili kay magsinawayay, wa pay pagkaon nga gihatag. Una mo pagkaon gikahatag, well fine. Kay nakatabang mo pero dili pud ingon na mumingon na ana nga dugay kan city mauni ing nana wa kahatag, so dili ang tinanay magtinabangay ta.
1: Dapat
21: na magbisag kay in terms nga kaning mga nahitabo ba
1: sa kalamidad,
21: ana, dapat tinabangay dili kay magsinawayay.
1: Okay,
21: lagi lahi kolor sa politika,
1: wala na politika,
21: so
1: politika
21: nana ba no magtinabangay. Mao ra gina hangyo tong mayor indak bayan sa pagadian kay bisag motomog sa dili kung local si chief executive unya ang mga katawhan ni mong pagadianon muhapak mong ginaas mayor unsay gihimo ni mo mayor nga wa kay gihimong preventive measures unya ang gobernador igo ra man maglantaw na unsa mo diha.
1: Yes.
21: Mo na nga ang local chief executive mao gi hands on sa mga panghitabo sa kada sudad munisipyo kay sa ilaha man gyud.
1: Yes.
21: Banda tanan ang mga concern sa mga katawhan.
1: So wala bagoy baluarte ang gobernador sa iyahang lugar.
21: Overseer man siya tibuok probinsya.
1: Overseer siya tibuok probinsya. Pag ingog, gobernador kag Zamboanga del Sur, aw, kanang floating, murag floating ba? Iya ang Zamboanga del Sur. Pero wala gin siya baluarte. Ang baluarte sa mayor sa Pagadian, na mayor of city of Pagadian, baluarte ni mayor sa Amiko ang Pagadian City.
21: Mm.
1: Baluarte ni kuan ni mayor sa kanang kuan sa lungsod sa Labangan, sa lungsod sa Dumalinaw, mao na siya baluarte ni kapitan ang baluibuan, ana ba?

0: sa imong lungsod, sa imong barangay, unta nga dili pugong-pugongan ha sa imong pagpaygayon og ilsam kay ikaduha na. Una ang barangay Kalasan, karon ang barangay Baluban, unsa na pug kay sunod. So dili unta ingon ani. Sa pag namoy lahi nga gidapigan, ang inyong concern diha mga kapitan, ang inyong mga katawhan ba nga makaabil og libreng serbisyong medical kayo ra ana kana pa ilang gastuhan nga libre ng tambal madala, libre ng vitamin, unsa pa ilang gusto maabi, libre tanan, gitanyag da sa inyong barangay, ilang kasi yung barangay, matugid sa inyong panimalay, door to door, para mahatod lagi ng saktong serbisyong panglawas, nga inisatiba ka na ni Mayor Samico.
1: Yes, wow na siya, dilita mag-ignoran, mag-inosente o mag-ignorante sa itong pagsinpanerbisyo sa katauhan, ang angay niya itong nga ang kaayuhan sa katauhan. Dili ang inyong personal attachment ngadto sa inyong giilang inyong mga amo. Ambot papod nganong ang inyong giilang amo ang gobernador man, dili man ang mayor nga naaman mo nahi sakop sa city, tanang mga transactions ninyo naaman sa city. So, dili na ta magkulor-kulor politika ilabi na panahon sa naay mga ayuda nga ipanghatag o panahon po usab sa kalamidad. Atong balikon ng panahon sa kalamidad, busy kaayo ang kamudiha, busy po kaayo ang mga katawhan sa Pagalian City na nagpreparar para ni itong TIAW Mobile 5,000 plus ka mga evacuees nga diha sa may City Covered Court o dito sa may rotunda, di ba, Dodds? O, dayon, kamo, igor mong tunol dito ka, Jot, diligin mo mag-hands-on sa mga katauhan kay dili man kamoy hands-on nila kun dili ang Pagadian City local government unit man. Unya makbasahan pa nimo, unya madunggan pa nimo ang mga pagyawyaw nga walay gikahatag nga kanang gilayon nga ayuda or pagkaon nga gigutom na ang mga kuan. Suwat og gigutom na ang mga evacuees nang hatag di ay mo. Well, fine. Nang hatag mo pero ang inyong gihatag lagi ura-urada kay ang gahin pod para to sa Pagadian City nga dito sa DOH nga food pack. Inyo namang gikuhaan og balig usa ka libo kapin kun kulang. Mauto nga kanang nakaderetso-deretso maghatag. Inyo pang kanang ipang panabi, inyo pang ipasigarbo nga nag-una mo og hatag nabali pud uroy mo sa inyo nga pagpanaway kay magin mo nagpreparar iguraman mo dito na ngayo diretso uni ang para sa Pagadian City pagjud ang inyong gikuhaan murara pud mo kuan oy kanang kanang na, mga sugarol istorya ha, sinugarol istorya ha ba wala na lagi soft drinks no. Anyway, dong kung na sinias biya?
0: Sinias.
1: Sinias unya ha? Kabalo na ka sa sinias na to? Wala. 5 minutes left. Siniasan na minimo. Kay man lapas unya may 30 minutos kasama biyata sa mga technicians on board. Mo, kuan ka sa imuhang kamot. Muana lang ka ha? Oh, basta 5 minutes na.
0: Sinias
1: na before. So, technicians on board na to sa tanan ng mga radio stations AM and FM. Nga pulos yun na sila mga gwapo. Ilan sa mag-mention ng usa din. Kay magmahay ang tanan. Siyempre naman, palangga kay muna mo din sa muang programa, sa ang kakuhan. Dudes, daghan bang... nag-aatang yes, yapon sa araw ng Pagadian nga hapit na biya gyud pod
0: pagpaygayon sa araw ng Pagadian usa sa mga highlight nga programa D4 June 15 kaning Tibo Cure Night of Gratitude.
1: Wow.
0: Kaning pagpasalamat sa mga ginikanan tungod kay ilang kabataan nakaabil sa libre nga operasyon ilabi na atong nay mga anak nga bungi unya kaning buslot og ngalangala kanang nguho kimpi bakang hinubra ng kamot og nanghiwi ng mga balikog og tiil unsa pa nanghiwi silang lawas kaning usa sa mga kalihukan ang Tibo Cure Night of Gratitude ang pagpasalamat sa Tibo Cure mao na nga usa sa mga kalihukan niya katong mga bata manggawas sila mga picture before after so og alayo ni ana nagpahibalo si Mayor Samico kay humana naman ang Pagadian City. Yan ang gilabas ngadto sa Tibuok Probinsya sa Sambanga del Sur. Atong ipahibalo dini balik-balik nga katong nay mga anak nga 18 paubos anhimo dire sa City Hall pagpalista mo nga para makaabil mo aning libreng operasyon sa Tibuok Cure. Tanang munisipyo mga katauhan sa Sambanga del Sur, palihaw kog panabi sa imong silingan nga katong nay anak nga bungi anguho, kimpe, nahinubra ng kamot, kadikit ng tudlo, nagbaliko ng lawas, gabaliko ang tiil, straighton ka na, pinaagi sa Tibo Cure Philippines,